0: landmark, Dungganon. Ha? Dungganon sa may Libertad na yun. Libertad area, mga binana. Kung manaog mo sa Libertad, lakat-lakato nyo lang ha. Pa right side ka mo kung nag-atubang ka mo sa ano nga na inchik ng eskwelahan gani? Taytong. Kung nag-atubang ka mo sa Taytong, Chinese. Dali. Ito, no? In-check na mo. Chinese na mong. Oh, Taytong. Oh, kung sa kung Pilipino pa na, hindi na Taytong ang pangalan niya. Pangalan. ang tag-iya, sinaiyas ang Taytong lalaki kay kung babae na, nay na iya. Joke lang, ha? Joke lang. Kasi makigantam lang. Hindi. Ha? Oh. So kung katubang ka mo sa Taytong, mga biyanan, left side, lakat-lakato nyo lang, duha ka bangga. Oh, ara, tada. Oh, lakat-lakat lang ha, eh, para medyo mabuin-buin na nga ito nga cholesterol. Cholesterol. Dali, taka sampo tao. Oh, muna, mga biyanan ha. Kay mangkot si Ma'am CJ. May patrivia pa tao. Wala na ito trivia. Gagapon lang ito hasta. Nagsugod ito sa Thursday dito sa anniversary. Oh, so, mayang aga sa'yo. Ma'am Sonia Caldeliero, mayang aga. Good watching from Antipolo City. Uy, Ma'am Elvi Boris Salvador. San Enrique Baptist Church. Mayang aga doon sa'yo. Pastor Freddy Salvador. Kay Tita Zo Valero Torrecampo, mayang aga sa inyo. Tanan. So, aray na kita mga kabiyanan sa unang gabayan sa itong ating publiko. Now, let's continue to talk about these two-thirds votes, mga kabiyanan. Ha? Kaya nagligad, amon na isang birnes, historiahan na ito na. May bagong ruling ang Senado. So, sa mga wala pa nakabalo ha, sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, may bagong ruling ang Senado, mga kabiyanan. September 23, last week, mga kabiyanan. Okay? Last week, ay ruling na ginbutara nila 13 to 1 to overturn Escudero's fixed 16 interpretation ng 16 votes agad nga ma-convict, no? Si Vice President Sara Duterte. So, ang bagong interpretation naghahambal that all members for purposes of this particular impeachment proceeding means senators who are legally and factually capable of participating. Okay? So, ang all members mga biyanan, ginliwat nila ang interpretation ha. All members who are for purposes of this particular impeachment nasang kay Vice President Sara Duterte, all members who are legally and factually capable of participating. Oh. Factual and legal. But silingon, kung wala ka to, wala ka da, o di ka to ka-entras ang proceedings, hindi ka pwede kabutar. Muna, ang ilang interpretation mga kamiyanan. Sa all members, ha? All members who are legally and factually capable of participating. So, ang mga hindi capable, like for example, ha? Ang mga ato sa prisuhan, ang nagapanago, kag ang nagasakit, nagamasakit, apat sila kabilog eh. Si Marcoleta, si Jinggoy, si Bato, at si Loren. Ha? Sino nga Loren? Loren Legaspi? Hindi, si Loren Legarda. Loren. Oh. Asuren to gali, Soren Legaspi. Dito. Oh, si Loren Legarda. So, apat ni sila mga kabiyanan. Wala dito. Kay, siyempre may mga ano sila, may mga tagsa-tagsa sila ng mga circumstances sa kabuhi. So, they are not legally and factually capable of participating. So, they can't vote. Oh, siling sa isa ka argumento, kay man, hindi sila kuno pwede magbutar, kay wala sila doon sa proceeding, hindi sila kakita sa mga ebidensya, hindi sila kabalo sa mga ebidensya. Well, may ara kita ginatawag nga Zoom. Ha? Sa piyak naman nga argumento, siling sang pipila. Well, may Zoom man kita. Oh, pwede na sila ka-intra via Zoom. Pwede sila kalantaw sang proceedings online. Okay, live stream na eh. Pwede sila kalantaw sang mga dokumento, ipadala to sa ila. Oh, kagtanan, pwede sila ka... Oh. Pero, siling sang Senado mga biyanan, only those who are legally and factually capable of participating. Ha? So, but silingon, 20 lang ang ara, kay apat wala eh, 24 tanan, di ba? So, ang 2/3 ng 20 is 13.33. So, gin-round off. Ha? Damo ko nakita sa nagligad nga nag-comment. 0.33, gin-round off. Nahimo, 14. Well, mga kabiyanan, ang round off sang Senado, mga kabiyanan, well, hindi kakakita. 0.33 lang nga senador. So, instead nga himuon nilang sinimuon na lang nga 13 lang, no? Ginhimo na lang nila nga 14. Okay? So, kaya wala 0.33 nga senador eh. So, it will be rounded off to the next number. Amo na, no? Ang pag-round off sa math, mga kabayanan, kung below 5, it will be rounded off to the previous number. Pero sa Senado, wala. Lain ang interpretation, especially when it comes to votation. Wala ka, hindi ka magkakita. 0.33 ng senador eh. So, gin-round off nila. Ginhimo nila 14 to the next number. Okay? So, again, ha, hindi ni sa logic or something or kung ano. But, siyempre, ginhimo nila lang 14. Ha? Kaya, hindi ka man makatag sing 1/3 ng senador eh. So, it will be rounded off to 14. So, amo na yung mga biyanan. And, ang aton gin-discuss ng Biyernes, may duha ka interpretation eh. Okay, may duha kayong interpretation. Yung nagwa subong, ha? The one is the factual and legal interpretation. Those who are factually and legally capable of participating, ha? Kag ang interpretation A, the original interpretation nga ginatag ni Sir Tarcisio Escudero, nga gin-rule out niya sa July 16, that all members means all members. All members means all the 24 senator. Kung wala pa na, kung wala may napatay dira sa 24, tanan kamo dai ang membro. Kung wala da may na, wala da may na kumatos sa mga senador, well, tanan nga kompleto pa eh. Okay? Kompleto pa. Wala man may nabuhin, kompleto man ang senador. Amo ni ang interpretation A. Okay? Kag amuni ang ginhambal ni Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascunya. As long as they are members of the Senate, siling niya, quote-unquote, they constitute the denominator in computing the threshold of 2/3 because all means all. So may 24 ka mga senador, kundi 16. Pero sa piyak na bahay na kay nagligad, nag-invite sila friends of the court, mga kabiyanan. Okay? Apat ka mga tinuga gin-invite nila. Okay? So, apat ka mga tinuga ang ilang gin-invite si Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascunya, si former Chief Justice Hilario Davide Jr., si former Chief Justice Artemio Panganiban, kag si former Chief Justice Renato Puno. So, apat sila mga biyanan ang gin-invite nila to interpret, to give their interpretation, agun nga mabuligan, ang impeachment court. So, si Ascunya nangambal, nga kada, as long as may members ang Senado, kompleto 24, muna dapat ang denominator, sang 2/3. So, kung 24, kompleto pa, wala pa may nabuhin, senador magyapong kamutanan, wala may nasuspend, wala may na-expel, wala may nakakas. So, 24 means... 2/3 is 16. Okay? Pero si Chief Justice Hilario Davide, ang iyang interpretation lain. Okay? Ang iyang approach is the functional approach. Sila niya, the basis of computing, quote-unquote, I quote sa iyang ginambal, the basis of computing the 2/3 must be the number of senators who are qualified to vote. Okay? So, ang iyang approach, mga kabiyanan, is the qualification to vote. Not the members themselves, but the qualification to vote. Sila niya, hindi ang 24 in the present Senate. So, ang pamangkot, qualified ka balayhan mag-vote. Now, what makes you qualified to vote? Amo nang pamangkot. What makes you qualified to vote for the proceeding? Well, kung ang isa sa mga argumento mga mayanan, ang inambal sa kadamaan ng mga tao, ang qualification is dapat ara ka sa hearing. Dapat nakabati ka sa mga testigo, sa tanan ng mga ano. kay under that arisyon yung mga ang isa katinuga, isa ka senador who is legally cannot participate. Okay? Someone or the senator who is legally cannot participate shouldn't effectively be counted as a vote against conviction. Kaya wala man, di mo siya participate eh. No. So, si former Chief Justice Artemio Panganiba naman, he went even further. Kaya man, ang iyang ginhambal mamayanan, ang iyang gin-emphasize, nga ang constitutional interpretation isn't necessarily just mathematics. Okay? So, siling niya, ang constitutional interpretation cannot always stop at abstract mathematics. Okay? Kay siling niya, dapat ang impeachment court inconsider nila ang intent and purpose of the constitutional provision and the circumstances in which it operates. So, kung kay former Chief Justice Hilario Davide, ang ginhambal niya, ang qualifications to vote, ini naman ng iya, is about the intent and the purpose of the Constitution. Kay siling niya, quote-unquote, fairness in judgment cannot be rendered by two-thirds of those present. So, tama niya mga binang ginamal niya. Now, on the other hand, si former Chief Justice Renato Puno naman, sa wording naman siya nag-focus. And this is something very interesting, mga binan. Siling niya, Article 11, Section 3, Paragraph 6. Siling niya, should have stated, simply stated, that the number of votes to convict 16. Period. But it did not say so. Wording ang ginlantaw niya. Instead, ang konstitusyon naghambal deliberately. Ginhungod gid bala. Wala gid sila naghambal. Dapat 16 gid eh. Wala naghambal sa konstitusyon. Ang ginhambal, two-thirds of all the members of the Senate. So, siling niya, this is very significant. Kay kuntani, 16 ang ginbutang dira. Di, ito, literal, 16. Kundi, fraction ang ginpili niya. And this interpretation, allows room for the argument that the fraction should be applied to the relevant membership capable sang pag-participate sa sine ng impeachment trial. So, amo naman yung mamaya na, no? Ang interpretation sang apat ka friends of the court, mga kabiyanan. Nga amo ning ginbasihan, no? 3-1, basihan sang ruling sang September 23 sang impeachment court sang Senado, mga kabiyanan. So instead of 16, tugod kay 20 lang ang maka factually and legally able to participate. So put silingon 14 lang kabilog ang magbutar. Okay? But then si Ascunia may disagreement sa sininga mga ginhambal nila eh. No? So grabe debate. Siling ni Ascunia ang fraction niya is not equals to flexible denominator. Kay gimintin na rin agad that all members still means all members. Kaya ngayon nga concern is that if the denominator nagaliwat-liwat according to who is present or who is able to participate, ang required number siyang conviction mga kabiyanan could theoretically move during the proceedings. Okay? So, debatehay sila. Now, lately mga kabiyanan, there is this person, nabot kong kilala nyo ni, si Attorney Ralph Sarmiento, mga kabiyanan. Okay? Attorney Ralph Sarmiento is a Filipino lawyer. He is a legal educator. He is an international law specialist. Kay inisya, mga kabiyanan, previously, no? He was a lawyer and legal educator diri sa Bacolod City nga nag-serve as Dean of the USLS College of Law, including a return to the position in the 2023 to 2024 academic year. Nag-graduate niya siya nga magna cum laude from USLS College of Law sa 1997 kag sang barig sa mga binan 10th place ni siya. Nga. Sang 1997 Philippine Bar Examinations. Okay? Ang iyang undergraduate degree was in political science. Sa UNOR ni siya nagkuha sa iyang undergraduate degree. No? Ang iyang area of specialization is particularly public international law and international legal affairs. No? Kag nahimo ni siyang lecturer, kag bar reviewer sa international law for many years, mga biyanan. No? So, kadamo ni siyang mga achievements ni Attorney Ralph Sarmiento. Now, anong hambal ni Attorney Ralph Sarmiento, mga biyanan? Si Attorney Ralph Sarmiento, hindi siyang ayon sang amuning ruling sang Senado. Okay? Hindi siya sang ayon sang ruling sang Senado, mga biyanan. Nga man, kay Silingya, lain gid siya eh. Ha? Hindi gid siya amo eh. Ha? Hindi gid siya amo. Amo nang ginambal niya, mga biyanan eh. Okay? And according to Attorney Ralph Sarmiento, ang iyang interpretation sa Senate Impeachment Court. Kisiling niya, all members eh. Tsaking ginpamangkot siya kung sang-ayon siya, ano na gani, kung nag-agree siya mga biyanan. Siling ni Attorney Ralph Sarmiento, well, definitely no, amo nang iya sabat. Kay dugay niya na nga posisyon bilang teacher sa constitutional law nga kun ihambal sa constitution nga all members nga tanan nga miyembro ang ginabot silingon when it says all the members it exactly means all the members the exact words from Attorney Ralph Sarmiento mga biyanan kay gin-explain ni Attorney Ralph Sarmiento nga kun isundo naton ang verba legis kag plain meaning rule mga kabiyanan na hindi mo na kinahanglan sang contextual o functional interpretation kung klaro man kaayo ang text nga ginambal dira feeling niya wala sing hindi klaro sang paghambal sang all members of the Senate. Klaro ina kayo siling niya. Hindi mo na kinanglan sing tagaan pa sing lain nga meaning. Da pareho bala sang paghambal bala sang pa-interpret bala sa Bible. Lain-lain mga interpretation eh. May Calvinistic nga interpretation, may lain nga interpretation ng iban, may lain man interpretation ng iban. For example, isa sa mga ginadebatehan subong kay maghambal ang Bible for God so loved the world. No. Sino na nga world? Ano na nga world? World of the is it only the elect or is it the entire world? No. So, amo na wala mga interpretation. Lain naman ang Bible ya, lain naman ang constitution naman. Okay? So siling ni Attorney Ralph, kung klaro ang lingwahe, ang litra, ang tinaga, ang ginambal sa Constitution, titake it as literal. No? When it says all members of the Senate, it means all members of the Senate. Yeah? Wala na kakinanglan interpretation pa. All members who are factually and legally able to participate in the churba-churba ek-ek. No? Amo ni ngambal ni Attorney Ralph Sarmiento. Ang iyong question, kung may arabala provision sa Constitution nga naghambal nga ang senador nga naka medical leave, nga ang senador nga nagatago, ang senador nga ginapriso, hindi na membro sang Senado. Kaya kung hindi na ni sila membro sang Senado, ang napriso, ang naka sick leave, ang nagapanago, tibot silingon, 20 na lang ang members eh. Pero member man sila gyapon kay naman ko siya eh. May provision sa constitution nga kung nagapanago ka, kung nagamasakit ka, nagasiklib ka, kung napriso ka, hindi ka na senador. Siling niya, kung may ara provision nga makita sa constitution nga mag-support sa amo nga klase nga mga nga pag-intindi nga kung masakit ka nang ano ka hindi ka na senador, ha? Sinya liwaton ko ang akong interpretasyon. So, oh, kabudlay eh. Ha? Kabudlay mo man. So, naglain-lain ang interpretation. Oh. So, anong matabo si ni Dason? Well, I don't know kung anong matabo. Ha? Anong matabo kung mag hatag temporary restraining order ang Supreme Court o kung ipadayon lang, hindi isa pa kung sa Supreme Court. I don't know kung may ma-file sa Supreme Court for a TRO or kung I don't know kung ano ang pwede matabo sino sa mga Dason ng may nadlaw. But then, as what is projected based on the recent happenings sa mga biyanan, hindi na ninyo kalambot 90 days ang hearing sa impeachment ng mga biyanan eh. Ang ilang rough estimate no, sa iban nga mga expert nga kami na mga kilala, the rough estimate is mga by December siguro may ara na ni ruling. Merry Christmas sa mga kung magdaog, Merry Christmas sa nadaog kung sa nagasuporta sa impeachment nga magilty gid si Sara, Merry Christmas sa ila kay sila nagdaog. Kung si Sara hindi siya pronounce as guilty, ati Merry Christmas sa mga pro Sara. Oh. Amula na. Oh. But then these are the interpretations of the two-thirds. Galing kay ati may ruling sa Senate, oh. I don't know kung anong himuon nila. Anong himuon si ni sa Dason nga mga inadlaw, oh, kag ano ang mga bagay nga dapat liwat to mga biyanan. Ha? So, again, ato ni Moon is just to continue to wait, ha? To continue to look forward mga biyanan. Ha? So, ha? Pipila pata ka mga inadlaw antes kung ano pag ginang matabo. But then, let's continue to pray. Kung ano gidyang kabubuton si Ginoo para sa aton pong Sud Pilipinas. So, sa atong tiyong publiko mga binasa lang tadi anay, mamati kita na sa pipila kong mga panumdom and then we are going to be back for short greetings.
1: Karapatan naming mga bata ang mabigyan ng sapat sa edukasyon. Mag-aral ng mabuti, pumasok sa tamang oras at gumawa ng mga takdang aralin. Mapaunlad ang aming kasanayan at gamitin ng lubos ang angking talino at galing sa mabuting paraan.
2: Ngayon, isa na akong teacher.
3: Ako na ang resident doctor sa aming lugar.
4: Naglilingkod ako bilang isang mayor.
5: Panahon na upang kami naman ay mapakinggan.
6: Itaguyod ang makabatang pamayanan para sa isang magandang kinabukasan.
7: Ini ang 1233 DYVS, padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Hesukristo sa sulod sang 56 katuig, tubtob ang tanan makabati.
8: Tingog publiko. Oras na Pilipinas.
0: Nagbalik ang oras na Pilipinas sa 8:25. By the way, ha, dugang detalye, no? May duha na kapetisyon ang gin-file before the Supreme Court over the impeachment court's new ruling, two-third threshold ruling, mga biyanan. No? Ang isa gin-file ni former Executive Secretary Victor Rodriguez. Ang nagambal sa iyang petition for certiorari on prohibition filed on September 24 that the chamber's ruling unlawfully rewrote the 1987 constitution. Isa ka petition mabianan ang ginfile ni Ernesto Francisco Jr., isa man ni ka lawyer nga ang iyang request is status quo ante order nga dapat ma-issue to halt the implementation of the new rule. Ang iyang argumento naman that the Senate acted with grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction by altering a clear constitutional mandate, mga binan.

hulat lang kita gihapon. So, wala na kita oras mga kabiyanan. Kaga sa lang Tadriana. By the way, salamat sa mga nag-participate kagapon sa aton nga sa aton nga trivia ha. Ang inyong mga mags, kwaon nyo di. Okay? Kwaon nyo di. Sakay ka mo, kunaling ka mo sa downtown, sakay ka mo takuling. Or sakay ka mo mansilingan, malabay, ginali. Hambalon nyo sa may dungganon lang kami naog. Sa may dungganon. Ang corner na, may ara na gasolinahan nga. Ano yung gasolinahan din gani? May gasolinahan, ang tubang sa gasolinahan, Palawan Pawn Shop. So, sa Piakya, Palawan Pawn Shop, sa Piakya, may gasolinahan ay sa Bangga, ginsan dungganon. Nabalon nyo sa Bangga, dungganon lang kami Kagpangitaon nyo ang unang building na makita nyo sa tubang sa gasolinahan, may signage na daan nakabutang 1233 DYVS. So, ari lang din kita mga biyanan, hindi kami din magaling, hindi kami din maglakat kay mabalik pa kamo di. Kanto pa kamo di. Anyway, wala na kita tion mga biyanan, nasa lang to di anay sa aton nga istoryanay sa Siningaga. Kag antista manamilit mga muyot anay. May naman nga langit nun. Diyos mo mablan. Dalayan ka kasi tagsa naman ang magbuhi. Salamat ginoon sa Siningaga. Salamat sa imo katutom. Salamat sa imo pagpakamayo. Kag salamat Lord sa imong pag-upod sa amon. Bago naman nga adlaw. Ginoon nagapangamuyo kami. Nga tuyo-tuyan pangunahan mo kami sa mga likuto namon. Kakabay ginoon nga ikaw gid ang mahimaya. Ginoon sa tagsa naman ang magbuhi. Lord, kabay nga ang mga gobyerno. Mabuligan mo gid. Tagaan mo gid ginoon kaalam ang mga nagapambuno sa amon. Tanangin na ang pagnapasalamatan. In Jesus name. Amen. Mga biyanan, nandiri sa itong studio. Kaupo natin si partner Bonard Carmona sa itong controls. So, once again, yun yung inyo abiyans kang ina. Jig Sinilyang, nga nagisiling. Life is short and simple. Don't make it complicated. By the way, good morning kay Ma'am Maricel Cordero. Oy, nag-text siya sa ito. No? Ulit ko nakita. Ini ang oras ng Pilipinas. Dito sa 12:33 Radio DYVS. Aga sa muli, mga biyanan. See you tomorrow. God bless and bye-bye.

0: Ako po si Chona Mantilla ng National Reintegration for OFWs at kayo'y nakikinig sa Serbisyong OFW. Mabuhay ang mga bagong bayani.
1: Serbisyong OFW! Narito na ang programang agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa. Hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement, Serbisyong OFW. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
2: Magandang araw sa iyo mga agapay. Ito po ang programang Serbisyong OFW Sagot Kita Tuesday Edition po. Sama ninyo ang inyong likod, Pastor Rene Bunsoy po, at isang oras po tayong magbibigay ng kasagutan sa mga tatanungan na inyong pong ipinapadala dito sa aming himpilan sa 702-DZAS. Ngayon po ay Tuesday, September 29, 2026. Isang araw na lamang po ay Oktubre na. At pabilis ng pabilis yata ang paghila sa atin, palapit sa ating inaabangan na Pasko. At ngayon lamang po ay ating damandama na ang Christmas season. Kasi paulit-ulit ng pinapatugtog yung mga songs na gusto nating katahin kapag Pasko na. Kaya inaanyahan ko kayo mga kaagapay, inyo po kaming i-like, i-share, no, even sa inyo pong mga kaibigan, mga sa buhay, mga OFWs. Kahit po kahit replay ni ang kanilang panood ay makakatulong pa rin po ito sa kanila. At titingnan natin kung nariyan na po si Pastor Joe Biasong. Pastor Joe, good morning sa iyo. Mukhang wala pa siya. God. Abangan na lang, no? At sa ating pagpapatuloy bago tayo magpatuloy. Tayo muna po ay tutungo sa gabay mula sa salita ng Diyos na ating mababasa sa Isaiah chapter 46, no, talata 10. No? Isaiah, kabanata 46, talata 10. At ito po ang sinasabi sa salita ng Diyos. Ang aking panukala ay mananatili at aking gagawin ang lahat ng aking kalooban. Mga kaagapay, sa gitna ng kaguluhan, kawalan ng katiyakan, may katiyakan tayong hawak ng Diyos ang lahat. Ulitin ko, may katiyakan tayong hawak ng Diyos ang lahat. He is in control. Siya ang may kapangyarihan sa kasaysayan, sa mga bansa, sa ating personal na buhay. Ang kanyang kabanalan ay hindi lamang teorya. Ito ay praktikal at nagbibigay kaaliwan. Yaman din lamang na ang Diyos talaga ay in control o hawak niya ang lahat, no? Ano ho ang dapat nating gawin? Ito po ay ilan sa pwede nating gawin upang panatilihin nating payapa at tiwasay, knowing na ang Diyos nga ay in control of everything. Unang-una, magtiwala. Magtiwala na ang Diyos na lumikha ng mga bituin ay siyang humahawak din ng iyong buhay. Ano man ang pwedeng mangyari ay mangyayari, ngunit hawak ng Diyos ang inyong buhay. Kaya magtiwala. Pangalawa, palitan ng takot ng pananampalataya. Ang kasaysayan ay hindi aksidente. Ito'y ginagabayan ng kamay ng Diyos. Kahit na saan ka pang mapuntang lugar, sa anuman ang mangyari sa iyo, nagkaroon man ng problema, ituon po natin ang ating pananampalataya sa Diyos. Alisin ang takot at palitan ng matibay na pananampalataya sa Diyos. Pangatlo, pagpasakop. Ang tunay na tagumpay ay sa mga may planong nakaayon sa kanyang kalooban. Panatilihin po natin na ating pong nilalakad ang daan patungo sa kalooban ng Diyos. Huwag ho tayong lilihis sa kaliwa o sa kanan. Pagkos tayo po ay magpasakop lamang sa kalooban ng Diyos. Sumunod, magpahinga. Kahit bumagsak ang trabaho, kahit magkaroon ng walang kasiguruhan, sapat ang kanyang biyaya. Ang sabi nga niyo po sa verse na sila ating i-quote, "My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weaknesses." Kaya rest assured, pwede tayong magpahinga na ang Diyos ay may control pa rin sa lahat. Panglima, mamuhay ng may kumpiyansa. Walang kapangyarihan ang kaguluhan laban sa trono ng Diyos. Kaya dapat po natin ilagay ang confidence natin ng ating kumpiyansa sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Anim, ihayag o ipahayag ang ebanghelyo. Sa oras ng krisis, gamitin ang iyong patotoo upang dalhin ang iba kay Kristo. Kahit na pa may mga krisis, makikita po natin dito bukas ang puso ng ilan upang tanggapin ang katotohanan ng galing sa salita ng Diyos. Pangpito, humingi ng karunungan sa mga desisyon sa trabaho, sa pananalapi. Alalahanin ang Diyos ang gumagabay sa puso ng tao. Tayo po ang pwedeng magbigay ng kumbaga maayos na payo dahil sa karunungang ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. At panghuli, manalangin. Ang panalangin ay tanda ng pagtitiwala sa kanyang soberanya. Ituon natin ang ating sarili, sabihin natin, Panginoon, anuman po ang nangyayari sa aking buhay, sa aming bansa, aking itinutuon sa inyo ang aming pagtitiwala sa inyo, lalong-lalo na sa inyong soberanya. Sa ang bahagi ng iyong buhay, kailangan mong magtiwala na ang Diyos na may hawak na kasaysayan ay siya ring may hawak ng iyong mga pangyayari. Samahan niyo ako sa maikling panalangin. Makapangyarihang Diyos, salamat na ikaw ay makapangyarihan sa lahat ng bagay. Turuan niyo po kaming magtiwala. Palitan ang takot ng pananampalataya. Magpasakop sa inyo. Magpahinga sa iyong biyaya. Mamuhay ng may kumpiyansa. Ibahayag ang ebanghelyo. Humingi ng karunungan at manalangin ng may lubos na pagtitiwala. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. Yan po ang gabay mula sa salita ng Diyos at patuloy ho tayong nagbo-broadcast. Hindi lang pa natin alam kung ang ating kasama ay naririyan na. No, at titingnan natin, no, audio lang po siya. Pastor John, nandiyan ka na ba? Can you hear me loud?
3: Yes, good morning, Pastor Rene. Narinig ba ako?
2: Yes, hello? Loud and clear.
3: Okay, magandang araw mga kababayan at mga kapatid sa Panginoon. Pasensya na kayo po, hindi po tayo manakikita ngayon. Anyway, bumabati po ako mula po dito sa San Mateo na sa lahat ng mga nakikinig, nanonood sa broadcast ngayon. Ano man po ang gamit nyo, abay enjoy po natin at makinig po tayo. At i-share, please like and share. Yan po ang aming laging lambing sa inyo upang mas marami po makapakinig sa ating broadcast. Pastor Joe Biasong po ito.
2: O, syempre, babatiin na natin yung mga nanonood ngayon. Ano? At saglit lamang po ating bubuksan yung ating broadcast. Baka gusto mo nang unahin, mga bumabati on your side, partner.
3: Actually, partner, dahil wala nga akong laptop, so itong cellphone mismo, hindi ko alam kung paano bubuksan at the same time nagbo-broadcast. Baka magka-problema. Anyway, babati lang ako, partner, ha? Yung lahat ng mga nanonood na ngayon, nakikinig. Pero may mga babatiin lang ako ng mga nakasama ko kagabi. Una, yung aming manggagawa at the same time, naging kapatid namin sa Panginoon. Naging manggagawa ko siya ng gate nung ano nakaraan, tapos napadalo nung dumalo nung Sunday, Rupino at Vincula. Ang tawagin siya ay Ruping. At siya ay tumanggap sa Panginoon at ngayon hindi na lang manggagawa kundi kapatid ko na sa Panginoon. At siya ay dumalo din, nagkaroon kami ng men's gathering o kapihan ng kalalakihan dito sa aking malapit sa bahay, sa ground. Mm-hmm. At nakasama din namin siya. Si Brother Tony Manas, pastor rin eh, Professor Manny Manas, ay nakasama din kagabi. Kaya maraming salamat dun sa mga nag-join kagabi sa aming kapihan ng kalalakihan. Dito lamang. Alam mo, yan ang aming fellowship partner eh, kahit walang schedule. Mm-hmm. Basta nagkayayaan ng kape, ayan, may mga napunta at nakikipagkwentuhan at panalanginan na rin sa kanilang mga concern. Kaya maraming salamat po. At doon na rin sa mga dumalo kahanong Sunday, mga hindi ko na isa-isahin, dumalo mga OFW na sa mga, I think, pito na mga natulungan natin at sila ay naka-join doon sa aming School of Ministry kasi we are now preparing din, partner, ng pagpapadala ng household service worker bilang mga missionary dyan sa bansang Hong Kong.
2: Wow.
3: We are preparing now. Ayan, maraming salamat sa Panginoon.
2: Maganda yan. Oo. I remember si Tony Manas kasi yan way back in college sa FEU. Oh, dyan sa Moraita. Dyan kami nagkakilala at parang small world na kasama po pala dyan sa San Mateo. At yes, remember vividly.
3: Yes, sir. Yes. Kasi dito nakatira yung partner. Kaya pagpupunta ka sa akin, tiyak makakausap mo siya. Dahil dito sa same subdivision, mga ilang block lang, dalawang block lang ang pagitan, bahay na niya.
2: Oo nga, naalala ko yan. Magkasama kami yan sa student council ng Institute of Arts and Science sa FEU. So, ako ay part ng student council as parang reporter and photographer ng aming school organ, yung dyaryo ng Arts and Science. So, kaya hoping to meet him one of these days. Ayan.
3: Amen.
2: Hoy, babatiin ko na. Oo, babatiin ko na yung mga nasa ating chat, no? Si Karen Damian, mapagpalang araw po. Ayan, palagi yan yan. Ohio, Gosemasu, Karen San. Yeah. Si Faustina Frankie Habla, good morning po, Pastor Rene. Blessed Tuesday. Kagapay listening to AM Radio every day. Thanks po. Si Emmy Pagyo Chodoro, good morning po sa lahat. Blessed morning. Si Rosalinda Ohanam Mansano, at nakikinig na po sa radyo. Si Vincent Garcia, good morning po, Pastor Rene, watching while at work. Emmy Cristobal, Mary Ann Cruz Francisco, good morning po, mga guwapong pastors, host ng serbisyong OFW, listening from Hong Kong. No? Mukhang kailangan padyakitan mo na ito, Pastor Joe. Si Mary Ann Cruz
3: Francisco. Kaya mo, pagpunta ko dyan ng January 16, hopefully we can meet si Mary Ann.
2: Owa. Si Rogelio Vergara, God bless you all po at good morning po sa ating lahat. At si ayan, si Emmy Cristobal, nabati na natin ito kanina. All right? At yung mga taga ano rin po, no, diyan sa Cornerstone Community Baptist Church where I preached last Sunday, sabi ko babatiin ko si Brother Boy Ferrido. No, diyan po sa Cornerstone Community Baptist Church. I met him again last Sunday. Siya po ay palaging nakikinig sa ating panghimpilan sa 702 DZS. Siyempre, si ate Dr. Marlene, no, Ferrido, no, si Dr. Cortez si Pastor Joey Cortez, ng ang head pastor or ang senior pastor ng community Cornerstone Community Baptist Church. Marami pong salamat sa pagtanggap niyo sa akin palagian tuwing ako ay mag-preach diyan sa inyong church. Blessings po sa inyong lahat. Partner?
3: Okay, so maraming salamat, partner. At ganoon na rin, medyo habol lang ako, no? Dahil nung Sunday, maraming mga kasama tayo nung morning service. Si Dr. Hana, nakasama din namin yung aming anak. At kinukongratulate ko rin yung aking bunsong anak na sila ay nag-gender reveal, ano? Nung Sunday, si John Joseph Ebiasong at saka si Aya. Nung Sunday, mga kasamang kapatiran, sila Brother Tony, Sister Nitz Tan, Sister Lani Lachika, at yung aking pamilya, si Dr. Hana nga, at saka si Timothy Jan. Kaya ay may bahay, Banji Biasong, masayang-masaya kasi mayroon na namang baby boy na Biasong partner. Eh, dadagdagan na naman ang ating lahi.
2: Mm-hmm. Nako, ayan,
3: pangalawang apo.
2: Mapapasana all na lang talaga. Pero darating din tayo dyan, partner.
3: Oo naman, papunta lahat darating. Dyan.
2: Huwag lang nating madaliin. Okay, partner, meron ba tayong katanungan na galing dyan?
3: Yes, actually, akala ko... magsasalita ka at may ako na ang unang katanungan, partner, kasi noong
2: Sige,
3: Sunday
2: partner.
3: Noong Sunday kasi may isang bagong dalo lang talaga at yun, tumanggap sa Panginoon, umiiyak siya nung after ma-receive si Christ, pero yung pala may problema din noon tungkol sa kanyang mag-a-apply daw siya ng action fund. Hindi ko napapangalanan para magiging parang general na lang yung question. Pero kasi may mga ganitong katanungan. Ang tanong niya, makaka-avail po ba ako ng una ng action fund, number one? Makakasuhan ko ba ang employer ko dahil hindi ako nakatapos ng kontrata? Yun ang tanong niya, no? After nung aming school of ministry ay 2 to 4 yun eh. 2 to 4 ng afternoon ang training na yon. Pagkatapos nagtanong siya kasi sinama lang siya nung isang kapatiran naman na naka-avail na kasi halos mga kapatiran dito naka-avail ng mga action fund ilang mas ngayon mga 15 ata yan na mga distressed naman talaga, no? Naka-avail sila kasi may nag-refer. Ngayon ang tanong niya yon, dalawa, pastor, no? Pastor Rene, gusto nating mapag-usapan ito pero sasagutin na natin agad yung concern niya at dadalhin natin sa iba na may ganitong experience. Number one, makaka-avail po ba ako ng action fund? Ay tinanong ko muna, siyempre mag-a-assess ka muna kung ano ba nangyari. Bakit 1 year lang yung natapos mo? Apan, ano, partner, kasi na pinapayuhan na siya ng mga kapatirang nagsama sa kanya, nasama ka kasi nagtutulungan ka. Upon checking, assessment, partner, yung pala, yung isang taon na sinasabi niya na hindi natapos, ay that is ano, a new contract pero balik manggagawa na siya.
2: Okay.
3: Ibig sabihin, natapos yung 2 years, pagbalik niya, iko-continue lang yung contract. Pero walang bagong kontrata. Kumbaga yun pa rin. Balik manggagawa pa. So, hindi niya natapos yun. So, ang tanong ay distress ba siya para maka-avail ng action fund since second contract na yun? Yun yung ating pagtulungan, partner.
2: Okay.
3: Ayan. So, yun muna. Ngayon, ang sagot ko ganito, immediate, sabi ko, ganun pala. Kasi ang understanding din ng kapatirang nagsama ay kontratang, unang kontrata, kagaya nila, ng mga kasama niya na naka-avail ng action fund dahil hindi nakatapos ang kontrata, kagaya Ednalyn Cacao, sila Aida, Arlene, sila Malin, mga naka-abil lahat yan, partner, Rebecca, okay. Carla, lahat yan naka-abil. So akala nila pag hindi nakatapos, makaka-abil na. Yes, tama naman pag hindi nakatapos ang kontrata. Pero ito, pangalawang balik na, hindi as first contract.
2: Okay.
3: So ikaw, partner, anong masasabi mo dyan?
2: Una-una, nakakalito yan, ano? Kasi nga, umuwi siya, tapos parang pinagpatuloy lang. Kaya nga, ang pinapayo natin, wag basta-basta uuwi, tapos wag basta-basta, sa akin, hindi klaro kasi kung siya baga ay nag-sign sana ng bagong contract. Kung ganun, kahit ganun ang nangyari, no, sa akin hindi ko talaga ano, no, hindi ko masasabi na parang kung siya baga ay fa-file ng complaint, kung sana maging malinaw ang kanya pong pagpapaliwanag, no. I think she can try na mag-file ng complaint. Pero sa akin, partner, ha, dapat sana hindi siya umuwi ng ganun kalabo ang kanyang employment. Ulitin ko, ha, hindi lang po natin sure kung siya po ay pwedeng mag-file. But gayon pa man, sa akin, ano, mas magandang linawin niyang maigi. Ito ba'y partner, nakauwi na ito, no? Nandito yes. Na siya sa Pilipinas, ano?
3: Actually, nag-church nga nung Sunday, kaya naikwento right. At sinama siya para mapaliwanagan, ma-counselan kung possible ba na maka-avail ng action fund since balik magkagawa siya.
2: Mm-hmm. Sometimes, ano eh, ewan ko, no? Ayokong sumagot ng diretso. Pero I will leave it to my partner na sagutin ito. Sa akin, okay. Parang hindi ako sure eh. No?
3: Okay. Thank you. Sure. Thank you, partner. Maganda at least nakakapag-share ka ng yung masasabi dyan. Kaya yun nung una kong tinanong na bakit hindi mo natapos, no? Ang sinasabi niya ay pinauwi na siya ng employer. Siguro additional information. Pinauwi na rin siya ng employer kasi nagreklamo na siya na sobrang laki na dami ng trabaho. Ang dami niyang alaga, I think apat, no? Tapos siya pa yung household chores. Imagine mo, partner, apat ang alagang maliliit na bata. Kanya pa yung household chores. Tapos, nagre-reklamo na siya, kumuha ng isang manggagawa yung employer para daw makabawas. Isa lang ang inaalagaan niya, isa lang. So, may tatlo pang naiwan at yung na hindi Pilipino yung lahi. Yun lang, pagtulog ang bata, tulog yung kasambahay. Paggising ang bata, siya gising. Parang napaka-easy nung trabaho pero hindi rin nagtagal, partner. Ito pa yung mga additional information. Hindi rin nagtagal yung mga lahi. Ayon daw sa agency niya na kinuhanan ng employer ay wala siyang ibang gagawin kundi yun lang. Kaya nung pinipilit siyang paggawin ng iba, umalis din yung manggagawa. Sabi ko nga, nag-comment nga ako, sabi ko, ganyang katindi ang mga Pilipino. Tatlo na, may trabahong bahay pa. Talagang sagad din, hirapan din siya. Pero kita mo naman, tatlong bata, wala kang tulog. Paggising yung bata, gising ka sa madaling araw din, magtatrabaho ka pa sa bahay, maglilinis ng mga kwarto at regular na magluluto ka pa, partner. Sa loob-loob ko lang, talagang walang tatagal na ganun. Walang tatagal.
2: Okay. Partner, knowing this now, no? Kanina, di kasi nabanggit yan eh. Eh, knowing this now, kung yan ang circumstance at ganyan naman pala kahirap, abe, babaguhin ko yung aking pahayag. Eh, pwede siya mag-file ng complaint sa kanyang agency kung ganun. Dahil clearly, eh, kung merong ganong pahayag pala at nilalayasan ng kasamahan ano, sa nakasambahay na ibang lahi, eh, tapos siya ang napagbuhusan ng lahat ng responsibility, ay mali naman nga yun, lalong-lalo na kung hindi siya, walang enough na tulog yan, enough na pahinga yan, tapos tatlo, alagaan mo, tapos kasambahay ka pa, ay medyo mahirap yan. So I think she can file
3: okay,
2: her complaint. Mm-mm.
3: Okay, so ang sinabi ko ngayon sa kanya ay tama yun, yung payo mo partner, tama yan, ano, na pwedeng mag-file. Pero nung sinabi ko yan, siyempre, ang sasabihin natin ay may mga violation naman pala sa contract. Kahit sabihin mong balik manggagawa, partner, hindi lumalabas sa obligasyon yung kanyang sending agency, partner, kumutapos na yung kontrata, di ba? Doon lang papasok yon sa ibang mga pananagutan. Pero may pananagutan pa rin. Hindi pa rin makakawala ang nag-send na agency sa kanya. Pero nung tinanong ko na, magpa-file ka ba ng kaso? The same, yung advice mo, partner, nung tinanong ka, magpa-file ka ba ng kaso? Sabi niya, hindi po. Kasi ayaw ko na pong maabala. Oh, that's another ano, partner. Yung mga ganyang in-advisean mo na hindi magpa-file ng kaso. Sabi ko, kung hindi ka magpa-file ng kaso, wala kang may puprove na distress ka sa Department of Migrant Workers. Even sa OWA, kasi tapos na rin ang contract, wala nang balik Pinas balikan na buhay kasi nakatapos ka naman ng kontrata sa una na 2 taon. So hindi ka rin makakapag-file sa ano, partner?
2: Yes, I'm here. Ayun,
3: hindi ka rin makakapag-file sa Action Fund. Yun lang po kasi alam ko magbe-break tayo, partner. So siguro itutuloy natin mamaya para maano pa natin, ma-discuss pa natin yung ilang mga ano diyan. Go ahead, partner.
2: Medyo first time ito, no, na ganitong discussion natin. Merong mga complication and this is how we wish nandi dito si attorney Pastor Nicola Kuya Kaloykaw, no? Kasi clearly he will be the one who can answer this gray area. Pero ganun pa man, ngayon po, tayo po ay magbe-break lang muna dahil 9:01 na ho ng baga. Huwag ho kayong alis, magbabalik pa po ang serbisyong OFW yung makalipas lamang ng ilang sandali.
4: Serbisyong OFW.
5: Dollars! Pasok na pasok na ang salitang yan sa bokabularyo nating mga Pinoy. Pag may dollars ka, may kaya ka. Pag may dollars ka, wala kang inaalala.
6: Pero bakit parang hindi pa rin masaya ang mga pamilyang Pilipino na buwan-buwan ay tumatanggap ng mga padala ng kanilang kamag-anak sa abroad?
5: Ang sabi ng ilan, hindi raw kasi sanay humawak ng malaking pera ang mga pamilyang pinadadalhan ng dollars na yan. Kung saan-saan lang ginagastos.
6: Sabi naman ng iba, walang katapusan ang listahan ng mga kamag-anak na dapat ay suportahan din. Ang laking pressure niyan.
5: Habang tayo ay nagsusumikap, idagdag natin sa ating pinapadala sa pamilya ang pagpapasalamat sa Diyos. Sa pagpapalang, may trabaho tayo at lakas ng katawan.
6: Ipaalala natin sa bawat padala ang pagtitiwala sa Kanya at hindi sa remittance.
5: Ibaling natin ang ating puso't isipan sa kasapatan ng Panginoon sa lahat ng bagay.
6: Sabi ni Pablo sa mga taga-Filipos, I have learned to be satisfied with what I have.
5: Matuto tayong magsabing, tama na, sapat na, hindi ko na kailangang magpayaman pa.
4: Servisyong OFW.
2: Nagbabalik po ang Servisyong OFW kasama ninyo, inyong mga lingkod, Pastor Rene po at si Pastor Joe Biasong. Eh, partner, katulad ng sinabi natin kanina bago nag-break, eh how we wish nandito si Pastor ni para siya ang sumagot nito eh. No, na yan ang nakakamiss no, paski Pastor ni Kuya Chloe Cao.
3: Ah yes, yes. Napakalaking bagay diyan yung anong magiging legal action na pwedeng gawin ng worker dahil maituturing partner ito na kahit sabihin mo siyang siya pa ang nag-terminate ng contract, nagpilit na umuwi. Pero mapapansin mo na mayroong paglabag din ang employer sa kanyang ano, base sa contract sinabi niya ay ang sinabi doon na ilan lang anak tapos pagdating doon apat, biglang apat. So may deception doon sa kontrata o may pan hindi ko alam kung pinagtakpan lang nung ahensya yung kontrata na nakasaad na dalawang bata at yung household chores na trabaho normally. Pero yung apat, eh talagang ano yun, may paglabag, may violation sa contract partner. Kaya kung sakali man siya'y magpapile, I believe yan ay i-entertain ng DEMW para dahil that is a violation pa din. Bagamat ha, kaya maganda, matry yan na matest kung kahit sabihin mong balik manggagawa ka pa na magpapile ng kaso ng violation ng contract, if i-entertain sa DMW. Para sa akin, personally partner, para sa akin ay pwede pa rin mag-file ng kaso yan sapagkat hindi nawawala ang pananagutan pa rin ng ahensya na pinadalhan. Lalo na kung mayroong masasabi tayong pandaraya o pagbago sa kontrata o paglabag sa kontrata ng employer at saka ng kanyang ahensya, hindi ko alam dito partner kung alin ang nandaya o nagdoktor o nagsabi ng totoo. Yung employer ba na sinabi na 4 pero binawasang ginawang 2 para dahil alam ko tatanggihan ka partner ng OFW dyan kung 4 na bata, di ba? So, at nung humihingi siya ng aumento partner, para man lang makompensate na alam nating hindi kaya, pero siyempre partner, sabi nga niya kung siguro dinagdagan niya ang sweldo man na kahit magkano kasi 110 lang eh. I think this is Kuwait, no? 110, Jordan. Right. 110 lang yung kanyang dinar. Kung dinagdagan man lang niya, gaya 120, maaaring pilitin ko pa na tapusin yung another 1 year. Pero medyo, sabi niya, parang ang damot na, yun si ginamit niya ang term eh, madamot na pwede naman siya ng dagdaga para, kasi kumuha din partner ng ibang lahi, di ba? Kumuha ng ibang lahi, eh babayaran din niya yon. Pero kung ibinigay na lang sana sa kanya, hindi pa siya nagbayad ng panibagong worker. Yun ang kanyang tama ng loob. Ang kanyang hinanakit. Kaya nagpilit na rin siyang umuwi. Pero sabi ko, balikan ko lang yung first contract. Kung may first contract pa lang, you can file. Kasi hindi ka makaka-avail ng action fund. Yan ang pangalawa kong sagot. Hindi ka makaka-avail ng action fund kung walang distress report or salaysay na may nangyari sa yung ganito kung hindi ka magpa-file ng case. Kahit hindi mo man tapusin, just in case lang, na hindi mo idiretso sa NLRC dahil ayaw mo na ng abala, pero at least meron kang document na ma-proof para isubmit sa DMW na ikaw ay distress kasi sa first contract pa lang may paglabag na. Yun ang aking sagot siya, partner.
2: So at the same time nga, talagang ganyan din naman ang ginagawa natin, partner, dito sa Global Filipino Movement. Kapag ang unang-unang tinatanong natin kapag sinabi nila distress di nakatapos ng kanilang kontrata, ay tinatanong natin kung ito ba'y dumaan dyan sa Migrant Workers Office. Kasi ang halaga ho noon, no? Ang halaga ho noon ay kayo'y na-process. Ibig sabihin, doon pa lamang sa bansa kung saan kayo naroroon, ay meron na ho talagang proseso na kung saan Pasusulatin kayo ng salaysay, kikwento po ninyo yon, and then validate po nila yan. At kung may pagkakataon, kung maaayos pa, ay pwede hong doon magkaroon na kagad ng conciliation meetings, no, kung saan ay pag-uusapin kayo o kung maaari ay maayos na yung inyo pong concern. At kung hindi naman, bibigyan nga kayo ng endorsement na doon nga sinasabi kapag kayo ay distress may certification niya na siyang mismong dokumento na inyo pong gagamitin kapag kayo mag-apply ng inyong distress o yung action fund. Saan mang region po kayo naroon? Kahit hindi ho, halimbawa po nandito kayo sa Metro Manila at sa ibang ano kayo, sa ibang lugar kayo, ibang regions, doon po sa regions no, pwede hong doon maibigay yung endorsement na yan. At yun po ang gagamitin no, para ho makapag-request ng inyo pong action fund, partner.
3: Okay. Tama yun, partner. No? Magandang ma-share natin yan na kapag nagkaroon ng conciliation, kasi conciliation procedure na rin yan, partner. Yung galing sa Migrant Workers Office, kasi dyan pa lang, ang advantage nun, kagaya na sabi ni Pastor Rene, may issue ang kayo ng endorsement. That proves na ikaw ay distressed. Number two, ikaw ay entitled ng Pinas-balikha na buhay or any benefits from OWAC. If meron. Ang pangalawa o pangatlo, yung DM, sa DMW, hindi na po kayo magpa-file ng conciliation. Hindi na po kayo magpa-file ng legal complaint kasi the same document na galing sa Migrant Workers Office ang isasubmit na. Hindi na kailangan dumaan sa DMW kasi yun ay DMW na rin po. Yan, partner, ang hindi alam ng marami na yung dating polo na under ng DOLE, ngayon ay DMW na ang may under sa kanila, yung Migrant Workers Office. Yan ang kaibahan, partner. Na ibig sabihin yan, kung kinonciliate na sa Migrant Workers Office DMW, hindi na yan magkoconciliate uli. Maghihearing dito sa Manila o regional DMW kasi yun na po ang conciliation. Didiretso na po kayo sa NLRC. Yun na yun.
2: So, actually, yeah. Yan ang maraming hindi nakakaalam, partner. Ah. Kasi kapag ka doon sa mismong MWO na nagkaroon na ng conciliation, pagka ho hindi nagkaroon ng pagkaayos doon, pagdating sa Pilipinas, hindi na kailangan mag-conciliation pa dito. Diretso alam na sa
3: partner,
2: NLRC.
3: Alam mo, partner, kapag ang labor... kasi normally humahawak niya, hindi case officer eh. Labor attaché mismo ang gumagawa niyang endorsement na yan. Nakasign, partner, yung pangalan ng DMW, yung labor attaché plus yung mga check kung ano ang maa-avail at kung ano ang endorsement na yon nakalagay doon. Endorsement to NLRC to file money claims. Nakalagay yan, partner, sa check. At entitled for Balik Pinas, Balikhanap Buhay Action Fund. Naka-state doon, partner, yung mga pwedeng ma-avail kung, yun ang kung dyan, kung dumaan sa Migrant Workers Office. Sa case nating pinag-uusapan, partner, hindi ito idinaan. Idineretso ito ng airport.
2: So yun ang sinasabi natin, partner. Marami at ito ay hindi naman ito ano no, bago. Marami ho talaga yung mga ganitong cases na kung na-address pa lamang kahit nandoon pa sila. At kung alam ng OFW yung pong ganitong procedure, malaking bagay ito, partner, di ba? Malaking bagay na kung doon pa lamang nare-resolve na eh, no? Okay na sana, magiging maayos ito. No? At anong tawag dito? Ibang yung sabi natin, naalala ko tuloy yung sinasabi ni Pastor ni noon. Abay, pagtrabuhin natin. yung ating mga nakaposte doon. Pagtrabahuhin natin, trabaho nila yan.
3: Trabaho nila yan. Hindi natin utang na loob na sila'y tumutulong dahil sila'y bayad at trabaho nila kaya naandyan siya. So, ang masaklap yan, ang mahirap lang nga partner, ikaw ba na, ito'y tanong lang, pero mas sasagutin din naman natin yan, ikaw ba na employer, alam mong may problema ka sa worker, do you think dadalhin kita sa migrant worker's office at malaman ang totoong nangyari? Di ba't hindi?
2: Hindi. Oo.
3: So, ang gagawin mo, ididiretso mo yan sa airport para hindi makapagreklamo. Ang
2: yun
3: hindi niya alam, ang hindi niya alam, pag nag-file ng reklamo, yung OFW o kaso ng, dito sa administrative case at money claims, hindi niya alam nakasama siya. Di ba? Hindi niya alam nakasama siya. Pwede pa siyang masampahan ng kaso, reklamo, ng sa adjudication para a disciplinary action against employer. Hindi niya alam yon, partner. Yeah. Hindi pinapaliwanag yan ng agency.
2: Kaya, right. At,
3: kaya
2: at partner, ang gusto kong sabihin, partner, kaya sa akin, ang payo ko talaga, lalo na doon sa mga nakikinig, kapag kahong ganun ang ginawa, involve yung employer, ano, pati yung agency doon, huwag ho kayong mag-atubili. Pag nandito na kayo, huwag ho kayong mag-atubili na mag-file ng complaint, even against your employer. Kasi pwede ho silang mag-blacklist. At yan yung paraan para po siya, hindi naman para makagante, partner, no? Yun ay para mabigyan din sila ng leksyon na kapag ka ganyan, ibiruin mo, iuuwi, didiretso sa airport. No, kuminsan nga, hindi nga sinabihan, eh, bait-bait pa eh. You pack your things, so we will take you somewhere. Tapos dali na pala sa, ano, sa airport. Gulat na gulat si FOFW. Ibang klaseng lupit yun, partner, no? Biruin mo, bait-bait, tapos ihatid ka na pala sa airport para pinalayas ka na pala.
3: Partner, yan, matatawag na illegal termination yung ganyan, no? Pag-file pa rin ang kaso, makakapagreklamo pa rin ng isang worker kapag ganyan ang ginawa ng isang employer. Kaya, mga kapatid, right, kailangan lang talaga, alam natin ang ating mga karapatan na malimit sinasabi ni Attorney Cao at ipaglaban yung karapatan na yon. So, sa ganito, sa case ni OFW na humihingi sa atin ng tulong, nagtatanong sa atin, so pwede pa rin mag-file ng reklamo, partner, kasi ang babasihan even ng DMW ay ang first contract na may paglabag, partner.
2: Yeah, correct.
3: Kahit sabihin mong nasa second contract na siya, o balik manggagawa na siya, hindi lumalabas o hindi makalalabas sa obligasyon ang employer, ang worker at ang employee, ang agency, como sa nasa pangalawang contract. Kasi malamang sasabihin dyan ng agency, hindi, wala na kaming pananagutan dyan kasi nakatapos ka naman ng contract. Diba? Nakatapos sa una pero hindi nilabag naman yung ano. May mga promise din kasi partner nung una na tataasan ng sweldo sa pagbabalik. Pero hindi naman nangyari. Kaya maituturing pa rin na may pananagutan pa rin ng employer.
2: Yes. So again, payong ano no? Payong kapatid, payong kaibigan, payong kaagapay po. Ay kapag ho ganito, wag po kayong magatubiling magkonsulta. Una-una dito sa aming himpilan no, pwede po kayong magkonsulta sa amin para tanungin kung anong pwedeng gawin. Pwede kayong pumunta dito sa Global Filipino Movement or kung malapit-lapit diyan kina Pastor Joe Biasong sa OFCMI, pwedeng-pwede ho yan, no? Para ho ma-empower ho tayo sa ating pong mga karapatan ang dapat na pwedeng gawin or yung ating pwedeng ipayo ay makakatulong ho para sa inyo.
3: Actually, partner, dagdag ko lang, no? Kaya yan ang ginagawa ngayon ng ating ministry dito sa OFCMI na mayroon na tayong mga paralegal training kasi at least yung mga aalis ng mga OFW na mga missionary din sila at the same time, tent makers kung tawagin natin after the training at sila rin ay ini-empower para mag-empower ng iba. Kailangan natin ng marami. Hindi natin kakayanin, Pastor Rene, GFM, limited ang aming reach, no? Pero ang OFW, kahit saan yan pupunta, kaya kung empowered yan na umalis, tiyak magiging kapakipakinabang. Doon siya, partner, magiging kapakipakinabang eh sa ating bansa at sa bansang pinagtatrabahuan bilang isang, hindi lang yung skill na yun ay given, na kapag may skill ka, nagagamit mo, nagiging blessing ka sa kumpanya, at the same time, nakakatulong ka pa sa mga OFW may mga problema na pwede mong matulungan through their advices at mga sharing na makatulong sa kanilang pagiging manggagawa.
2: Tama, tama. Agree tayo lahat dyan sa iyong mga sinabi. So again, inyo po kaming kontakin dito para malaman po ninyo anong pwede ninyong gawin. So kay OFW, no, na inyong maging bisita partner, sige po, ituloy po ninyo para at kung kinakailangan ng assistance, nandito lang po ang Global Filipino Movement, partner.
3: Okay, so yun lang po mga kababayan, kasi nga minarapat kong i-share, hindi lang para doon sa isang ang pangalan ay si Annalie, no? Hindi ko nababanggit yung apelyo, Annalie, na umiiyak siya, partner, eh, dahil siyempre sa bigat ng problema, may mga pangangailangan, kaya naghahabol ng action fund. When I advise her to file ng case, sabing baka hindi na po pastoral, alam ko malaking oras ang gugugulin. Pero sabi ko, nasa iyo yan, pero kami sinasuggest namin to file a case para maging ebidensya mo sa migrant workers sa DMW NCR na ikaw ay distress kahit balik manggagawa ng status mo. At I believe it will be considered sa tingin natin, partner. Dapat i-consider yan na distress worker pa rin kahit sabihin balik manggagawa. Kasi ang status mo naman, OFW pa rin, partner. Ang kontrata nga lang ay pangalawa na pero hindi natapos ang aking tingin. So we have to ask the wisdom ni Attorney Ace Milliar regarding this para naman maano, kaya PPM ko siya actually after our program.
2: Alright. Ako, pansamantala muna tayo magpapaalam, ano, dahil wala na tayong ibang question na i-address, ano. At siguro maikling panalangin na lang. Ako na po ang mananalangin. Panginoong Diyos, kami ay patuloy na lumalapit sa inyo para sa aming mga overseas Filipino workers na merong similar na experiences na hindi naman po nila binalak na umuwi. Umapauwi ka agad at hindi matapos ang kanilang kontrata. Pero dahil sa kadahilanan na merong mga unequal or parang unfair na pag-violate ng kanila pong mga kontrata ay napapauwi sila. And humaharap po sila sa walang kasiguruhan na future dahil nawalan sila ng livelihood. Lord, we pray unang-una for your peace. Iapain mo sila, O Diyos, na kahit po sila nakakaranas ng ganito, kayo ay Diyos na buhay at totoo na pwede nilang sandigan sa mga panahong ganito. Dalangin din namin, Panginoon, ng patuloy na pagbigay niyo ng katalinuhan sa DMW, sa OWA, na kung saan may mga benefits po silang naibibigay sa mga ganitong karanasan ng aming mga OFWs, particularly yung aming mga household service workers. Patuloy na palalangin namin ng hustisya ang tamang pagtrato sa aming mga manggagawa, sa aming mga household service workers. And at the same time, we also pray that mabigyan sila ng opportunity dito na kahit hindi na po sila umalis, magkaroon sila ng livelihood na hindi na nila kailangan iwan ang kanilang mga pamilya. Dalangin po namin ito. It is our heart cry, Lord, for this kaagapais na nagpupursige para sa kanilang pamilya. Lord, would you hear their cries for help? And would you answer their prayer? Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At amen. Amen. Kung kayo po ay merong mga katanungan pa na pwede ho ninyong gusto naming sagutin, eh, ipadala lamang po ninyo dito sa aming impilan, so 702-DZAS. Eh, pansamantala po kami nagpapaalam at bukas meron po, buong lingho tayo ng merong paglilingkod sa servisyong OFW. Ito po si Pastor Rene Bunsoy.
3: Ito naman po si Pastor Joe Biasong sa pangalan po ni Attorney Carlos Cao Jr. nagpapaalala na pinagpala ang bayang Pilipinas, ang ating mga overseas Filipino workers, kasama siyempre ang kanilang pinakamamahal na buong pamilya at sambahayan. Magandang araw po sa inyong lahat. Magandang araw, Pastor Rene.
2: Magandang araw, Pastor Joe. Magandang araw po sa inyong lahat.
7: Ako si Levino Manaksa Jr., nagtatrabaho sa Abu Dhabi, United Arab Emirates, kaagapay ng serbisyong OFW.
4: Serbisyong OFW!

sinabihan, "Ikaw bala masyado nakasako? Ikaw bala pareho sa kadamaan nga gabugtaw sang timprano, nagakadto sa ulubrahan kag nahigot sa damong ang maresponsibilidad? Sa madasig nga pagihos ang kabuhi subong, makabatyag kita permis ang stress, kakapoy, kag kun sobra na, nagaka-burnout kita. Abyan, ang Ginoong Hesus Kristo nagahambal sa iya pulong nga magpalapit kita sa iya kag tagaan niya kita sang pahuway. Indi niya luyag nga ikaw maghago kag makapoy, kundi luyag niya nga mangin mamag-an ang imo ginadala. Dumdumo naton, ang pagpahuway is about recovery. Kun ikaw drained na kag nakapoy, maginhawa kita sang madalong. Ang pagpahuway nagahatag man sang refreshment, buot silingon, paghimo sa mga aktibidad ukon mga hilikuton nga nagadala sang relaxation. Kag ang pinakaimportante, ang pagpahuway is about renewal. Ini ang paghatag sang oras sa Ginoo para mag-ligon ang aton pagtuo kag aton espiritu. Tandaan gid naton mga abyan nga magpahuway. Ginaimbitar kita sang Ginoo para magpahuway sa iya presensya.

maayong adlaw naman sa aton mga palangga nga mga tagpalamati. Welcome naman sa aton nga programa Subong Aga, ang kadampig mo. Live naman kita Subong Aga mabatian dire sa 1233 Radyo DYVS, The Sweet Voice of Salvation. Kag makita kita sa Facebook Live sang aton nga Radyo DYVS. Sa Subong Aga, yari naman ang inyong mga kapulisan sang Bacolod City Police Office. Magadala naman kita sa mga balita kag impormasyon para gid sa aton tanan. Gani sugura naton ang aton nga programa Subong Aga paagi sa aton napili naman nga pampa good vibes. Kag ginkuha ako ini sa Matthew chapter 19 verse 26 kag nagasiling, "But Jesus beheld them and said unto them, with men this is impossible, but with God all things are possible." Sa liwat, mayong aga, mayong adlaw gid sa aton tanan. Welcome liwat sa aton programa ang kadampig mo. Ako naman ang inyong alagad sa Subong Aga, si Police Captain Maria Liberty Indiape, ang inyong officer in charge or head sa inyong Women's and Children's Protection Desk kag PIO sang Bacolod City Police Office. Udnakon karon ang aton nga espesyal nga bisita. Magadala kita sa mga importante namon nga mga balita, impormasyon para gid sa aton nga mga pumuluyong Bacolod noon, no? Kanami isang aton nga adlaw Subong Aga, praise God gid kay kanami isang tiempo. Sana siling na naton hindi na mapaktan nga tiempo, pero mapaktan naton ha kay Subong Aga, mainit basi karon mag-ulan na naman. So ang panangga naton both sa init kag sa ulan gid hindi ginaton pagpabayaan ang aton kaugalingon. So halungan gid naton kay ang aton

0: Siyempo, galain-lain na git sa subong mga panahon. Kag siyempre, before git kitaya magpadayon, ang amon git nga pagpanamyaw para or pakadto sa inyo tanan, halin sa bugos nga puwersa sang Bacolod City Police Office sa pagpamuno sang aton nga very energetic, hardworking nga City Director naton, si Police Colonel, ang champion naton. Si Police Colonel Eugene N. Rebadomia, amon City Director, kaupod ang aton nga mga deputies, no? Si Police Lieutenant Colonel Lester Eliada, ang Deputy for Administration, ang aton nga Deputy for Operation, si Police Lieutenant Colonel Albert B. Tare, nga karon dalon naton kaupod diri. Kag ang aton nga napulo ka mga station commanders ang police stations 1 to 10, ang aton nga Bacolod City Mobile Force Company, ang aton nga Mobile Patrol Unit, kag ang Traffic Enforcement Unit, kaupod ang mga nagkalain-lain nga mga support units diri sa may syudad sang Bacolod. So halin gid sa amon, bugos nga puwersa, maayong aga gid sa inyo tanan. Kag ginapadala gid naton ang aton nga pagpanamyaw nga kabay maging maayo gid ang aton nga adlaw sa subong nga Martes naman nga edisyon sang kadamping mo. Kag ano pa bi ang maayong nga balita pagid nga dalon namon kundi ang aton nga pagdala o pag-share sang information parte sa aton naman ng mga accomplishment reports sang aton nagkalain-lain ng mga police stations. Tungod gusto na itong dalon na ini ha, kay madamo kita sang istoryahan kaupod sang aton nga bisita karon. Madamo kita sang mga ginapreparahan ng mga aktividades sa subong adlaw kag sa nagahilapit ng mga inadlaw. Gani, yari na ang aton nga weekly accomplishment report covering the period September 21 to 27, 2026. Sa aton kampanya kontra sa illegal nga droga, nakatigayon nga makahimo sang anom ka operasyon ang BCPO kag naka-arrestar sang anom man ka mga individual, naka-confiscate kita sang 81.29 grams of illegal drugs kag nagbalor ini sang tunga, sobra tunga sa milyon ka pesos nga balor sang illegal nga droga. Sa ato naman padayon kag ginpabaskog nga kampanya kontra sa mga wanted persons, no, ginara kita naka-aresto sang total nga 14 ka mga wanted persons diri sa may syudad sang Bacolod. Sa ato naman kampanya kontra sa tanan nga klase sang panahor, nakatigayon kita nga maka-aresto sang 12 ka mga individual sa 4 ka mga operasyon kag natigayon man naton nga ma-confiscate ang ilang mga bet money. Sa ato naman, ginpabaskog man ng kampanya kontra sa loose firearms ang aton nga kapulisan na kapatigayon nga makapasurrender sa anom ka mga firearms kag isa ka-explosive. So sa liwat, pagpanginbulahan, congratulations sa tanan ng operating teams and units sang Bacolod City Police Office. Kag ginapasalamatan man naton ang aton yung mga pumuluyong Bacolod nun sa kooperasyon nga ginhatag nila sa aton nga kita nakatigayon gid sang sini nga mga accomplishments. So amo yadto ang aton isa pagid ka good news kag sa subong nga aga mga abyan mga kadampig nato, no, sa nagapamati sa aton sa radyo hambal ko kagina may dala ko nga espesyal nga bisita kag sir diri sa Radyo DYBS dito po sa Radyo DYBS mga bigatin ang guests. Hindi tayo nag-invite ng basta-basta lang. So sa aton nga mga nagapamati sa radyo, kamabatian sa radyo, no? Tanaw na lang kamo karon sa Facebook naton. Kay makita ninyo ang aton nga bisita is guwapohon, syempre. Young looking. Syempre young gid man, no? Kag very approachable, very kind-hearted, no? Very short time pa lang naka kilala naton si Sir Diri sa may syudad sang Bacolod kay bag-ulan ni siya na assign as a new PCO diri sa may aton nga regional office sang Negros Island region. So ipakilala ko ang aton nga espesyal nga bisita nga excited naman, magadala kita sa mga impormasyon nga naaangot man sa iyang assignment bilang aton nga Deputy City Director for Operations sa Bacolod City Police Office. So sa subong ang akon nga bisita, ginupdan gid kita sa isa ka proud member sang lateral entry class of 2006. Bali amo ini ang yang source of commissionship, no? So sa napaatag man aton sa mga nagliligad ang aton mga officers via lateral entry, via PNPA kag inang mga nag-rose from the rank. So si sir ang member iya sang lateral entry class 2006. Si sir is born and raised in Mindanao. So umuna ang bag-o siya diri sa aton sa Negros Island region. Kag syempre bilang taga didto na assignment siya sa Mindanao, particularly sa Police Regional Office 10, sa tatlo ka Police Provincial Office kag isa ka City Police Office. Assignment si sir sa Luzon Province, especially sir sa Cordillera. Kag sa may subong diri sa Visayas, dito sa ang una sa may Cebu PPO, sa sikat nga si Kihor PPO, kag sa Mandawi City Police Office. Sa subong, ari na si sir sa Police Regional Office Negros Island Region, dirigid sa BCPO bilang aton nga Deputy City Director for Operation. Please welcome, kag ginaagda ko kamo sa pagpamati sa aton nga bisita nga magadalasang aton nga security preparations sa Bacolod 47th Mascara Festival. Please welcome ang aton nga guest sa kadampig mo subong aga, Police Lieutenant Colonel Albert B. Tares. Sir, good morning. Ang imong greetings.
1: Thank you, Mary. Pwede bang bumati muna?
0: Yes, sir. Please do.
1: So, a pleasant morning, no? Especially sa ating anchor, Police Captain, ang ating pinakamasipag,
0: no?
1: Na chief ng WCPD and Public Information Office ng Bacolod City Police Office, Police Captain Mary Indiape.
0: Yes, sir. Good morning.
1: Of course, sa mga bumubuo ng ating mga DYBS, Kadampig Mo program, no? Nandito sa harap ko yung mga technical natin, Sir Bonard Carmona and Sir Joey Ridola. Good morning sa inyo po. Huwag nating kalimutan yung ating bagong Regional Director po.
0: Yes,
1: and
0: po.
1: At the same time, Task Group Commander ng Task Group Mascara 2026 Festival in the person of our Police Brigadier General Rudisendo Lico Priales, Regional Director ng Pro-NIR. At sa kanyang command group, good morning po sa inyo, sir. Of course, ang ating City Director, napakasipag, napaka-energetic na tao. Halos wala nang pahinga, lumala. Mm-hmm. Hindi mo madalas makikita sa office. Yun pala si sir, palaging lumalabas kasi nagsusupervise ng mga personnel on the ground. Siya
0: yes.
1: talaga yung nag-ano dyan. Police Colonel Eugene Ribadomia, yes. City Director, Bacolod City Police Office.
0: Mm-hmm.
1: Of course, ito mga special people sa akin. Batiin ko na rin
0: yes,
1: yung mga
0: po.
1: Classmate ko sa PSO6 course Cebu Panaghiusa class 2024 na nakikinig ngayon. Alam niyo na kung sino kayo. Sa lahat ng ating mga force multiplier, BCPO uniform and non-uniform personnel, and especially to all the listeners and viewers of Radyo DYBS Kadampig Mo program. Isang mapagpalang Martes po sa ating lahat. And thank you for having me here, Police Captain Mary and Japi.
0: Yes, sir. Oh, di ba? Ang aton nga special nga bisita, hindi lang gapon, nami pasang tingog. Oh, di ba? Pwede na later on mag-o co-host anchor sa aton nga programa kung may absent ang inyong host, no? So, sir, again, welcome sa Negros, sa Bacolod, and sa Kadampig Modeli sa My Radio DYBS. Sir, kumusta man? Kumusta naman po si Sir Tare so far today? Kumusta po kayo?
1: We are very much okay, no? We are very alive and energetic.
0: Yes.
1: At we are also prepared na gampanan yung mga tasks and responsibilities natin. Of course, together with the personnel of BCPO and the guidance of our regional headquarters to perform our duties and responsibilities in the upcoming Mascara 2026 Festival. And I'm thankful na nandito ako sa Bacolod City Police Office Dahil dito ako dinala sa trabaho ko. Of course, having been assigned of the many regions, mm-hmm. like 4 police regional office and many police offices, city police office and police provincial office, nandito na naman tayo, no? Gampanan mm-hmm. ang ating tungkulin bilang isang police po.
0: Yes, tama. Anywhere, strike anywhere ang ating mga kapulisan. So, sir, dito na tayo sa may Negros Island and specifically dito sa may Bacolod City Police Office. Sir, overview na natin yung ating discussion for today is all about ang preparations po ng upcoming Maskara Festival 2026. So, sir, BCPO, napakalaki po ng role na gagampanan ni kapulisan natin together with the local government unit of Bacolod City and other agencies na involved sa preparation po, especially sa peace and order and security ng celebration po natin. Sir, kumusta naman po ang ating security preparations and ano po kaya ang mga activities po na ginagawa pa ng ating kapulisan para sa masiguro na mapanatili na maging peaceful and successful ang Maskara Festival po natin?
1: Yes, Mary. Thank you po sa question na yan. No? Of course, we have done a lot of preparation in relation sa ating Maskara Festival, series of meetings. In fact, we have already conducted 6 meetings, no? Mm-mm. As of today.
0: Coordination first, meetings.
1: Yeah, coordination meeting, inter-agency coordination Mm-mm. meeting. First, on September 1 and 2, nasundan ng September 8. September 18, we had the Maskara press con ng mga media natin at Citadines Hotel. September 21 and the latest na coordination meeting natin, September 24, presided by no less than our regional director, Police Brigadier General Rodicindo Reales. Siya po mismo ang nag-preside. Ang mga preparation po natin dito, sir, of course, is I being the sub-site task group commander of the task group Maskara as the DCDO, we have the deployment of security personnel sa ating mga major na festival sites.
0: Mm-hmm.
1: And doon sa strength ng BCPO na 1,006, alam natin na kulang yon to to cover the security preparation of the Maskara Festival. But hindi natin ginagawang hadlang yan, yes. yung challenge na yan na kulang. What we did is we make a request from other unit like yung ating neighboring unit dito. We have the Negros Occidental Police Provincial Office. Of course, we have the PRO6, the Iloilo.
0: Mm-hmm.
1: So, gumagawa tayo ng request at we are waiting for the reply.
0: Mm-hmm.
1: So, as part of our security preparation in relation to that request, kahapon, na-receive na natin po yung partial na manpower na
0: yun.
1: Na tutulong sa pag-secure ng ating Maskara Festival. Kahapon, we have received 230 warm bodies at the Bacolod City Police Office Headquarters.
0: Mm-hmm.
1: 175 of which are coming from Negros Occidental Police Provincial Office. So, wow. Nagpasalamat tayo doon.
0: Mm-hmm.
1: And 55 of which are from the Regional Headquarters personnel. So, all in all, we have 230. At kulang pa po yun kasi by October 7, we are expecting more hanggang sa makompleto po yung request natin na 1,000 personnel coming from other units to augment us in the security of our Maskara Festival.
0: Okay. So, narinig po natin, no? Maskara Festival 2026, napakalaking celebration po ito, worldwide na alam or famous ang Bacolod City sa ating pong Maskara Festival, no? So, madaming gina-expect na mga turista na darating, international, local tourist na darating sa Bacolod City. That is why hindi po natin siya pinapabayaan na napakalaki po ng preparation na ginagawa natin. So, when it comes po sa coordination meetings po natin, sir, kumusta naman so far with other government agencies as to respective task po natin with the BCPO sa kanila po, sa ginagawa po nating coordination sa kanila as to the respective task po ng mga other agencies po na involved?
1: Yes, doon sa nakandak na natin ng mga coordination meeting mm-hmm. with other agencies. Of course, present there are the Gugma Foundations mm-hmm. and their leaders, no? Mm-hmm. Specifically, Sir Rodney and Ma'am Rica. Mm-hmm. And we also have the presence of our armed forces of the Philippines, our counterpart, the Bureau of Fire Protection. Mm-hmm. We also have yes. the Coast Guard. So, lahat naman kami, hindi naman PNP ang may role dito. Lahat ng interagency na sumasali dito sa coordination meeting, we have a respective role. At okay naman yung outcome ng mga meeting natin. There mm-hmm. are, of course, mga issues doon na pinapalis natin. We talk about the suspension of PTC or our gun ban.
0: Mm-hmm.
1: We talk about the prohibition of the flying of drones, the bringing of backpacks doon sa mga festival mm-hmm. para mas lalong ma-secure. And a lot of things na pinag-usapan natin doon specifically sa mga sa coordination natin para maging maayos yung preparation natin sa Maskara Festival.
0: Yes, and still in close coordination po tayo with the local government unit and doon sa foundation na in charge sa may preparation po ng ating Maskara Festival 2026. So sir, dito naman po tayo sa sinabi nyo kanina, i-review lang natin yung augmentation po. Kasi we have already have 1,000 personnel na strength ng BCPO and then nag-request po tayo ng additional 1,000 personnel na mag-augment from other units. With this strength na medyo siguro sa tingin ng iba, medyo napakalaki naman, paano po ito mag-complement dito sa need po natin ng preparation? Kasi marami po kasi tayong festival sites, which later on itanong din natin sa inyo. Paano po natin ma-complement itong strength na ito all over Bacolod City festival sites?
1: Yes, Mary, thank you for that. No, itong nirequest natin na augmentation, because the 1,006 strength of Bacolod City Police Office, only 80% of that is deployable. The 20% remaining would cover the administrative duties in our police station.
0: Mm-hmm. Sila yung normal function natin.
1: Yung normal function. Yes, kasi alam mo naman, Mary, hindi lang naman yung focus kasi natin dito sa Maskara Celebration, we will not only focus dito sa inside sa mm-hmm. Maskara site natin. Mm-hmm. Titingnan din natin yung peace and order outside the Maskara Festival.
0: Yes.
1: So, dapat may mga maiwan tayo na personnel to perform mm-hmm. their duties kasi continuous naman yung function natin mm-hmm. bilang opisina or police station ng mm-hmm. PNP. So, maiwan yung 20%. Kaya yung 800 na deployable, kulang na kulang yan. So, to complement, kaya nabanggit ko kanina na nag-request tayo ng 1,000 personnel. And that would be enough or sufficient para mailatag natin doon sa ating mga major festival sites, namely the Lacson Street, mm-hmm. the Upper East, the BCGC, the Plaza, and the Mall. So,
0: mm-hmm.
1: under which, under every festival site, hinahati-hati pa sila. Just like sa Lacson, naka-sectorize kasi yan.
0: Yes.
1: We have sector A, B, and C kasi ang laki ng mm-hmm. nakita naman natin, no? Ang laki ng Lacson Street mm-hmm. na ika-cover natin. So, mm-hmm. hinahati natin yung security preparation
0: yes.
1: natin yan. And ang kagandahan dito sa, we are confident dito yung preparation natin as Bacolod City Police Office. Kasi yung preparation natin ng security in every festival site, stand alone yung concept natin.
0: Mm-hmm.
1: Meaning, kapag merong nangyari, for example, dyan sa plaza na mm-hmm. festival site, hindi nagagalawin yung ibang security personnel that covers BCGC, Lacson, and Malls.
0: Mm-hmm.
1: So, stand alone yung concept natin. Kaya na, sufficient
0: na. Kaya na nila doon. Yes.
1: We can deploy a QRT,
0: mm-hmm.
1: quick response team. Three
0: yes.
1: to four quick response team in every personal site. Pagdagdag mm-hmm. doon sa mga normal security na routine natin. Of course, mm-hmm. we have the advanced command post. We have the screening area mm-hmm. na papasok sa mga
0: yes.
1: site natin, the egress and the ingress, para ma-check natin kung meron ba silang mga dala na mga kontrabando na pinagbabawal doon sa loob ng festival site. So, those are some of the things na part mm-hmm. ng ating preparation sa ating Maskara security.
0: Mm-hmm. Yung ano natin, sir, yung Lacson, As per experience, grabe talaga yung tao dyan. Every highlight, kaya tama lang na buhusan natin talaga ng mga personnel, security personnel natin, ang lahat ng mga festival sites natin, especially dyan sa yung Lacson Strip na yan, during the highlights na po ng maskara. So sir, yun nga sabi, wag naman tayong mag-alala kasi apart from the maskara festival na augmentation po natin, the normal functions or duties po ng ating police stations ay hindi pa rin naman napapabayaan yan. Kaya not all personnel are deployed to the maskara but remain in the police stations sa normal functions po natin. Sir, dito po tayo naman sa mga preparations during na the start na ng maskara festival na papasok na po yung mga person, yung mga guests natin, mga residents natin, mga bisita sa mga festival sites like BCGC, plaza, and mga malls. Yung security po doon sa entrance ng mga sites na to, ano naman po yung dapat nating i-advise doon sa mga papasok, mga dadalhin po, mga do's and don'ts natin during the celebration po.
1: Yes, para doon sa mga gustong mag-enjoy at yes, mamasyal sa ating Maskara Festival, yes, pinaghandaan talaga ng Bacolod City Police Office yan. At we just have to make some few reminders, no, para ma-enjoy natin yung festival natin in the entire duration.
0: Mm-mm.
1: Una, gusto naming makiusap sa mga tao, no, na please do not make a prank call or any false report that would cause panic sa ating mga spectator sa maskara site natin. Huwag nating gawin yan kasi kami naman sa PNP, hindi kami complacent dyan sa mga pag may ginagawang ganyan. Nahabuli natin yan kung sino yan. No? We have technical personnel. We have assigned ITs, no, para ma-identify yung mga number na gumagawa ng mga kalokohan.
0: Yes.
1: No? Halimbawa, nagbibiro na mayroong bomba, bomb threat o mga ganon. Ayaw natin yan kasi it could cause panic, no, in which wala naman. So, that's a first reminder na ibigay natin. Second, wag magpanic.
0: Yes.
1: Do not panic in case of any incident that may happen in the festival site kapag nandun na kayo. Kasi part of the preparation ng BCPO, we have many contingency plan to every possible scenario.
0: Mm-hmm.
1: One example, yung realistic dyan, kapag merong separated na child from his parent or guardian, no, alam namin kung paano namin hanapin dyan very swiftly and quickly para maibalik sa parent. No?
0: Mm-hmm.
1: Meron tayong kundi, pinaghandaan namin yan, pinagpraktisa namin. Simics nga ang tawag dyan. Simulation exercise. Kung baga, rehearsal yan sa civilian term kung paano namin gagawin yan.
0: Mm-hmm.
1: And any other scenario. No? So, again, do not panic. Always call 911, tumawag. We have the number, the three magic number, 911.
0: Yes.
1: Kahit yung cellphone nyo, walang load, pwedeng mag-dial dyan. You can call police, emergency response, or kung anong kailangan nyo. 911 will always be there. Sasagutin kayo dyan. Another reminder, do not forget, doon sa mga magdala ng mga sasakyan, do not forget to lock your vehicle or motorcycle and park at the designated parking area kung saan kayo ibibigay. And another, kung maari lang, no, doon sa kung mamasyal tayo sa mga site, kung hindi na kailangan magdala ng backpacks, no, wag nang magdala yung mga bag ba, no.
0: Mm-mm.
1: But of course hindi natin pinag-ano yan. It will undergo check up doon sa ating Ingris and Ingris kasi meron tayong mga security doon and we have metal detectors and scanner. Pero kung hindi na kailangan, wag nang magdala ng backpack kasi sa gabal din. Of course, yung may mga dalang bata, magdala ng diaper or milk, pwede yan. It will undergo check-up. So, those are part of the mga reminders natin.
0: Mm-hmm.
1: To those people na who wanted to enjoy the Maskara Festival celebration natin.
0: So, madami tayong gusto nating i-anticipate na mga incidents na nag-prepare po si BCPO para po dyan. So, yun nga sir, no, common yung bata na nawawala, yung nanay niya nawala. Mm-hmm. So, we assure you na paghandaan po ng BCPO and lahat po ng mga agencies na involved doon ang ating pong celebration ng Mascara Festival para po maging peaceful, meaningful, successful po ang celebration natin. Sir, before po tayo mag-proceed, mag-greet lang po tayo muna ng mga nagsumabay sa atin sa Facebook Live kasi baka magtampo ito. Si Ma'am Eda Conroy, good morning. God bless. Siyempre po sa ating at siya ay hindi ko na po ma-open.
1: May isa akong nabasa dyan kanina. Oh, Mary, parang nabanggit yata ko. I think kilala kami dyan.
0: Yes po. Tingnan ko lang po yung parang nawala na yung mga comments kasi hindi ko na siya ma-open. Pero sa lahat po ng sumabay po sa atin sa Facebook Live, thank you so much po. Good morning po sa inyo at thank you for always watching atin pong programa dito sa Kadampig Mo. So sir, dito tayo sa big event natin bukas. Invite them po sa atin pong send-off ceremony ng atin pong troops and resources, blessing, bago po tayo mag-duty sa whole duration po ng Mascara Festival.
1: Yes, tomorrow, we will be having a schedule of send-off ceremony. Yung kapag merong mga ganitong major event, palaging merong send-off ceremony yan wherever we go. So, bukas, it will be scheduled by 8 a.m. doon sa Bacolod City Police Office Headquarters. And it will be attended by no less than our regional director and the task group commander of Mascara Festival. So, nandun po lahat ng mga contingent natin. Mm-hmm. At after the send-off, of course, magbigay tayo ng mga guidance, briefing kung ano yung mga dapat gawin ng ating mga security contingent bago natin i-deploy kanila. And in addition to that, Bacolod City Police Office, of course, hindi namin pinapabayaan yung mga contingent natin na security na darating.
0: In relation
1: sa ating preparation, Mary, for information lang sa public, nag-prepare tayo ng mga billeting area po nila. One site doon po sa tinatawag na PNP EFP Housing Project po as one of the billeting area na gagamitin. And another is the saan ba yung isa? Yung sa evacuation center natin.
0: Ng Bacolod City.
1: Ng Bacolod City, o.
0: Yes, sir, dito
1: sa Bacolod City po yung location na. As we speak, no, kasalukuyang inaayos po, nililinis po, at pinuprovidean po ng matulugan para sa ating mga security. Kasi kung nagre-request tayo ng mga tao na tutulong sa atin na mag-duty sa mascara, wag natin silang pabayaan. We have to look into their welfare also as per guidance by our regional director. And of course, sana ma-approve yung request natin sa city government na food and pool allocation, no, through Mayor Greg Gisataya, para naman yun sa tao din, for their sa personnel na magduty ng ano.
0: Yes.
1: Ng Mascara Festival.
0: And as per experience naman, sir, Bacolod City is magaling at maganda pong mag-host ng personnel na ina-augment kasi provided po sila talaga ng billeting area nila kung saan po sila i-house. So, lahat po ng ma-assign na additional personnel po dito sa May Bacolod City for Mascara ay may matutulugan. Dignified yan na billeting area po na pinrepare ng atin pong Bacolod LGU at ng atin pong BCPO. So, sir, thank you so much. I want you to have your final message and invitation for those na yung invitation po natin, challenge sa mga kasama po natin, mga kapulisan, at para po ma-invite sila sa celebration ng Mascara na maging successful at meaningful po ang stay nila dito sa Bacolod City. Yes, sir.
1: Yes, thank you again, no, Mary. So, yung message natin, I have two types of message. Mm-hmm. Unang-una para sa public and secondly para sa mga kasama natin na personnel. So, let me go through with the sa mga kasama nating police. Ito'y para sa inyo po na magjo-duty, no? To all the personnel security contingent, no, we have so many preparations, no. Always remember yung philosophy ng preparedness natin. Kaya ginagawa natin yung mga series of meetings, planning, and everything. Because sa atin naman yung buhay natin as police, preparedness is not only a state of mind, it is a way of life. Kaya nandito tayo palagi, pinaghandaan natin palagi. Second, let us all be baggage free. Leave all your problems at home habang nagkakandak tayo ng duty. Nakapokus tayo dito sa maskara na trabaho natin. We have to stay focused and attentive sa trabaho natin kasi this is not only for us. Ito yun para sa mga tao na spectator. And most of them or some of them are our family, relatives natin na pumupunta doon sa lugar, nag-i-enjoy. Tama. So, hindi lang naman bisita ang sinisecure natin dito. Kapwa natin bakulod nun ang nandito na. So, yun nga, nabanggit ko na sa mga plano natin. But ito, more important than planning is the execution. Sa lahat ng mga bagay na pinag-usapan natin, so let us do our best. Because sabi nga nila, we are what we repeatedly do. So nandito na ako nga, bago ako dito, I am a stranger of Bacolod. Pero hindi ako nagpapaiwan kasi in my previous CR, nakapagtrabaho na din tayo ng mga major events. So hindi sa akin ang sitwasyon. Bago ang lugar, but the situation is not. So ibigay ko na rin itong guidance ng ating regional director no, para sa mga personnel. First, focus on the crime prevention. Always go back to the basic, no? Para hindi tayo magkamali. Second, kung hindi natin ma-prevent yung isang crime, let us go with the solution. If hindi, if cannot be prevented, doon tayo sa crime solution na. So, under crime solution, we have to focus on three things, no? We have the response on emergency situation. Kaya nga nagsa-CIMIX tayo, nagpa-practice tayo doon. So, CIMIX. Second, disaster response. And third, the investigation response para mabilis nating ma-solve or ma-cleared ang isang krimen. The third point na guidance ng ating regional director is to discipline your men. Dapat walang salbahe sa atin. Magalang tayo na pulis, no? Kasi sabi ni RD, allergic siya sa mga bastos at salbahes na pulis. So walang ganon sa Bacolod City Police personnel and maybe for the entire PRO NIR. Yes. And lastly, let us not do anything na ikahiya sa ating pamilya. Do not do anything that would shame your family, no? Remember, ang paggawa ng mabuti ay kailanman hindi magbubunga ng masama. So tandaan natin 'yan.
0: Yes.
1: So for the public, no? BCPO is doing everything for our safe Maskara Festival. Stay informed and stay aware. Makinig tayo sa mga radio announcements, sa mga posting sa Facebook. Nandiyan po yung mga updates natin. At yung pagsisecure ng Maskara Festival, hindi namin magampanan to without the cooperation of the public. So, report any suspicious person, situation, no matter no how prepared we are dito sa Bacolod, kung wala namang cooperation sa public, we cannot do it. So, maybe we will fail. No? So, encourage everyone sa public na pupunta sa Maskara Festival, tulungan nyo kami. This is our responsibility. The peace and order of the Bacolod City is not only the responsibility of the PNP, para po sa ating lahat ito, mga Bacolod nun. So,
0: yes,
1: that would be all.
0: Thank you so much, Sir Police Lieutenant Colonel Albert B. Tare, ang DCDO sa BCPO. Thank you so much, sir, for that comprehensive nga pagdulong naton sa informasyon para gid sa aton pamuluyong Bacolod nun. And see you sa Maskara. Madamo, gina salamat sa pag-upod sa aton sa subong aga. Kami naman ang inyong nangin kadamping nyo sa BCPO, Police Captain Maria Liberty Indiape and Police Lieutenant Colonel Albert B. Tare. Nagapasalamat kag God bless us all.

0: pangalan nga ba kolon naghalin sa buklod? Nga nagakahulugan nga bang lead? Nangin banwasang 1755, nangin parokya sang 1788, kagsubong ang capital city sang Negros Occidental. Tara! Biyahe na sa City of Smiles! Bacolod! Ang Bacolod 55 minutos lang halin sa Manila, 20 minutos halin sa Cebu paagi sa aeroplano, kag 7 ka oras by land o roro. Isa sa cleanest, kag greenest, highly urbanized city, kag most business and friendly city sa bilog ng pungsod. Ang Bacolod isa man sa best place to live here in the Philippines. Kilala ang Bacolod sa may pinaka-the best chicken in asal kag seafood. Katuto sa Palapala kag Manukan Country, sigurado gid nga mabusog ka. Ang maduagon nga Panaad Festival kada Abril, Bacolodjat kun Pebrero, kagang World Famous Mascara Festival kada Oktubre ang amon ginapabugal. Ang iba nagatawag sa aton nga Bacolod nun, ang iban Bacolenyo, pero pwede man na amigo. Kari na sa Bacolod, tara, lagaw ta. Ang 1233 DYVS nagasuporta sa lokal nga turismo.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
3: We are your friends you can always count on in our counting time. Real talk, real fun. We have something more to inspire and to make you productive. For real. Real as in real na real here on Real Time. And now, here are your real friends.

10:10 at ang time, diri sa DYBS. Good morning, Gidabyan. Welcome sa Real Time with Leia. Tuesday na kita sa buong abyan. Kagsalamat kita sa Ginoo sa sining adlaw. Makapadayon kita sa Real Time. Kagsalamat gid kahapon sa imo pag-upod abyan sa aton nga special broadcast for 56th anniversary diri sa DYBS. Kamusta ikaw, abyan? I hope nga nag-enjoy ka gid kahapon sa mga greetings, sa mga trivia, no, and sa aton nga mga gin pang-discuss diri abyan, mga updates, no, kag at the same time mga reminder, and of course, no, ang mga tawo, no, nga mga upod naton diri sa DYBS, no, gapasalamat kita sang dako, no, sa aton nga mga host kahapon, mga volunteer naton si Abyan Carla Pindon, Pastor Jigs Hinilia, si Pastor June Luces, kag si Miss Joy Pastoral. Salamat gid. Kag subong man sa aton nga mga trivia winners, congratulations gid sa inyo. Pwede nyo na maklaim ang inyong 56th anniversary mug diri sa DYBS. Abyan, dala lang sa imo ID, Monday to Friday, 8 a.m. to 4 p.m. Kag subong man, ginatamyo ko si Nang Roda Alesa, dira sa Alimudyan, Iloilo. Subong man, ginapasalamatan man naton si Nay Mercedes Nanit, Sir RV Nanit, good morning. Kag subong man, salamat gid kay Nay Ninita Guadalquiver. Hello also kay Tita Virgie Salgado. Maying aga sa imo, Tita Virgie, kamusta ka dira? Kag aton man nga ginapasalamatan ang mga binaton nga nagapamati online. Hello gid sa inyo tanan. Ginatamya ko sa belated happy birthday si Toto Caleb Blando. Toto Caleb, happy happy birthday. Kag subong adlaw, si Abyan Rosita Navarro, happy happy birthday gid sa imo. Subong man si Donna Medjavilla, day Donna, happy birthday. Si Nang Josefa Makalanag, kag si partner Anton Delgado, happy happy birthday gid sa inyo nga tanan, kag sa tanan nga naga-celebrate today. Hello gid sa inyo, kag salamat gid sa Ginoo for another day nga ginatag sa aton. Kag liwat, king na-congratulate naton, kuha lang diri ang inyo mga premyo. Si Sir Itchel Hupson, or si Itchel Hupson, si Lorena Orquina, CJ Bacornay, Sir Alberto Loreno, Francis Jocon, si Josephine Quinosa, Titanin Fadila Torre, Rebecca Lacson, si Sir RV Nanit. Congratulations gid sa inyo. Kag aton man nga ginapasalamatan si Tita Virgie, Sir Emmanuel Salgado, Nang Dusila, Sir Joel Gayanilo. Salamat gid sa inyo pag suporta, no, sa aton nga DYBS anniversary celebration. Pastor Chubby, Pastor Alma Palmares, mga binaton sa City Harvest Church, sinong Fred, no, sang Student Missionary Outreach, good morning sa inyo. Kaginatamyo ko dira sa La Carlota, Pastor Rodrigo Nyeri, si Sir Danang Remy Montinola, Sir Glenn Obilidon, subong man sinong Natnat ng Arlene Helisanga. Salamat man sa kainang Leia ng Jeremy Inday Sam Kabugwason. Also, sinang Bing ng Daryl Somper, good morning sa inyo. Kaginapay balula naton sa gihapon, abyan, invited ka sa October 26 to 28, labi na gin sa mga pastors and workers, no, sa Visayan Fellowship of Fundamental Baptist Churches. You will have your VFFBC 78th Pastors and Workers Institute sa Doan Baptist Bible Institute Incorporated, kag Doan Baptist Church. For details, contact lang si Sir O.G. Laison, 0918-4500-484. May nga galan dira kay Pastor Gordon Mameril Tabera, Tita Ninfa Tahala, Pastor Nemesio Tahala, tanan nga mga friends aton dira sa Alegre Oton Iloilo, si Nang Georgia Castor, JP Castor, si Kesha, kag sa inyo family, madamo gid nga salamat. Aton man nga ginatamyaw, si Nay Susan Nay Thelma Cuelo, Tita Eva, Tito Rogelio Teves. Good morning also Tita Marie Andrico, maing aga man kay Tita Perla, Tito Nestor Montalbo. Kag aton man nga ginapasalamatan si Tita Julieta Hurilia, good morning, salamat gid. Pamatian mo abyan ang The Word Between Us every Sunday upod kay Pastor Bong de la Fuente sa Northside Baptist Church at 7:30 to 7:45 a.m.
Subong man ang Lift the Group or Life Improvement for Teens. Supod kay Abian Leia Bargazo every Monday at 5 p.m. Sa Siningan, November 5 to 7, ang Hagay Philippines Bacolod Chapter. Magapatigayan sa 3-day seminar. Invited ginatanan ng mga Christian leaders, kag mga pastors to attend sa Siningan seminar on Christian leadership, godly communication, and biblical stewardship. November 5 to 7 sa Millview Residences, Lopez Aina Street, Bacolod City. Kag subong man, ginatamya ko si Miss Chona Aldea. Good morning sa imo mga biyan naton sa CFPD. Good morning. Please pray sa gihapon abyan sa mga kautura naton nga nagamasakit kag nagaluya no ang ila mga lawas. Kabay pang ayuhon gi gamos ang Ginoo mga abyan. Please include sa prayer sa gihapon si JP Castor healing from lung cancer. Subong man si Ma'am Leia Solinap, Naininita Guadalquiver, Ma'am Ninette Pisaga, Tita Virgie Salgado, Tita Corazon Estelioso, Ma'am Lilis Lofranco. Please pray for healing sa aton nga mga abyan. Si Lucas Timbol sa gihapon, please pray sa iyang pag-ayo man sa iyang heart problem. So muna ang siyang aton nga pangamuyuan abyan. Kag salamat gyud sa tanan nga nagpangamuyo kay Charlotte Sanga. No, partner Joel naka bata na ni siya. So pray lang gid no nga may healthy ang bata abyan kay ginoobserbahan pa no. So please pray gid sa kay Charlotte Sanga. So subong man gina agda ikaw abyan no magpadala diri sang imong nga mga announcement no, mga activities no, sa simbahan. Ano na abyan no, pila na lang ka adlaw October na kita. So padala nyo lang diri inyo mga announcement pagi sa pag-email sa mailbox.dyvs@febc.ph or pwede mo man mahandiin dira abyano sa DYVS sa adi kita sa ground floor Smile Building Verbena San Sebastian Streets Bacolod City. Kag subong no daw nagastruggle gi kita tanan kay naga-experience kita subong no sang nationwide nga transport strike abyan tungod sang pagsaka sang gasolina abyan. So mahatag kita gamay nga update no sa aton nga aton ni gina-experience subong abyan before kita mag-proceed no sa aton nga topic. So kahapon abyan actually wala na dayon ang strike kay nag-push lang niya ang aton nga mga drivers no public utility vehicles no sa ilang usual nga ruta sa pagbiyahe no pero may aral sang duha ka oras santong daw nagano sila no nagpulong-pulong abyan no kag amo na siya subong madayon nagdayon na ang strike today na notice ni man diri labi na gid diri sa Bacolod no nga jutay lang gid no ang mga ano round trip ng mga salakyan subong kag hasta panibuhas abyan no ang tanan nga public utility vehicle operators and mga driver diri sa Western Visayas no nagsugod naman kahapon actually ang pagsaka sang plate abyan pero naghatag gid reminder ang aton nga Land Transportation Franchising and Regulatory Board or LTFRB6 no naghatag sila warning no sa aton nga mga PUV operators and drivers nga sang kahapon September 28 hindi sila makakolekta sang saka sa plate unless makasecure sila anay kag prominently display sang updated fare matrix amo na sabyan ang ininga direktiba nag-ano ni siya abyan no may effect ini siya abyan no directly para mag-charge ang bagong rates. So suno sa kay LTFRB6 Director Richard Osmeña, ang traditional kag modern jeepneys nga wala sang updated guide cannot impose the increase on passengers. So kung pasahero ka abyan, pwede mo na iya ma-question nga hindi ka lang magbayad no sa increase kay wala kun wala sila sang ipakita nga original copy no sang taripa or fare matrix.
ang suno sa kay Director Osmeña nga simultaneous ang fare matrix release kag fare hike increase. Kag nag-release ang aton nga LTFRB RB sang matrices for free ini Lunes payasang aga sa iyang regional office sa May Haro District abyan. Once nga makuha ini ang matrix, kinanglan i-post abyan no, sa sulod sang salakyan nga makita gid sa mga pasahero. Ang LTFRB Central Office naman naghatag man warning sa mga operators and drivers against charging sang higher rates without displaying sang updated fare guide. So muna siyang aton nga dumdumon abyan. So ang updated fare guides may also be downloaded for free from the LTFRB's official website abyan. So libre laman gali no, i-download niyo lang kag i-print kag i-post abyan sa inyong mga salakyan. So sa mga commuters dira, pwede ka gid maka-report abyan. You are encouraged to report sa mga PUVs nga wala naga-display sang ila updated fare guides through paano makakontak ka sa hotline sang LTFRB 1342 or sa official Facebook page for appropriate action under existing laws. Abyan ang under sa adjustment nga nag-take effect kahapon from ang minimum fare for traditional public utility jeepney magasaka sa 1 pesos or 1 peso from 13 to 14. Abyan, for the first 4 kilometers, ang succeeding kilometer rate will increase from 1 peso and 80 cents to 2 pesos. Para sa modern jeepneys, ang minimum fare will increase by 2 pesos from 15 to 17 for the first 4 kilometers. Ang succeeding kilometer rate naman will rise from 2 pesos and 20 cents to 2 pesos and 40 cents. Ang transport network vehicle service rates magasaka man abyan. Ang base fare for sedans will rise from 45 pesos to 65 pesos. Ang EUVs or SUVs from 55 pesos to 75 pesos. Hatchbacks from 33 pesos to 55 pesos. Ang premium units naman kay national ni siya abyan mo sa mga labanan ni sa Metro Manila. Ang premium units naman from 145 pesos to 165 pesos. Ang pick-up fares will be 15 pesos per kilometer. For airport taxi, sabihan, ang fare for the first 500 meters will increase from 75 to 115 pesos. While the existing P4 charges for every succeeding 300 meters and every 2 minutes will remain unchanged. Ang point-to-point buses naman niya, abyan, will impose a 15

10% increase based on existing fares on their respective routes. Ang UV Express services, ginhatagan sila sang grant, sang provisional increase from 2 pesos and 40 cents to 2 pesos and 60 cents per kilometer for traditional units, and from 2 pesos and 50 cents to 3 pesos per kilometer for modern units. Ang provisional taxi flag down rate sa man were at 65 pesos for regular taxis, 80 pesos for premium silver taxi service, and 95 pesos for premium gold taxi service. Ang provisional adjustments for UV Express and taxis are temporary while ang LTFRB completes the necessary proceedings and evaluation para sa ila final fare adjustments. Suno sa kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, ang approved ng LTFRB recommendation to implement sang PUV fare adjustments nga na-suspend sang March 2026 amid continued increases in fuel prices. So, si President Ferdinand Marcos Jr. earlier nagatag sang direktiba abyan sa Department of Transportation or DOTR nga ibalansihon ang sustainability sang PUV operations with commuters' needs while maintaining sufficient and reliable public transportation. Diri sa Western Visayas abyan, ang transport groups nag-welcome gid no sang ipagsaka nga somehow maghatag ni sang relief no sa mga nagasinaka man nga presyo sang gasolina. Ang aton nga Western Visayas Transport Cooperative naman nag-secure sila sang fare matrices from LTFRV 6 sang Lunes sang aga kahapon antes nag-impose sang new rates to avoid putting the franchises of its modern jeepneys at risk. Abyan. Kagdugang pagid no nga mga update no. So medyo budlay man ni sa aton abyan actually no nga mga commuters no. Pero please i-pray lang nato no kay nagdubo na actually ang ano no ang iban may rollback na, may rollback subo nga aga, subo nga adlaw no. Good news ini siya pero wala garantiya nga magnubo man ang plate abyan no kay nag-implement na to sang kahapon. So mayara sang rollback abyan ang petrogas, ang gasolina nagnubo sa 0.24 cents. Ang diesel naman 7 pesos and 57 cents no. Ang Sea Oil Philippines Corporation naman ang diesel nagnubo sa 7.57 pesos, ang gasolina 0.24 pesos, ang kerosene naman 5 pesos and 85 cents. Ang petron ng gasolina nila abyan nagnubo sa 0.30 cents. Ang diesel naman 7 pesos and 60 cents, ang kerosene 5 pesos and 90 cents. Ang Uniol Petroleum Philippines Incorporated ang gasolina nagnubo sa 30 cents kag ang diesel 7 pesos and 60 cents. So ang adjustment sa biyan magaipikto ini or nagipikto na kagina sang aga no. September 29 ang iban nga firms naman have yet to make similar announcements for the week. So please pray lang gid no nga kun tani kita man mang resilient kag mahimun-an gid man ang mga kinanglano naton kay kun nagasaka kung sa ano pa ang presyo sa gasolina, bisan pag ganing iban ng mga balaklon, kung magkanto ka sa groserihan, abyan, daw mabatsyagan mo, ganyan nagsinaka man ang presyo. So, kita daw nag-ano na kita, no? Daw nag-libog ng ulo naton. No? I-pray man naton nga magsaka man ang aton nga swildo, abyan. No? Muna siya, no? Para may bawi man bala or mga yung kita kaalam sa Ginoo nga may mga extra kita nga kwa ano sang aton nga mga pangginawi abyan labi na gid kon na may mga kabataan ikaw. So amo na siyang aton include sa aton prayer mangin na mahimun ano ang mga kinanglano naton kun wala pa nagsaka ang imong sweldo abyan. So please pray gid nga may iban kita nga pamaagi no nga maka maka-adjust no sa aton nga mga kinahanglanon. So sa sining nga aga abyan istoryahan naton ang kahapon nag-celebrate kita actually isang National Family Week no kagahapon nag half day no ang mga trabaho sa mga government offices

0: Monty Vergen, have a blessed Tuesday, Miss Leia, sa imo program. God bless us all. Salamat, kid ma'am Burnett. Sir Alberto Loreno, ginatamyaw naton si Dario Tapo Loreno, Isagani Mitano, Ronnie Mitano, Mitoy Liamas, Guyang Liamas, Jesse Hagulino, kagsa tanan nga pumuluyo sang Hope GK Kabatangan, Talisay, maayong aga halin kay Sir Alberto Loreno. Tita Ninette Pataray, good morning. Hello man dira sa kay Tita Nema, Tituro Di Elias. Salamat sa inyo pagpamati. It's now 10:29 abyan. Mapos kita for a break.
1: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. I-scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tugtog nga ang tanan, makabati.

sang importance of Filipino family sharing meals as a national tradition. Kag ang National Committee sa Filipino on the Filipino Family nagahatagin sa mandate to promote the family as the foundation of the nation, kag nag-lead ini sa observance sa Kainang Pamilya Mahalaga Day. So ano pa gid ang makita naton diri abiano sa Sininga Family Week abyan? Of course no, every last week of September ini. Actually from September 21 to 28 ini abyan. So ining a week long occasion gina-recognize ang government kag churches kag naga-encourage sa mga pamilya to make a concerned effort nga mag-spend time together and build on their bonds. No, kamusta inyo family week or family day kahapon abyan? May mga outing sigurong iban, I hope so, no, or nag-eat out kamo abyan, kag nag-engage no sa mga heartfelt conversations para i-celebrate ini kag mababakod pagid inyo mga relationship as a family. So kabay pa nga sa inyo celebration, di lang niya tungod sang family week lang, kundi iya ano gid no, ara gid ang heart to connect sa isa kag isa abyan mo ang pinaka importante. So nga gina celebrate ini naton abyan. Kabalo ka may ara gid ya nami sini kay kada tuig gali abyan no, every week no, last week sa September nagapos no ang Filipino family abyan no for this celebration kag National Family Week no, celebration nga rooted sa tradition kag ara pagid maglayi pagid abyan kay para sa mga masako nga mga ginikanan, reminder ini no nga mag slow down no, mag ano anay mag unwind, maghagan-hagan, mag-reconnect kag cherish ang mga moment with loved ones, bisan over dinner lang, bisan pa niya po na kamo tanan o upod kamo. Kabalo ka abyan no, sang last September 20, si President Ferdinand Marcos Jr. nagpirma sa memorandum directing government offices para i-shorten ang working hours on September 28 abyan, no, kahapon, to allow mga employees to spend time sa ila families. Kag nag-coincide man ini abyan sa Kainang Pamilya Mahalaga or the Family Meal Matters. Kag abyan no, i-check pagid nato no ang roots no sang sininga celebration after sang aton nga music.

0: Ini ang 1233 DYVS, padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Heso Kristo sa sulod sang 56 katuig, tubtob ang tanan makabati.
1: Real talk. When we make a home and love will be our home. No? Salamat kisa sina nga mga ambahanon kabay pa nga na ano kita abiano na comfort no somehow na encourage sina nga mga ambahanon abiano nagaremind sa aton nga ang family naton is a gift from God abyan no. So kanami gid kay lagi giniya sa aton sa Pilipinas no ang pag-celebrate no sang National Family Week abyan no kag ang aton nga salo-salo ng pamilyang mahalaga abyan or kainang pamilya mahalaga no nga dibala sa aton niya we ang balga ni isang isa ka quote bala we eat when we meet no hindi kina madula iya ang ano no ang pagkaon abyan ang pag fellowship over food no sa aton nga banding nga mga pamilya. So ang celebration sa National Family Week abyan established ini through proclamation number 60 ginpirmahan last September 28 1992 by the late President Fidel V. Ramos kag naga-emphasize ini abyan sang importance of strengthening and promoting unity, solidarity and stability of the Filipino family as the basic unit of Filipino society and for whose well-being all national development efforts are directed. Sang 2012 abyan proclamation number 326 further nag-emphasize ang value sang shared family meals by declaring the Kainang Pamilya Mahalaga Day. So, ini nag-amend sang earlier nga proclamation from 2009. Kag may ara gid sang pagkinahanglan ambyan or there is a need to highlight kag celebrate sang value of families sharing meals together, no? As a national tradition that should be observed annually and sustained by all Filipino families. Nagakatabo pa na iyan sa pamilya naton ambyan subong. Sa tagsa-tagsa naton kapanimalay, nagakatabo panibala nga kung magkaon kita, nagatipon kita tanan. Do amo ni ang isa nga na-miss nato, no? Reality check lang, no? Do amo ni ang nagakamiss naton subong. Or bisan gani, nag-updanay kita over sa isa ka meal abyan or sa pagkaon naton together ara kita. Pero layo nung aton mga tagipusoon kay ara kita sa aton nga gadget, no? Di ba lang masubo ina? Ang balganin nila physically present but spiritually somehow siguro or mentally absent, no? Kay busy sa aton nga mga phones. Pero may iba naman nga mga family ang ilarul nga wala lang niya anay phone kung mag-eat sila together. So, nami isina siguro, abiyano ko na muna aton i-practice. Kay amuman gid na ang tuyo sang aton nga ikainang pamilya mahalaga day, no? Or ang paghatag naton importance sa family naton, di ba la? Bisan ang ay simple nga eye contact lang gid, no? Nga mapamatian mo ang imo bata sa mga updates niya kung ano nagkatabo sa iya nga life or sa iya nga adlaw, sa imo nga bana or sa imo asawa. Gapamati ka no sa mga updates nila, no? So ang imo bala focus sa ila gid sa imo pamilya. So amon aguro ang essence ng sininga celebration abyan. Kay originally ginkilala ining salo-salo ng pamilyang mahalaga. Gin-rename lang ini nga kainang pamilya mahalaga para i-emphasize abyan ang ritual of dining as a meaningful and annual family tradition. So, ano niya ang meaning para sa mga Pilipino nga mga ginikanan? Abyan, ang nga gin-half day gani no ni President Marcos ang mga ubra labi na gin sa mga government offices, no, parang matagaan enough time no tagsa-tagsa ka mga pamilya nga magbanding abyan. For many working parents, ang tinion nato no sa mga kabataan kis limitado lang tungod sang long hours or late shifts, di ba la? Kis may mga ginikanan yang ila mga bata katulog na sila gaubra pa no, or magpuli naman sila, sila naman matulog, ang ilang bata maskwela naman. So amuna no kasi ang masubo abyan. Kag they come home too exhausted to meaningfully connect. So ini nga initiative nag-offer gid sang chance abyan, bisan lipot lang to sit at the table, mag ano lang gid na simple lang gid mag kaon kamo up danay kamo kaon, and mag-ask ng mga simple nga mga pero important ka mga questions, no, kamusta ang imong adlaw, no, nga nag-smile ka subong, no, or nga nasubuan ka man, no, or is there anything on your mind, mga amo na bala ginahimo mo man bala sa imong kabataan, no, abiyan ginikanan dira do nagakapanimalay nakita diri pero manami nga tuod kag wala man ni siya pili ya nung programa abiyan actually, no, kay everyone sa aton may mga pamilya, no, hindi man gid tanan kompleto pero at least, no, may ginakabig kita nga pamilya naton, no, kay sometimes those conversations bala over dinner are exactly amo na ang kinahanglan sang mga kabataan, no, ang mga ina nga mga istoryahan ay abyan, di ba, ako magpamati ikaw abyano sa kapanimalay mo, upod kay Miss Jinky, kay Pastor June Luces, kay Pastor Chester, di ba, amo na ang imong matun-an sa ila, no, ang importance, no, sang pag-istorya, sang communication, sang pagpabakod, no, sang aton nga pamilya abyan, no, kay nakita diri naton abyan, no, kung balikan naton ang pulong balas ang Ginoo, ang pamilya is one of God's greatest gifts sa aton. Dira kita, no, nag-una gid ma-experience naton ang love, ang pag-atipan, ang correction, ang forgiveness and belonging. Pero kabaluman kita abyan nga wala sang pamilya nga perpekto, no, there can be misunderstanding, may mga disagreement, may pressures and seasons when relationships become difficult. Na nami bala sang Joshua 24:15, no, nagaremind sa aton nga ribasahon nato, no, but as for me and my household, we will serve the Lord. Nagaremind ini sa aton abyan nga building a strong family is not simply about having a peaceful home. Di bala? Hindi na ya butsilingon nga kung linong ang balay or wala nagainaway, okay na, no? It is about making a deliberate choice to put God at the center of our family life abyan. Kumbaga, unagid, no? Ragid ang Ginoo sa aton nga pamilya. Amugin ang pinaka nami kay si God man ni ang author, no, sa family naton, di bala? Abyan, so manami gid nga ara gid ang pag-acknowledge naton sang Ginoo sa tunga sang aton nga relationship sa pamilya naton. Kay apart from him abyan, kun wala naton inaiya, wala kita ya pag-acknowledge sang Ginoo abyan, no, or pagsimba sa iya una gid nga ginauna siya naton. So bisan ano pa na siling nimo nga masiling nimo nga nami imo family, nothing managyapon abyan kung wala dira ang Ginoo. When a family chooses to serve the Lord, faith becomes more than something we talk about on Sundays. Di bala? Nga, yes, no? Nami akong pamilya kay Gasimba kami tanan, no? Di bala? Kanami, ideally, nami ginaya, no? But, how about other days abyan, no? Diin dira ang Ginoo sa inyo pamilya? Or, amo na bala? May bahin man bala ang Ginoo, no, sa tagsa-tagsa ninyo mga pagsinalayo, no, sa inyo paniwalay. It becomes part of how we speak to one another, no? Ga-reflect bala si Jesus, no, ang Ginoo sa pagsinalayo naton sa panimalay naton. Kung paano kita magpatawad abyan, no? Di bala mo budlay-budlay ni nga word, no? Or pagimo abyan, pero dira nagasugod ina sa panimalay naton how we make decisions and how we face difficulties together, di bala? Kung sa God ka maghandle sa mga problema sa imo opisina abyan, so kung naga-duty ka, mas bakod pagid kung kabalo ka mag-manage, no, sa problema sa panimalay nimo, di bala? Mas nami pagid na iaabyan. Ang mga ginikanan are called to guide, no, sa mga kabataan in the ways of the Lord. Amo ginaiabyan. Children are encouraged to honor sa ilang ginikanan, di bala mugin ang tudlo sa Ginoo sa aton. And every member of the family is called to love, to forgive, encourage, and serve one another. So ang ini nga National Family Week abyan, nag-remind sa aton nga ang strong family is not a perfect family. It is a family that continually turns to God. Muna siya abyan. Yes, may solito na itong liwat. May mga times kinaiyang kita no nang may mga problema kita, may mga challenge sa aton nga family, pero abyan hindi kita malipat ara ang Ginoo nga magasolbar sina ang mga problema naton no, kun ilet naton nga ang Ginoo magasolbar ina or magapanguna no sa mga desisyon naton. So ang prayer naton abyan nga ang aton nga mga tagsa-tagsa ka panimalay will become a place kun sa diin ang Ginoo na gaka-honor naton. Kun diin ang pagpatawad is freely given, no? Kun sa diin ang mga kabataan learn faith by example, di bala? Amo gining pinaka nami nga part abyan no ang pag-train sa mga kabataan nga by example. So kita ginamanguna nga mga adult no nga maginikana dapat, and where every family member experiences God's love abyan. So again, ang challenge sa aton abyan nga iano nato no sa relationship naton sa panimalay naton as we celebrate sang National Family Week abyan. Bisa natapos na ini kabay pa magapadayon ang essence ni abyan nga nami isang Psalm 127:1 nga reminder sa aton, unless the Lord builds the house, the builders labor in vain. Unless the Lord watches over the city, the guards stand watch in vain. But silingon abyan nag-emphasize ini nga ang human effort alone hindi makasecure or makabuild sang lasting family or home abyan. Ang presensya lang gidya sang Ginoo, ang active presence of God and blessing are the true foundation abyan. So kabay pa nga bisan ginagway lang ini no, maka-remind ini sa aton abyan kag kun may ara gidera tuod la inay buot no sa aton nga tagsa-tagsa ka panimalay. So pray sa Ginoo nga Lord, gusto ko gid nga may ara sang reconciliation karon no. So halin kabi kagina sa inyo balay dumaylain buot, so pray gid no magpuli ka karon ng everything will be okay kay amo na ang gusto sang Ginoo abyan kag di bala malipay ang tagsa-tagsa sa aton nga panimalay no, sa grasya sang Ginoo ngayo gid sang guidance sa Ginoo abyan sa tanan no nga mga nagakatabo kag ginahimo naton sa aton nga pamilya no. Sis Ma'am Arlie Lumawa, good morning. Coach Tata Belangel, Ma'am Arlene Penuela, Zu Teoray Campo, Ma'am Karen Moscoso Mangaga, Ma'am Linsen Marañon Fernandez, Ma'am Linsen Mangaga, Sir Jinggoy Bautista, Ma'am Hazel Remada, Mary Jane Silga, Ma'am Shishins, good morning. Che Almirante, good morning. Si Jeller Pabon, ng Rodora Carmona, Team Carmona, good morning. Sir Celestino Nifras, ang DepEd, good morning, sir. Maying aga sa inyo din ni Ma'am Lils. Si Ma'am Tess Villanueva, salamat gid no, sa tanan nga nagaupod sa aton kag sa mga nagapamati sa radyo, bisan hindi kitao ng mga pangalan nyo, pero salamat gid nga ara ka mo dira nagaupod sa mundiri sa DYVS. Kabay pa nga nakabulig, no? Nakahatag encouragement ang aton nga topic today sa aton tanan. No? Salamat man sa kayong Bonard, kay Joel sa Control Cag, sa aton mga gwardiya dira sa Talok Site. Good morning, Ma'am Melanie Aison. Salamat, kid. See you tomorrow, abyan. God bless you. This is Leia. Enjoy the day and take care.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capitbise.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
2: Hello mga kapanimalay, good morning sa liwat. Kag nami Japan ang tiyempo. Bisan nag-ulan, pero nagtulutawahan naman sa buong adlaw na guwan na si Mr. Sun. And magkapanghalay na kita, magkapanglaban na kita, di ba? Aside from the important notes na ako ihambal about hygiene, sabi ninyo, nagaluto kita, no? Siyempre, makihad kita sa panakot naton. Nagagamit kita sa chopping boards or tapalan. And we need to ensure na inang ginagamit naton is either microplastic or made of wood. Kinanglan, kabalo kita magtinlo sa sang maayo. We have separate chopping boards sa mga raw meat, sa mga cooked foods na ginakihad naton. For example, baka kita sang buong nga manok, no, or naginbahapit ato sang pork, luto na, so ichapon naton, di ba? Or mga fruits and even vegetables, dapat may ara na saya nga kontanin lain-lain, barato naman lang subong ang chopping boards, di ba? To avoid cross-contamination. So amun yung topic naton for today, subong adlaw nga Martes sa kapanimalay mo. Pero before kita mag- proceed, syempre the music kita, di ba? Mahatag ko anay quotes, bala. Kaya ari pa malanta sa intro, di ba? So, ang Psalm 28 verse 7, nagahambal, if it wasn't for the struggles, you wouldn't be as strong as you are today. Ang Ginoo naton is always building you up, even if you feel like you're breaking up. Doma, donot nako, bukang buka nako, ubos na, ubang uban na, ano pagida ang termino niya gamito nimo, sabog nako. But because of that struggles, ginatubang nimo, nagabaskog kagali, may ginatudlo gali sa imo, kag nagaisog kapagid, no, sa pagatubang sa mga dalag ko pagid nga mga obligasyon kag mga ginapakita sa imo sa unhan. Kay wala struggles, wala sang success, di ba? Indra nagahalin mo, kay nagatinguha ka na madabot imo a goal, God, makas ka gidya. So amo na siya ang reminder sa aton sa Psalm chapter 28 verse 7. So sa gihapon ini si Jinky, kaupo ninyo diri sa kapanimalay mo.

0: Sa tagsa kapag ulan, ginapahanumdum kita sa isa kasakit nga kamatuuran. Masami ang baha nagasugod sa basura sa dalan, nagabalabag sa kanal, kag nagadala peligro sa kabuhi sang katawhan. Bilang mga tinugyanan sang Diyos sang iya tinuga, ginatawag kita hindi lang magpangamuyo, kundi magatipan man sang kalibutan. Sa siningation, piliun naton ang gugma kaysa kawala sang labot sa aton palibot. Kung insakto ang paghaboy naton sang basura, ginaamligan naton ang aton isig katawo, komunidad, kag palaabuton. Manginkabahin kita sang solusyon. Manglimpyo, mag-segregate sang basura, kag mangin ehemplo sa komunidad.
1: Ini nga pahanumdom gikan sa 1233 Radyo DYDS.
2: Are plastic cutting boards safe to use? Amo nang pamangkot, no? Ang mga nag-eskwela sa cookery, culinary, sa mga nutrition, dietitian tanan, they are very aware and knowledgeable about sini. So, ang expert Dean O'Cliver of University of California nagpatigayon sa isa ka research on this subject and na-discover niya that wooden cutting boards mas gamay ang iyang Salmonella bacteria compare sa plastic boards. Ang pagpinsar taya, kasi syempre yung tsura sa cutting boards nga wood pag nabasa, do kahigko, di ba? Unlike sa mga microplastic nga puti na daan niya, do katindo bala. So, mabakal ta, kag amo ni aton gamiton. But, amo na pinsar taya, no? Many of us thought that nung ining microplastic boards, do ka safe. Pero ang iya sinab lang nga inagihan no makat siya na because every day ginagamit mo na siya magkihad ka dira na nagaspan na lupsop ang bacteria. Okay? Another common misconception is that plastic boards are better than wooden boards tungod sa iyang look. No? Pero hindi gali ina intsakto. So given the current knowledge, it's reasonable to consider alternative sa atong plastic cutting boards, especially if ang concerned nimo about this microplastics. Ang mga wood nga ginimo nga tapalan or sinitong bamboo cutting boards na ginabaligya man na gani, namin sa tsura niya, no? Kahit kita may mga DIY, kita yung mga tapalan mo, no? Susubong niya damo na isang bamboo cutting boards na ginabaligya. So, ini sila, they are less likely to shed particles and have natural microbial properties. No, hindi niya require sang very rigid or thorough na pag-maintain, no, compare sa microplastic. Always mo lang oilan, hugasan sa maayo, and then i-dry good. Thorough drying, importante ni sa mga wood or wooden cutting boards mo. No nga malama, lagi siya blang ginpainitan, gitbalahaw, no? Kay mas safer ining option compare sa microplastic nga cutting boards. Tsura lang niya ang nami, tanawon. Pero, ang effect sina sa aton nga lawas, amo nang wala nato nahibaluan. Kay sa sobra mo nang paggamit, nagkagisi na siya o nagkakapilas, ang nang mga particles nga halin sa nag-scratch, no, sa microplastic boards, nag-aimpon sa food nga ginpangkihad naton, wala ita kabalo. Okay? So, for those who prefer, ay, diri lang gikwigya po sa microplastic na namian, kasi ni bahala ka da iya, Miss Jinky, kung gusto mo iduso ang imong wooden cutting boards, basta ako, mas prefer ko niyang plastic. It's okay, no? Wala problema. It's important lang gid to replace imo cutting boards regularly, especially your microplastic cutting boards, regularly. Again, regularly. Especially if it shows signs of deep cuts or nag-wear out na siya or no, ang do kadaan na kubabarato naman lang subong. You choose high quality some plastic boards that are approved for food use. Microplastics have been detected in various food sources including seafood, mga honey, and even salt. So next question, do plastic cutting boards release microplastic? What do you think? Yes or no or maybe? ano ba ang sabat nimo? The simple answer is yes. Do plastic cutting boards release microplastics? Yes. Because sa 2022 nga study conducted by a research team dito sa Gyapon sa University of California, they found out that plastic cutting boards, when used regularly, nag-release ini sa microplastic particles. Okay? And then ina, nag-impon sa ato ng food. So, gin-support na na siya. These tiny particles often hindi niya makitaan in our naked eye. Mutadan mo lang, may gagmay, ginaiya. Hindi makitaan. And ang results nina, sige, kada yung kihad na na de, sa nagpilas, ang damo na sa pinilasa na imo cutting board, no, sa surface. So, over time, these particles nag-mix with the food we prepare, and nag-impon na sila, and it produce or nag-concern sa aton nga health. So, klaro na na, no? Masamo na siya ang dapat naton halungan. And from bacterial standpoint, amo nang na-istoryahan naton diri sa buong, that's why hindi ko sang microplastic, mag-go ko sa wooden cutting boards, no? Because of this bacteria. Hindi lang na amo sina, plastic cutting boards can be safe if maintained properly. Okay man na siya. Basta na-maintain lang sa maayo. Sa ano nga bagay para ang or ang concern about health, kinanglan conscious gid kita nga mangin safe ang aton nga health, no? So maintenance importante. Unlike wood, which has natural microbial properties, ang plastic board ya, it requires more cleaning to prevent bacteria from setting into knife grooves. Knife grooves ba yung giri-giri na sa surface, sa dugay mga pangkihad raw, pangchop. And it is recommended frequent washing and replacing heavily scored board nga ginagamit natin to minimize bacterial risk. So, pagtapos ni magamit, pagchop sa mga panakot, hugasan mayos ng tubig, anahan pagit sa habon dira or yung liquid dishwashing, pagkatapos bunawan sa maayo, ibulad or pamalhon, no? And if nagagamit kita sa wooden chopping board, mas nami pagit nga dry gid siya. Kaya iba na, ginugasan and then gamito naman for another nga kilihad doon mo, no? Hindi na siya pwede. Okay? So, amo na gani, invest ka sa chopping board. San tatlo lang kabilog, ini para sa mga hilaw, mga meat, no? Or ang ina pang lutoon nato ng mga sudaan. Ini naman sa mga vegetables, no? Or panakot. Ang isa abi para sa fruit, i-specify. Magid color coding. Kung hindi ka kakita sa may design nga for vegetables, for fruits, or for raw nga food, di, color coding na lang para ma-identify. And then let your family members nga kabalo nga ini para sa amuni, sa amuni, sa amuna. Para sila man, aware man nga magkihad sila. Kung sila na-assign magluto, di aware sila nga ini para sa raw meat, ini naman sa fruits, ini sa vegetables, para malikawan natin ang cross-contamination.

0: ma abilidade, ma descarte, ma alam, at hindi kailanman mauubusan ng paraan. Yan ang utak langgam. Tampok ang samut-saring tips at iba't ibang techniques na hatid ni Joe Cabrera Alabastro.
1: Isa ka ba sa mga mami na napabayaan ang sarili dahil sa pag-aasikaso sa anak at sa dami ng mga gawain kailangang alalahanin? Narito ang ilang mga tip. Bibigyan kita para sa iyong treat. Gamit ang mga karaniwang sangkap na matatagpuan sa kusina, ang glowing at healthy skin, posibleng mapasa iyo. Pakinggan kung paano ang ating tips mula sa www.womenshealthmag.com. Una, kung concern mo ang pagpapaputi at magpapanatili ng magandang kutis, treat yourself for papaya and honey smooth and sweetening massage cream. Simple lang ang gagawin. Ihanda ang 2 kutsara ng hinog na papaya at 1 kutsara ng honey. Ang papaya kasi meron siyang natural enzyme na kayang tumunaw ng dead skin sa ating face. Sa 1 mangkok, durugin ng pinong-pino ang papaya. At kung meron kang dry skin, subukan mo itong gawin 3 times a week. At kapag sensitive naman ang skin, 1 hanggang 2 beses lamang. So, pag dinurog mo na yung papaya, ihalo ang honey. At yan ang imamassage mo sa buong mukha. Mamassage mo yan sa loob ng 5 minuto. Circular upward motion ang pagmamasahe para walang ma-miss out na bahagi sa iyong mukha. Kung gusto mo rin na mas maging effective, patagalin mo ng kaunti. Mag-relax-relax ka muna, higa ka muna, gawin mong facial mask for about 15 to 30 minutes. At gumamit ng basang tela para naman tanggalin ito. At saka banlawan. Kung pantanggal ng wrinkles o pang-iwas sa wrinkles ang hanap mo, ang carrot, milk, and turmeric collagen face pack ang kaibigan mo. Ito ang ingredient. 2 kutsarang kinayod na carrots, 4 na kutsarang fresh milk, at 1 kutsaritang turmeric o yung luyang dilaw. Ang kinayod na carrots, hahaluan mo ng fresh milk, tapos ng 1 kutsaritang turmeric powder. Haluin ang mga sangkap, i-blender ito para mas lalong kumatas yung carrot at mas maging smooth ang consistency nito. Ang carrot kasi meron yung beta-carotene at collagen. Kayang-kaya nitong gawing mas mukhang bata at reddish ang iyong face. At turmeric naman merong antioxidant na tumatanggal din ng age spots, skin blemishes, fine lines at iba pa. Sa paglalagay ng mask, siguraduhin natatakpan ang buong mukha. Tapos, leave it on for about 20 to 30 minutes. At saka, maghilamos ng iyong regular facial soap at banlawan. Pantanggal naman ng dead skin cells, ng whiteheads at blackheads, i-ready mo na ang 2 kutsarang brown sugar, 1 kutsaritang olive oil at 1 kutsarang honey. Ngayon, kung wala kang olive oil, pwede mo ring ipalitan ito ng mayonnaise. So, sa 1 bowl, ilagay ang brown sugar, olive oil, at honey. Kung sobra ang pagkaka-dry ng iyong balat, hawakan mo yung skin mo. Medyo magaspang ba? Sobrang dry na yan. Ibig sabihin, pwede mong gawin ang application na ito for about 3 to 4 times a week. I-apply ang scrub sa circular motion sa mukha. Pwede mo rin iyang iwan sa iyong mukha sa loob ng 20 to 30 minutes. And then the same procedure. And lastly, para naman mapanatiling banat ang mukha, subukan mo itong homemade tightening and firming mask. Ihanda ang egg white, 1 lemon at 1 kutsarang honey. Magbiga ng lemon juice sa mixer. Dahil ang lemon, meron siyang natural bleaching agent at ito ay merong citric acid. Natanggal nito yung mga pigmentation sa balat. Ihalo ang honey at ang egg white. Yan naman ang nakapagpa-firm ng balat. Ilagay sa mukha for about 20 minutes. Saka sabunan at banlawan. Simple lang, di ba? Ang ating tip mula sa www.womenshealthmag.com. Simple lang, kaya subukan mo to, mami. Siguradong ang iyong beauty ay magniningning. Ako po si Jo Cabrera Alabastro para sa Utak Langgam.
2: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. I-scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag dako gid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tubtob nga ang tanan makabati.

0: Ini ang 1233 DYVS. Padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Hesus Kristo sa sulod sang 56 katuig. Tubtub ang tanan, makabati.
1: Okay, tapos na ta sa mga chopping boards, no? Maluto kita, bala, tuduan ta kamo sang vegan-friendly mayonnaise recipe para sa mga health conscious, hindi ta sa libakal-bakal sa mga mayonnaise, no? Kung pwede ka malang ka makahimo, sini, namigid. You just need 1/2 cup soy milk, 1/2 cup avocado oil, tunga sa kutsarita sang kalamay, tunga sa kutsarita sang asin, and then 1 tablespoon vinegar. So, ang himuon ni mo, i-mix ni mo ang soy milk, sugar, salt, and vinegar sa imo food processor. Or kung wala ka sa food processor, hand blender na lang. No? Okay, manmano ka eh, no? And then, slowly, you add the avocado oil. Diba? 1, 2, 3, 4, 5 lang naman kay ingredients. So, si soy milk, sugar, salt, and vinegar mixed together. And then, ang avocado oil, amat-amat mo lang i- mix, no? You blend until the mixture thickens and becomes creamy, pareho sang ginabakal naton nga mayonnaise. So after that, i-transfer mo imong nga homemade mayonnaise sa isa ka jar na may glass, ha, hindi plastic, or airtight container, and store in the fridge for up to 1 week. So may ara ka na palaman nga healthy, vegan-friendly mayonnaise. So, hapos-hapos, no? Hindi nagkakinan magluto-luto pa, mixing ng gidya. Galing mo lang na, namita na may mixer ka. Okay? Then another, butter, homemade butter. Actually, yung ginahatag ko, pwede mo ni mapamaligya. Di ba tamo lang label yung good for 1 week consumption, amo na bla, nan, para aware sila, hindi niya papalawigod, good. And then, ang sunod lang, good for 1 week lang, hindi damo-damo, no, para ma-adjust man sa imong buyer. And then, this time, homemade butter naman. So, sa homemade butter, you need 2 cups ng heavy cream, and then a pinch of salt. Diba, ang butter, medyo masin-asin. Pero yung pinch of salt naton, optional. Pero mas namigay mami asin. Kay butter gani eh. Diba? Pero kung heavy cream na natin, muna na siya. Pero may pinch of salt ka nga, ibutang. Hindi ko maggambal, optional. Para may pwede gin nga maasin-asin ang result sa imo homemade butter. No? So, ang himuon nimo, you whip the cream.

other recipe if you like. So after that, you rinse the butter, knead it in ice cold water to remove any leftover buttermilk. Kaya sa sobra mo tub lang nga whip, nag-separate to by ang butter kag buttermilk. So ang buttermilk hindi tanay paggamiton, ang butter lang ya. So change the water a few times until it stay clear. Tapos no, may kumaga pangkabuhayan express kita nga dali lang gid pwede naton mapakita pangitan-an, at the same time pwede man naton mahimo nga pangkonsumo naton iti kung baka kapirmi butter bala ti ariyo mas maka-save ka, and then ma-enjoy magid kay homemade ikaw yung nagpangabudlay. Although nga iban sa aton family members siguro ma sila to masauhan, hindi sila maka-adjust ang taste compare sa ginabakal gid. Pero kung basihan mo ang mga homemade na gin mo, mas healthy kumpara sa ginabakal naton, di ba? So, muna aton nga ang topic for today.

0: ba't mabili?
1: Eh, yan ang uso eh.
2: Biblical ba yan?
3: Huwag ka nang makialam.
1: Correct.
4: Teka, teka, ano ba to?
0: Pwede ba bumate?
1: Buti na lang nirevive to, no?
3: Oo nga eh, gusto ko nang sunugin yung original niyan eh.
1: Correct.
5: But seriously,
3: dapat

0: pareho sa kadam-an nga gabugtaw sang timprano, nagakadto sa ulubrahan kag nahigot sa damo nga maresponsibilidad? Sa madasig nga pagihos ang kabuhi subong, makabatyag kita permi sang stress, kakapoy, kag kun sobra na, nagaka-burnout kita. Abyan, ang Ginoong Hesukristo nagahambal sa iya pulong nga magpalapit kita sa iya kag tagaan niya kita sang pahuway. Indi niya luyag nga ikaw maghago kag makapoy, kundi luyag niya nga mangin mamag-an ang imo ginadala. Dumdumo naton, ang pagpahuway is about recovery. Kung ikaw drained na kag nakapoy, maginhawa kita sang madalong. Ang pagpahuway nagahatag man sang refreshment, buot silingon, paghimo sa mga aktibidad ukon mga hilikuton nga nagadala sang relaxation. Kag ang pinakaimportante, ang pagpahuway is about renewal. Ini ang paghatag sang oras sa Ginoo para mag-ligon ang aton pagtuo kag aton espiritu. Tandaan gid naton mga abyan nga magpahuway. Ginaimbitar kita sang Ginoo para magpahuway sa iya presensya.
1: Welcome to A Moment for Mom, your daily pause to breathe, reflect, and reconnect with God. Take this moment and let His presence meet you right where you are.

Well, bye-bye mga kapanimalay. Salamat sa gihapon. Sa inyo po po sa akong Subunga Adlaw. Sa Webes naman, same time, same station, ini si Jinky. God bless you!

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.

0: Ang oras sa DYBS alas 12:17.
1: Balita 12:33.
0: May ugtoyari na ang ulo sa ating mga balita para sa sininga oras. Adlaw sang Martes, Setyembre 29, tuig 2026. Sa Balita National, COMELEC handa na sa anuman nga Supreme Court ruling sa BSKE postponement. Manubo nga pondo sa Department of Agriculture para sa 2027 posible mangin pamahog sa food security sa pungsod. Excise tax sa LPG ka kerosene liwat nga ginsuspender sa BIR. Sa Balita International, Netanyahu nagkadto sa United Arab Emirates. Trump ginkumpirma nga may ara na sang paghambalanay ang Amerika kag mga mediators agud mauntat na ang giyera nila sa Iran. Kag sa balita sa sports, President ukon Pangulong Marcos Jr. ginpaimbestigaran ang reklamo sang iban mga sang iban nga mga atleta nga nag-intra sa Asian Games. Kag karon yari ng detalye sang aton mga balita.
1: Balita 12:33.
0: Una kita sa Balita National, handa ang Commission on Elections sa CONCOMELEC sa anuman nga mangin desisyon sang Supreme Court nga may kahilabtanan sang petisyon nga naga-request o naga-question sa postponement sang barangay kag sanggunyang kabataan elections o kon BSKE. Suno kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, nakahanda ang poll body sa aspeto sang budget kag operasyon in kaso magpagwa sang ruling ang Supreme Court. Subong man, ginsiling-sining nga hindi na madayon ang barangay at sanggunyang kabataan election sa orihinal nga petsa nga Nobyembre 2 nga schedule. Bangod una na nga ginpauntat sang COMELEC ang tanan nga election-related activities kasunod sang bag-o nga laye. Samtang nagpalabot o kung naglabot na sa 8 billion pesos ang nagastos sang COMELEC para sa pagpanghanda sa 2026 BSKE. Kalakip ang mga kagamitan, ballots, kag manpower. Suno kay Garcia, mahimo gamiton sa mga masunod nga eleksyon ang kalabanan sa mga procure o kon nabakal nga kagamitan basta mahimos lamang ini o kon ang mga ini sang maayo. Ang hindi magamit nga pondo para sa BSKE mahimo na money alokar sa pagpanghanda para sa 2028 national elections. Nakatalana naman nga maglabot sa 29.5 billion pesos ang proposed 2027 budget sang COMELEC sa idalom sang National Expenditure Program, mas mataas sang 46% kung ipaanggid sa nagligad nga alokasyon bangod sa pagpanghanda para sa 2028 elections.
1: Balita 12:33.
0: Ginkabalaka sa iban nga sektor ang proposal nga pondo sang Department of Agriculture kun DA para sa tuig 2027 nga nagalabot sa 198.45 billion pesos, mas manubo ini sang 8% o kun equivalent sang 17.25 billion pesos kun ipaanggid sa 215.69 billion pesos nga ginaprubahan para sa ahensya sa tong 2026. Suno kay Anay Agriculture Secretary Leonardo Montemayor, dako nga pamahog ini sa National Food Security ilabi na sa tunga sang ginalauman nga malala nga epekto sang El Nino kag sang padayon nga tension sa Middle East nga nagpataas sa gilastuhon sa production. Agud malikawan ang krisis ginaduso ni Montemayor nga unahon ang pagpabaskog sang lokal nga produksyon sa baylong nga maglaom sa importasyon. Suno sa iya ang dungan nga pagdamo sang imported goods kag lokal nga ani magadulot lamang sang tuman nga palasanon kag kapirdihan sa mga mangunguma sa baylo nga makabulig. Magluwas diri hugot man ang iya pag panawagan sa Department of Justice ukon DOJ nga pasabton ang mga ara sa likod sang agricultural smuggling nga nagapapirde sa presyo sa mga lokal nga balaklon.
1: Balita 12:33.
0: Liwat nga ginsuspender sang Bureau of Internal Revenue kon BIR ang pagpangulakta sang excise tax sa liquefied petroleum gas kon LPG kag sa gas o kanya kerosene sumugod kagapon sa Setyembre 28 pinaagi sang Revenue Memorandum Circular Number 100-2026. Ang among atikang naayon sa Executive Order Number 125 nga ginpirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa tong Setyembre 25 sa idalom sang Republic Act Number 123-16 agud maghatag sang temporaryong relief sa mga manugbakal. Pathag ni BIR Commissioner Charlito Martin R. Mendoza, ipatuman ang suspension matapos kumpirmahon sang Department of Energy nga naglabot sa $99.41 per barrel ang average nga presyo sang Dubai crude oil halin Agosto 13 hasta Setyembre 11 nga naglapaw sa $80 threshold sang batas. Sa ilalom sang bago nga mando, ganap na nga serado ang excise tax sa LPG. Magluwas na lamang kung gamito nini bilang raw material sa petrochemical o para sa salakyan. Agud nga magdalagan ini. Kagin suspender man ang buhis sa gas, magluwas kung gamiton fuel sa eroplano. Automatic nga o kung automatiko nga magbalik ang regular nga sukot sa buhis kung magnubo-liwat sa $80 kada bariles ang presyo sang langis sa sulod sang isa ka semana matapos ang sertipikasyon sang Department of Energy o kon paglipas ang tatlo ka bulan matapos nangin epektibo ang mando. Madumduman nga una na nga nagpatuma ng BIR sang pareho nga suspension sa tong Abril 17 apang ginbawi ini sa tong Hulyo 8 sang liwat nga nagnubo ang global oil prices.
1: Balita 12:33.
0: At kita sa Balita International, nagbiyahe pa kadto sa United Arab Emirates kon UAE si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Nakigsapol si Netanyahu kay UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed. Ginhambalan sang duha ka lider ang isyu na nahanungod sa giyera sa Iran kon sa diin pareho nga nangin madalom ang papel sang UAE kag Israel. Ginpabaskog man sang duha ka lider ang ila kaangtanan kag relasyon. Kaupod ni Netanyahu ang asawa sini kag iban nga mga opisyal kaangay sang head sang National Security Council, military secretary kag political advisor. Ang pagbisita ni Netanyahu natabo halos isa ka bulan antes himuon ang piniliay sa Israel sa maabot nga Oktubre 27.
1: Balita 12:33.
0: Ginkumpirmahan US President Donald Trump nga nahambal sang mga US officials ang mga mediators nga nagaduso sang paguntat sang gamo o kon inaway sa Iran. Wala na naghatag pa sang iban nga mga detalye ang US President kung ano ang nahambalan sa mga mediators nga halin sa Qatar. Nakatala na man nga istoryahon ni Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi ang mga mediators sa pagkadto niya sa New York. Pila sang mga hambalan nila ang paguntat sa o kon paguntat na sang gamo kon sa diin mangin palaagyan ini sang pagbukas liwat sang Strait of Hormuz. Liwat nga ginainsister ni Trump nga suno sa iya nagdaog ang Amerika sa away o kon giyera nila kontra Iran.
1: Balita 12:33.
0: Kag sa balita sa sports, President Marcos Jr. ginapaimbestigaran ang reklamo sang iban nga mga atleta nga nag-intra sa Asian Games. Ginbando ni Pangulong Marcos Jr. nga imbestigaran ang mga reklamo sang iban nga atleta nga Pinoy. Ilabi na ang mga miyembro sang Alas Pilipinas Men's Volleyball Team nga ginsiling kinahanglan pa nila maggastos sang ilang kaugalingon nga kwarta sa Asian Games sa Japan. Ginsiling ni Palace Press Officer Claire Castro nga indi luyag sang Pangulo nga ang mga atleta sang Pilipinas nga magrepresentar sang pungsod maka-eksperyensya sang problema bangod lamang sa ginasiling nga napaslawan nga suportahan sila sang gobyerno. Dugang pa ni Castro tinutuyo sa imbestigasyon agud mabalaan kung ano ang matuod nga naeksperyensyahan sa mga humalampang. Luyag anay mabalaan sang pangulo kung ano gid ang nangin problema antes magpagwa sang pahayag. Sa nasambit nga imbestigasyon, mabalaan kung ano ang mga pagkulang sang gobyerno kag kun bala tuod ang nasambit nga mga aligasyon.
1: Balita 12:33.
0: Kag amoy itong mga nagapangunang balita para sa sining oras para sa balita 12:33 ini ang inyong manug balita Ruth Claor. Para naman sa aton pahanumdom Holobaton BN3 mga beer ako mga bersikulo 4 tubtub 5 nagasilingang pulong sang Dios. Indi pagpakapuyi ang imo kaugalingon sa sobra nga pagpaninguha nga magmanggaranon ikaw sa baylo. Punggi ang imo kaugalingon kaguhuna-huna akon ano ang husto. Ang kwarta madula lang sa isa ka pamisok nga daw sa may pakpak kag nagalupad ini palayo sa imo pareho sa agila.

0: dito nga magahatag sang mga iwas dengue tips.
1: Naton nga 4 o'clock habit gina dinaton pagkalipatan. No? You stop at 4 p.m. You look, mangita kita. You listen kung anong ginapanghatag sa aton nga mga DOH, WHO, CHO, kung anong aton ginapang kampanya, no? So, alas 4 ginangahabit kung pwede naton nga mapang sugod kita manglindo sa balay naton. You search and destroy, that is the first S. First, you search and destroy the breeding place gitsang aton nga mga lamok. So, ang second S naton is syempre iprotektahan ang aton self, no? So self-protection measures. So ang una, sang damo kita dengue cases, diga kuan kita sang kung pwede naka long sleeves kita, nakapajama sa balay, ini naka shorts, naka man ano. Kung na nami ning aton balay tani naka screen. Kung hindi gid ma-afford ang screen, may ara kita mga mosquito nets na pwede man na mosquito. Then we have the seek early consultation if in case may ara ka dengue nga na positive ka na gid, ma-test kita sa aton nga NS1 sa CHO, mabalanta, and then you can have the hydration no, sa inyong balay. Then, of course, we support the fogging spraying kung nagdamo ng atong cases. Always, kakampaign kami ng atong 4S strategy sa against dengue. Na.
0: Salamat sa pagpamati. Sa liwat, atong gidumdumon, limpyo nga palibot, protektado nga pamilya, iwas

0: Ini ang 1233 DYVS, padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Heso Kristo sa sulod sang 56 katuig, tubtub ang tanan makabati.
1: Simulan ang bawat tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
2: Evangelista Paul Mortiz.
3: At Beth Flores po. Kamusta po kayo on a trusting Tuesday, mga kaagapay? Naku, nakakatuwa, no? As we continue to grow deeper in the Lord, as we go continue to know who our God is and yung lahat ng ginawa ng Panginoon para sa atin, we can always, you know, our trust will grow deeper sa Panginoon. Di ba totoo yan? Kasi alam natin sila yung ating source ng ating pananampalatay. Kayo po ay nakikinig sa programang Gabay. Dito po yan sa 702 GZS. Kung kayo po ay nakikinig, gamit po ang inyong transistor radio o PM radio. At kayo po ay narito sa Luzon. Nakukuha niyo po ang ating program mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. At kung kayo naman po ay nandyan sa bandang Visayas at Mindanao at ang gamit nyo rin po ay transistor radio o PM radio, portable missionary radio, ang nakukuha nyo naman po ang ating program mula po yan sa DYVS mula po sa Bacolod. At syempre kung kayo po ay nakikinig, gamit po ang Facebook live stream o yung ating 702 app, mula pare hanggang hulo, kung magandang inyong internet connection, definitely maganda rin po ang inyong reception. At hindi lang yon. Ganun din sa ating mga kaagapay na nandyan po sa iba't ibang bansa, iba't ibang syudad na nakikinig sa atin sa pamamagitan ng ating Facebook live stream. Sabi nga, maging kayo po ay overseas Filipino witness o mga migrants na pinadala niya ng Panginoon for a certain purpose and design, di ba, plan ni Lord. As long as you're shining brightly for His glory, napupagpalain kayo ng Panginoon. Siyempre po, totoo yon. Malaking help yung naririnig nyo, napapakinggan ng mga kaagapay ang mga Tagalog na programa, di ba? At nakaka-encourage sa kanila. Maganda po yon. Lalo na ngayon. Sikat na sikat ang mga Pilipino ngayon sa panahon ito. Tandaan nyo, di ba? Ang galing, di ba? Nakakatuwa na sabi nga, our voice is being heard. Okay. So, hold on lang po kayo mga kaagapay. At syempre, ang ating Tuesday is also our Ministry Partnership Day, Ministry Partner Day. So, maraming pong salamat mga kaagapay sa patuloy niyong panalangin para sa Far East Broadcasting Company Philippines at sa buong mundo. Kasi pag nakikita niyo yung mga testimonies from the different parts of the world, how they come to know the Lord through FEBC,

0: Ay, nakakasarap. Nakakaano po, nakakaan tawag ito. Nakakagalak sa puso, di ba po? At hindi lang yon. Yung point na ako, I'm a part of what God is doing, di ba po? So salamat po sa inyong mga panalangin at patuloy na kami, let us continue to support financially the work of FEBC. Kasi alam natin, until all ever, kung lahat tayo nagtutulungan at lahat tayo ay sumusuporta, mas maraming maaabot at lalo natin magagawa yung Great Commission, di ba? Lalo na tayo nasa radyo, until all have heard. So, sabi nga, yung ginagawa natin, prayer and finances, we call that eternally significant investment. Dahil yung mga investment na yan ay dahil sa kaluluwa, para sa mga kaluluwa. Eh sabi nga dun sa, di ba, sa Lordship, sa isang matagpuan lang, nagre-rejoice ang kalangitan. O di ba? Yun ang dapat. So mga kaagapay, let us keep on keeping on, di ba? Praying and supporting the work of FEBC. So hold on lang kayo mga kaagapay. Dalangin natin sa loob po ng 30 minutes, meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman. At syempre po encouragement para po ating Tuesday maging trusting Tuesday. At huwag kakalimutan ang Far East Broadcasting Company. Member po yan ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras. Sa ganito pong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company, nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kayo hatdan ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos, ang Biblia, na binubuo ng matandang tipan at bagong tipan upang sa gayon magdala sa ating lahat ng ganap na katotohanan na ito'y kay Kristo Jesus lamang matatagpuan. Kung kaya't amen, amen, wawawa.
0: Ito pa si Beth Flores ng Gabay Library. Maganda yung pinag-uusapan natin ha. Ways to care for your heart health early in adulthood. Ayan. Kasi po, today, September 29, ang World Heart Day. At ito po ay na-introduce ni Dr. Anthony Baez de Luna, ang president ng World Health Federation noong 1997 to 1999. At kasama niya po ang World Health Organization upang magkaroon ng Unified Global Day at mag-mobilize ng action laban po sa cardiovascular diseases. Eh, nabanggit ko rin po, bago pa man ang celebration na ito, ang Pilipinas po nagkaroon na ng Philippine Heart Month na na-establish naman bilang proclamation number 1086 at nilagdaan ng President Ferdinand E. Marcos noong January of 1973. So ito po ay tuwing February. So ang layunin ay maiangat ang awareness patungkol sa cardiovascular diseases na kabilang sa mga leading causes ng death o kamatayan dito sa ating bansa. Kaya ito po yung pinag-uusapan natin. So kahapon, pinag-usapan na natin yung kahalagahan ng family history mula sa ating mga lolo at lola, mga tita at tito, at mga kapatid. So malalaman na natin yung genetic at lifestyle na present sa ating pamilya na malaki pong importance sa pag-manage po nito. Another, eto, study your blood test numbers. Ito pa naman yung ayon na ayon natin gawin. Ano? Suggestion po ni Dr. Breathhead. Ang palagi ang pag-monitor ng health figures tulad ng blood pressure, glucose level, at cholesterol, makakatulong po yan sa early indication at detection ng heart disease. So ang pagkakaroon po ng maaga at nararapat na action upang mapanatili ang numbers na ito sa healthy range ay paraan upang mitigate ang future risk. So, ang blood test numbers ay mahalaga sa pag-mitigate ng risk ng heart disease dahil ito ay nagbibigay ng objective, measurable indicators kung paano nagfa-function ating katawan. So, nagre-reveal ito ng silent risk pa maaaring hindi pa nakikita o nagpapakita yung symptoms hanggang advanced na po yung heart disease. So, Ano yung mga key blood test numbers para po sa heart health? Number one, alam nyo na yan, cholesterol. Ano yung lipid profile? Ano yung LDH? LDL rather, bad cholesterol. Ang mataas na level na to nagko-contribute na sa mga plaque, bara, building sa ating mga arteries. Andiyan din naman yung HDL, which is good cholesterol. Ito yung dapat na marami. So tumutulong alisin ang LDL, yung bad cholesterol, mula sa ating bloodstream. Siyempre, andiyan ang sikat na triglycerides, no? Nagpapataas to ng level ng risk ng atherosclerosis. Siyempre, dyan naman, mayan ang mga bida sa amin eh. Blood sugar, glucose, HbA1c. So ang mataas na level nito nag-i-indicate ng diabetes o pre-diabetes na nagpapataas din ng heart disease risk. Blood pressure, siyempre ang mataas na reading ay sumisira sa arteries at nagdudulot ng strain o pagod sa puso. Yung tinatawag nilang C-reactive protein, CRP, marker po ito ng inflammation. So ang high levels ay nagsasuggest ng increase ng heart disease o stroke. At syempre, yung kidney function, yung creatinine, yung BUN, ang poor kidney health, kaugnay din po yan sa cardiovascular diseases. So bakit mahalaga ang mga numbers na to? Early detection, sabi ang abnormal values lumalabas ilang taon bago ang symptoms. So risk stratification, ginagamit ito ng mga doktor upang makalculate ang overall cardiovascular risk. Tapos yung guiding treatment, ang result nito, nagsasabi kung ang lifestyle changes ay sapat na o kung kailangan natin ng medication. At syempre, tracking progress. Ang regular monitoring, nagpapakita na ang intervention ay gumagana or working. So that's one, know your blood test numbers. Eto, kailangan pa bang i-memorize to? Sabi nga, cease tobacco, itigil na po ang pagninigarilyo at kahit po vaping. Kasi po sabi, ang paninigarilyo at kahit ang vaping nagpapataas ng risk ng heart problems. Gayon din ng cancer, di ba? So, dagdag po ni Dr. Berthet, lahat ng bad news, dapat iwasan na. Alam mo na maaaring cultural thing yan, pero sa ngayon, lalo na yung vaping, so balit hindi ito worth it. So, ang mungkahi niya, maghanap ng professional counseling upang makatulong sa pag-quit sa paninigarilyo. Napakahalaga po na maaga pa lang, alam na natin ang ating blood test numbers para magabayan na tayo ng mga doctors. So kung kailangan baguhin ang ating lifestyle, magkaroon tayo ng pagbabago dito. Kung kailangan ng medication, sundin po ito. Hindi natin kailangan magdunung-dunungan, lalo na po kay Google search. Hindi po siya si Dr. Google. Ano? Ang mas mabuti, may blood chem tayo, may blood chem check tayo upang lalong ma-monitor ang ating kalusugan at maiwasan ang stroke o at heart attack. So kaagapay, tulad ng pinapaulit-ulit nating pinapaalala na ang good health po ay bahagi ng ating stewardship. At haharap tayo sa Panginoon balang araw upang magbigay account sa mga bagay na ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. May He find us faithful. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
1: Amen. Joy, joy, joy, kagalakan kay Jesus sa Espiritu. Salamat, Ama, sa pamagitan ng anak at sa tulong ng Espiritong Banal. Lagi at tiyak na maaasahan magpakailanman sa mundong ibabaw at maging sa langit man at saan pa man. Wow, wow, wow, wow. Amen, amen. Kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Cheerful look brings joy. Ang masayang sulyap nagbibigay ng kagalakan. Proverbs 15:30. Magandang smile, sulyap, nagdadala ng galak. Magandang smile ang nagpapasaya ng puso pag may magagandang balita. Sumisigla ang puso ng tao comes from abiding in Christ. Dumating ito sa pagsiksik natin kay Kristo. Amen. John 15, 10, 11, pag sinusunod ninyo ang mga utos ko, lagi ko kayong mamahalin gaya ng pagmamahal ng tatay ko kasi sinusunod ko siya. Sinasabi ko ito sa inyo upang magkaroon kayo ng kasiyahang gaya ng sa akin at maging masaya kayong talaga. Hindi lamang yon, filled with joy and filled with the Holy Spirit. Puspos ng galak at banal na Espiritu. Acts 30:52. Punong-puno ng saya at Holy Spirit ang mga disciples sa Antioch. Fruit of the Holy Spirit, bunga ng banal na Espiritu. Galatians 5:22, pero ang taong nagsuko ng sa Espiritu ay nagmamahal, nagsasaya, may kapayapaan, nagtityaga, tumutulong sa kapwa, gumagawa ng kabutihan, mapagkakatiwalaan. At yung salitang yon, big words, it carries big fullness of joy in God's presence. Puspos ng galak sa presensya ng Diyos. Psalm 16:11, pakikita mo sa akin ang daan patungo sa buhay. Pag malapit ka na sa akin, sobrang saya ko. Wow, wow, wow. Amen, amen. God anoints with oil of joy. Nagpapahid siya ng langis ng kagalakan. Psalms 45:7, mahal mo ang matuwid at galit ka sa masama, kaya pinili ka ng iyong Diyos, ang iyong Diyos, ginawa ka niyang masaya. Wala nang narinig, walang haring mas masaya pa. God turns mourning into joy. Pinalitan ng Diyos ang pagtangis ng sobrang kagalakan. Jeremiah 31:13, masayang sasayaw ang mga dalaga, magsasaya ang mga binata at matatanda. Gagawin kong pagsasaya ang pagluluksa nila. Iko-comfort ko sila at papalitan ko ng saya ang kalungkutan nila. God's command brings joy to heart. Ang kautusan ng Diyos nagdadala ng galak sa puso. Psalms 19:8, ang batas ni Lord ay tama, nagpapasaya sa puso. Ang mga utos ni Lord ay malinis, nagbibigay ng liwanag sa isip. Good children bring joys to parents. Ang mababait na mga bata nagdadala ng galak sa mga magulang. Proverbs 23:24, sobrang saya ang tatay ng mabuting tao. Proud ang magulang pag ang anak ay marunong. Humble will be filled with joy. Ang mabababa ay pupunuin ng galak. Isaiah 29:19, ang mga api ay magkakaroon ng bagong saya kay Lord at magsiselebrate ang mahirap dahil sa banal ng Israel. Wow, wow, wow. Amen, amen. Di ba, anak?
0: Opo, Ama. Totoo. habang nagpa-process, nagsasabi po kayo, iniisip ko, yung happy kasi, masaya. Diba doon, Daddy?
1: Mm-hmm.
0: Yung joy, galak.
1: Galak. Diba?
0: So yung happy, conditional eh. Si joy kasi, ano man ang pinagdadaanan natin sa buhay, natututunan pa rin natin maging masaya, maging magalak. Kasi diba sabi nga doon, count it all joy when you go through various trials and temptations. Minsan parang ironic, ano, na bakit kailangan pag dumadaan ako sa trials and temptation, lalo, why will I count it joy? Kasi nakita natin, yung sinasabi ni Dad, yung sinasabi po ng Daddy Paul, na yung galak natin sa banal na spirito natin mahuhugot, makukuha. Yung galak natin, ano man ang kondisyon ng nangyayari sa ating buhay, pwede nating ikunin yan, di ba, dun sa mga katotohanan na kasama natin ang Panginoon, mm-hmm. binibigyan niya tayo ng kalakasan, ang Holy Spirit na binibigay sa atin ng direction, binibigyan tayo ng comfort, binibigyan tayo ng wisdom. Kumbaga, encompassing kasi ang Diyos sa ating buhay. Kaya nga, kung ano man po yung mga pinagdadaanan natin, meron pa rin galak kasi alam natin God is in control. And it takes mm-hmm. faith for us to believe the truth, lalo na pag dumadaan tayo sa mga suliranin sa buhay, di ba? Ako, natutuwa ako kasi may mga kaibigan po ako na dumadaan sa chemotherapy sa ngayon. Pero habang sinusundan ko yung mga post nila, makikita natin yung how they trust the Lord for it. Di ba po? Kasi ako talagang, I have so many friends, hindi lang, marami na eh, I can number, kulang-kulang na yan, who died of cancer and I've been with them dun sa process na yon. Pero makikita mo sa kanila ng mga mananampalataya, sabi nila, it's only by the grace of God. And they're still happy and they're, the more, yung nakikita mo yung joy nila in spite of the pain. Kasi lalong nararanasan ang katotohanan ng Panginoon. So, ganun,
1: Amen.
0: Di ba dad, ganun tayo. When we lost our son noong 2016 nga ba? Oh, when we lost our son, it was a big question for us. But then, as you go through the process, makikita mo na, Lord, pwede kami magtiwala sa'yo. Lord, we can still rejoice.
1: Amen.
0: And when we go back to the memories, di ba po yung minsan, ang tawag po namin doon, grief ambushes. At alam ko, naranasan natin yung mga kaagapay. Yung kapag biglang maalala, tapos iiyak na lang tayo. Doon sa mga grief ambushes na yon, the Lord gives us comfort, the Lord assure us, oy anak, kasama ko na si Pao, di ba, nandito na siya, nag-i-enjoy na siya in all the grandeur of what heaven is. So, salamat sa Panginoon. Ang ating bottom line, dapat kilala natin ang Panginoon. Kasi kung ano man po yung mga pinagdadaanan natin, sabi niya, God is in control. Siya yung may hawak ng buhay natin. Pwede tayong magtiwala sa Panginoon in spite of what is happening around us. So that's a choice. Diba sabi natin, that's faith. Having our faith in the one God who says, I'm in control. Yun po yun. So pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, maraming pong salamat. Sa totoo lang, easier said than done, Lord. Pero totoo, kapag dumadaan kami sa mga pagsubok ng buhay, the Holy Spirit is there to comfort us kung we lost loved ones. The Holy Spirit is there to give us peace, to remind of His Word, yung Word ng Panginoon. At the Holy Spirit is there to guide us in the direction, to focus our eyes on You, on our Heavenly Father, and to say na oo nga, ang Panginoong Jesus na walang comparison sa suffering ng Panginoong Jesus para lang sa amin. So Lord, salamat po doon. So Father God, may we always find our joy in You in whatever circumstances we are currently in. Kahit po Panginoon sa mga nangyayari dito sa aming bansa, sa politiko, ang hirap-hirap po Panginoon, pero naniniwala pa rin kami, Ikaw pa rin po ang in control at meron ka pong layunin. So Lord, thank You po for such truth that we can always find our joy in You alone. Salamat po. So Lord, thank You din po sa mga kaagapay namin at today is their special day. Unang-una na po si Ate Marlene Francisco. Salamat po Lord sa kanyang buhay at ganoon na rin po sa kanilang dalawa ng Kuya Abe. Lord, they are such a blessing and an inspiration sa amin sa MCF. Kasi nakita namin, Panginoon, kahit po sa kanilang as they move into seniors at yung paglilingkod, andun pa rin, Panginoon, yung dedication nila for prayer, dedication nila for heading social concerns sa church. So Lord, marami pong salamat. Continue to bless them, O God. Salamat din po sa aming kaibigan, si Pastor Eddie Toribio. Continue to bless him and his work, his ministry, Panginoon. Thank You, Lord, sa mga advocacies na patuloy, Panginoon, for the community. Continue to bless him. Ganon din po, Panginoon, ang aming pong pamangkin by heart, si Nika Apua. Maraming pong salamat sa kanyang buhay. Dalangin ko po, Panginoon, patuloy na pagpapala sa kanya, sa kanila po ni Maddie, at sa buong Apua family. Ganon na rin po kila Kenneth. At lahat po, Panginoon. So Lord, thank You po sa mga kaagapay na to. Thank You, Lord, sa mga kaibigang ito. Thank You, Lord, sa mga kamanggagawang ito na patuloy na naglilingkod sa Iyo. At ganun din po, Panginoon, sa mga kaagapay na hindi po namin nabanggit, but today is their special day, whether this is their anniversary or whether this is their birthday, we declare, Lord, blessings overflow for each and every one of them. And Lord, today we remember also to pray for loved ones who are currently nasa banig ng karamdaman. Father, we ask for Your healing hand upon them and we ask also for Your provision for them. At ang dalangin namin, Panginoon, yung the peace of God that passes all understanding will guide their hearts as we go through this challenge in life. And Lord, may we find our rest in you and our comfort and joy in you. Maraming maraming pong salamat.
1: Panginoon, marami pong salamat dahil sa kadakilaan mo. And that's why we humble ourselves, and because of that, iyo po, Panginoon, pinupuno ang aming mga puso. Ang mabababa ay pupunuin mo ng galak. Gaya nga po sa sinabi sa Isaiah 29:19, ang mga api magkakaroon ng bagong saya kay Lord at magsiselebrate ng ang mahirap dahil sa banal ng Israel. Panginoon, salamat po sa bansang Israel, at alam namin ito ang time clock ng buong sanglibutan, at marami pong salamat. Kung kaya dahil noon, wow, alam namin hindi niya kami lalampasan. Kung kaya, amen.
0: Amen. Nakiki-amen po ako dyan kay Daddy. Kasi totoo po, hindi tayo nilalampas ng Panginoon.
1: At yung katapusang amen, si Jesus yun.
0: Oh, yun po yun. So pagpatuloy po sa ating pagsunod natin sa Panginoon, dapat everyday, choice po yan natin. Ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala, life is not a series of chances, it is a series of choices.
1: Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus na ating sinasamba, niluluwalhati at pinaglilingkuran. Sa pamamahalang technical naman ng kapatid na Reggie Villena.
0: At ni Lourdes Magtunaw, kasama po si Kuya Benji Musura at ang ating pong mga gabay barkada dyan po sa Broadcast Engineering, sa Radyo TV, sa Prodtech, sa Bukawi Transmitter. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Jericho Flores po kasama namin dito.
1: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi, kapag si Jesu Kristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman at hindi kayo maliligaw. Kung kaya, amen. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
3: Love never fails, but where there are prophecies, they will cease. Where there are tongues, they will be stilled. Where there is knowledge, it will pass away. For we know in part, and we prophesy in part. But when perfection comes, the imperfection disappears. When I was a child, I talked like a child. I thought like a child. I reasoned like a child. When I became a man, I put childish ways behind me. Now we see but a poor reflection as in a mirror, then we shall see face to face. Now I know in part, then I shall know fully, even as I am fully known. And now these three remain, faith, hope, and love. But the greatest of these is love.
4: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world through Far East Broadcasting Company Philippines.
5: In Mega Manila through 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, and 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. In Santiago City, Isabela through 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Tway FM, and Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
4: In Tacloban City, 97.5 DYFE FM, Unang Tugon ng Pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, The Sweet Voice of Salvation. And Cebu City, Up 987 DYFR FM, Life Changing.
5: In Cagayan de Oro City, 103.3 The New J, DXJL FM, Your Positive Choice. Zamboanga City, 1116 DXAS AM, Your Community Radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radyo Gandingan. Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the Good News Radio. And also through our online streams and mobile apps.
4: FEBC Philippines, until all have heard.
6: Tinay su tiang bing yu, ang bang titay si kalay, lang thang sa kam lay biak siyong si pian hak sip kito, chao dien o lo, tet pun si pian si tatin di gua mui di lay ta, lay su siyong it pun che, hoan hok su siyong, ing yong di lan e sing wak diong, chong e jia zue koka hong sing e lang.
7: 诗篇第97篇，耶和华最王，愿地快乐，愿正海岛欢喜。蜜蜂甲幽暗伫伊个四围，公义甲公平是伊宝座个根基。有烈火伫伊个前头行，消灭伊四围个敌人。伊个闪电光照世界，大地看见便震动。诸山看见妖怪的面，就是全地的主的面，便消化清楚了。诸天表明伊的公义，万民看见伊的荣耀。愿一切四方雕刻的偶像、靠父母的神、自夸的，拢蒙羞愧。万神啊，恁拢着拜伊。妖怪释安听见你的判断就欢喜，犹太的声音也拢快乐。因为你要发至关超乎全地，你受尊崇，远超万神之上。恁听要发的，拢着分往罪恶，以保护圣民的性命，拯救因脱离歹人的手。散布亮光是为义人，无比喜乐是为正直人。恁义人着靠要发欢喜，称谢伊通纪念的圣名。

0: school's innovations, best practices, achievements, and recognitions. The Department of Education Division of Bacolod City expands its information, education, communication, and advocacy programs in partnership with 1233 Radio DYVS. Proudly brings you School Buzz! And now, your host.
1: Mga mainit na balita sa ating eskwelahan. Mga impormasyon na kinahanglan ipaabot sa mga ginikanan kag kabataan. Pagpasidungog kag pagkilala sa aton nga komunidad. Mga pagkilala sa mga kadalagan. Programa, proyekto, kolektibidad sa Dapit Division of Bacolod City kaupod sa aton mga school information coordinators. Maayong hapon sa inyong tanan. Ako ang inyong kaupod subong sa 1233 Radio DYVS alauna 3:32 sang hapon sa aton nga School Buzz Season 2. Ako si Jandel Cruz. So maayong hapon sa aton mga tagpalamatikig sa aton mga tagtungmalan akong sa mga kapadayon nga suporta sa aton nga programa. This is a new day of new information. Sa mga gusto mag-read, suggest, or comment, ikasulat ng ini sa aton comment section kay akot inipas akong kagtamyawon. So today we are going to talk about something na very familiar gid sa atong tanan. Something na atong kakakita everyday, something na atong kakakaon. Sometimes gina-prepare naton ini like damo-damo gid or sobra-sobra gid. And sometimes unfortunately ini gakalabot gid sa basurahan. So we are talking about pagkaon. Yes, ang pagkaon. But our topic for today is not simply about food. Today, we are going to talk about food loss and food waste. And there is a very important reason nga abalagin istoryahan natin ini today. Because September 29 is the International Day of Awareness of Food Loss and Waste. Ang food and agriculture

Hello, good afternoon to you, my sweet friend. Welcome to Music Program Uprising here on 1230 Radio DYVS. This is your friend Angel. Kamusta ka bien sa sining hapon? I hope nga okay kita. By God's grace, nagapadayon. And we are here on the last few hours before magtakop ang ining adlaw. And kamusta so far ang imo adlaw, bien? Gina-enjoy mo bala? Are you productive for this day? And are you happy man sa mga resulta sang imo mga task abi nga natapos sa sining adlaw? No, I hope nga positive kita. But if that's not the case, abi, ano, medyo feeling down kita abi, well, listen with me sa aton mga music for this afternoon that I believe could bring encouragement sa aton tanan sa sining hapon. Mayong hapon gidira sa aton nga mga listeners all over Western Visayas nagapamati sa aton broadcast diri sa 1233 Radio DYVS. Diri kitang live nag-broadcast sa San Sebastian Verbena Streets, Bacolod City. Kagun ikaw nagapamati sa subong at iyon, pabala ako abyan. A good mag-greet man ka on air. Kagun diin ka nga area nagapamati subong. Just text on 0998-842-2130. But this afternoon, let us listen to a beautiful song entitled, Today My Life Begins.

Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1-877-0731-511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. I-scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid nga bulig sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms tugtog nga ang tanan makabati.

0: Sa aton mga kabataan, pamatii ini. Kung may isa ka tawo nga nagatilaw maghikap sa imulawas sa hindi husto nga pamaagi, o kung may aras ang nag-abuso sa imo pang sexual, hindi iniimo sala. May ara kagid sang kinamataro nga magsiling, hindi kag magpalayo kung mahimo. Pero ilabi sa tanan, magsugid, magpabati sang imo tingog kontra sa pang-abuso. Mahimo mo ini nga masugid sa imo mga ginikanan, lolo o kun lola, iban nga malapit nimo nga mga paryente, maestro o kun maestra, pastor o kun church leader, kag sa mga otoridad nga makabulig sa imo. Kung may naghambal sa imo nga hindi ka manugid sa iban, o kung nagapahog sa imo, dumduma ini. May ara ikaw gihapon sang kinamatarong nga magsugid. Kung wala ka ginapamatian sa una, isugid liwat sa isa pa katawo nga imo masaligan. Hindi maguntat tubtob nga may magpamati kag magbulig sa imo. Mga ginikanan, pamatii ang inyong mga kabataan. Maghimo sang isa kapalibot nga luwas kag bukas para makasugid sang ila ginakabalakan. Ang pag-abuso hindi sala sang bata. Ang pag-report hindi pagtraidor. Isa ini katikang sa pagpangayo sang proteksyon kag bulig. Mga kabataan, wala kamu nagaisahanon. May mga tawo nga handa magpamati, magprotektar kag magbulig sa inyo. Magsugid, magpangayo bulig. Speak up, magpabati sang imo tingog.
1: Ang ini nga bahin ginadulong sa inyo sang 1233 Radio DYBS, The Sweet Voice of Salvation.
2: Ini ang 1233 DYBS. Padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Heso Kristo sa sulod sang 56 katuig, tubtob ang tanan makabati.
3: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakas sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan, na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian.

bahagi ng Pilipinas. Iba't ibang oras po yan mula Northern Luzon, NCR, Visayas, and Mindanao. At syempre, lahat po ng ating mga listeners na kasama po nating nag-aaral mula po sa ibang bansa gamit naman po ang mga internet platforms. Salamat po sa inyong pagsama sa ating pag-aaral. Sa atin hong pagtatalakay ngayon ay pag-uusapan natin yung Book of James. Alam niyo po, napakahalaga ng Book of James dahil ito pong aklat na ito ay nagbibigay linaw sa atin tungkol po sa pagiging praktikal ng pananampalataya. Ano, paminsan-minsan po ay masyado tayong natutuon sa mga katuruan na nawawala tayo dun sa practical side ng mga pinag-aaralan. So mahalaga po na maging balanse, no? Kasi hindi po masama, syempre, ang mag-aral, pero mahalagang tandaan na yung pong mga pinag-aaralan, lalong-lalo na tungkol sa pagiging mananampalataya, ay hindi po sa realm of ideas lamang. Ito po ay mga katotohanan na dapat po nagiging gabay sa ating araw-araw na pamumuhay. Kadalasan po ay pinagtatalunan yung relationship ng faith o pananampalataya at saka good works. Kaya nga kung inyong titingnan sa iba't ibang mga relihiyon, ang katuruan po tungkol dyan ay talagang makikita nyo halos nahahati sa dalawang bagay pero napakaraming mga stipulations. May mga nagsasabi po na para maligtas, merong mga gawa na kailangang gawin, meron namang nagtuturo, kagaya po ng sinasaad sa Biblia, na ang kaligtasan po ay kaloob ng Diyos sa atin. Ngayon, kaya mahalagang linawin to dahil ang pinaka-importanting mensahe po ng Biblia ay walang iba kundi yung mensahe ng kaligtasan. Kung inyo pong mamarapating tingnan sa John chapter 20, verse 30 and 31. Ito po ang sinasabi, no? John 20, 30 and 31. The disciples saw Jesus do many other miraculous signs in addition to the ones recorded in this book. But these are written so that you may continue to believe that Jesus is the Messiah, the Son of God, and that by believing in Him, you will have life by the power of His name. So kapansin-pansin po mula sa talata na marami pang mga sinulat ang ating Panginoon. Pero kung ano man po ang nasulat ay meron pong layunin. At yung nasulat na po ay sapat na para ipakilala sa atin na si Jesus nga ang Mesiyas, ang anak ng Diyos. At sa pamamagitan po ng pananampalataya sa Kanya ay magkakaroon po ng kaligtasan. Kaya dyan po umiikot yan eh. Kaya nga paminsan nakakalungkot, ano? Ang Biblia po kasi ay pwedeng maging source ng napakaraming information, pwedeng gamitin sa instruction, pwedeng gamitin for intervention, at marami pang iba. Bagamat lahat yan ay mahalaga, pero wag nawa natin ma-miss yung pinaka-importante na ipinipresenta po sa atin si Jesus bilang ating tagapagligtas. Ano po? Ngayon, kaya ko po nagamit yan bilang introduction dahil mahalagang maunawaan paano ba naliligtas. Yung word na religion, ang meaning po o ang original word ay religare, na ang meaning is to reconnect with God. So overall, generally speaking, ang mga relihiyon po ay merong layunin na tayo po ay i-reconnect sa Diyos. Ngayon, ang katanungan lang kung papaano ito mangyayari. Ngayon, para maintindihan po natin ang kaligtasan, mahalagang makita po natin ang ilang mga prinsipyo, no, para lubos nating maunawaan to. Una, mahalagang maunawaan po ang kasalanan. No? For us to understand the need for a Savior, ay kailangan maintindihan muna natin ano ba yung kasalanan, no? Para ho makita natin ang pagiging tagapagligtas ni Jesus at maunawaan natin ang relevance nito sa ating buhay, kailangan muna nating maunawaan ano ba yung kasalanan. Naalala ko, nung ako po'y bago-bago pa lang sa pagbabahagi ng ebanghelyo, yung evangelism na tinatawag, yung isa pong na-encuentro ko, yung actually kauna-unahan yun, no, na formally ay binahaginan ko ng isang method ng gospel sharing,

0: Ang introduction ko po ay tungkol sa kasalanan, yung pagiging makasalanan ng tao. So tinanong ko siya, kayo ho ba'y naniniwala na ang tao makasalanan? Abay, ang sagot ho sa akin ay hindi daw. So ngayon, ang malaking katanungan, how do I proceed? Paano ako magpapatuloy? Ito ang isang tao na hindi kinikilala ang pagiging makasalanan. So ang mabigat na kasunod na tanong ay paano niyang makikita yung relevance ni Kristo sa kanyang buhay kung hindi niya makita ang kanyang pagiging makasalanan. Yan po ang isang problem . Kaya mahalaga na ating maunawaan pagdating po sa pagkakaintindi sa kaligtasan, malaki po ang parte ng pagkakaunawa sa problema ng kasalanan. Dahil ang sabi ng iba, ang kaligtasan po ay maa-attain sa pamamagitan ng gawa. Meron naman nagsasabi na gawa at saka pananampalataya, at meron naman nagsasabi na pananampalataya lamang sa ginawa naman ni Jesus. Ngayon, depende po yan kung ano ang teaching nila pagdating po sa kasalanan. Kasi ang makikita po natin sa Bible, una, ang lahat po ay nagkasala. Okay? Ngayon, ang tanong, ano ba yung extent ng damage ng kasalanan? Ibig bang sabihin, pag sinabing ang lahat ay nagkasala, tayo ho ba ay incapacitated o wala na tayong magagawa para iligtas ang ating sarili? Ang pagiging makasalanan ba natin ay nangangahulugan na tayo po ay wala nang magagawa para tumulong o magdagdag doon sa kaligtasang pinagkakaloob sa atin? Oh, magandang pag-isipan, ano? Kasi nga, iba-iba ho ng teaching about sin. Kaya ang resulta, may nagsasabi, kailangang magsikap ka para maligtas ka. Sa Bible ho, napakaliwanag na ang lahat ay nagkasala at walang sino mang umabot sa pamantayan ng Diyos. So, ibig sabihin po nito, mga kapatid, kung magkukumparahan tayo sa isa't isa, pwedeng sabihin ng isa sa isa na mas mabait ako sa iyo. Well, kung yan ho ang tingin ninyo, maaari. Pero kung iisipin ninyo na dahil mas mabait kayo sa iba, maliligtas kayo, may problema ho tayo doon. Bakit? Dahil maliwanag pong sinasabi ng Biblia na wala pong umabot sa pamantayan ng Diyos. Kadalasan po, yung nasasabi nating mabait, dahil may sarili tayong ginagamit na pamantayan. I remember in one Bible study, several times, tinanong sa akin sa iba't ibang okasyon, paano pastor, yung mga mababait, no? Mabubuting tao? Well, ang problema po kasi dito sa katanungang ito, yung paggamit ng term na mabubuti o mababait, yan po ay sa pamantayan natin . Ibig sabihin, maaari nga na tayo bilang tao humahanga sa iba na wala namang pagkakilala sa Panginoon, pero sa ating estima ay mabubuti, mababait. Yan po, sa sukatan natin yan. Kaya natin nasabing mabait o mabuti ayon sa ating sariling pamantayan. Pero ang tanong po, sa pamantayan ng Diyos, ano nga ba? Ang sinasabi ng Biblia, walang umabot sa pamantayan ng Diyos. So, posible na merong mabait sa tingin, estima, pamantayan ng tao. Merong mabait kung ihahambing sa iba. Pero muli, babalik tayo dun sa ano ba ang pamantayan ng Diyos. At pag ang pinagbasihan po ay pamantayan ng Diyos, napakaliwanag pong sinasabi sa atin na walang umabot sa pamantayan na yon. Kaya nga, ang ibig sabihin po nito, kailangan natin lahat ng kaligtasan. Whether mas mabait ka sa iba, sa tingin mo, o mabait ka sangayon sa pamantayan mo, yung tinatawag na self-righteousness, ang bottom line sa standard o pamantayan ng Diyos, wala hong umabot. So dahil walang umabot, tayo pong lahat ay makasalanan. Dito po sa Galatians 2:21, ano, very familiar po sa marami yung Galatians chapter 2 verse 20. Pero itong Galatians 2:21 is very interesting, ano. Sabi niya rito, I do not treat the grace of God as meaningless, for if keeping the law could make us right with God, then there was no need for Christ to die. Pakinggan niyo maigi, ha, yung bandang dulo. For if keeping the law could make us right with God, then there was no need for Christ to die. Kung tayo pala ay maliligtas sa pamamagitan po ng pagsasakatuparan ng batas na binigay ng Panginoon, ay hindi na ho kailangang mamatay si Kristo. So, ang ibig sabihin nito, mga kapatid, kung tayo po ay maliligtas sa pamamagitan ng sarili nating gawa at kaya nating pagsikapan to, eh bakit nga kailangan ipadala pa si Kristo? Ang pagpapadala kay Kristo ay pagpapakita na wala pong ibang paraan sa kaligtasan. Ito po ay pagpapakita na hindi natin kayang iligtas ang ating sarili, kaya nga ang tawag sa kanya ay tagapagligtas. Ibig sabihin po ay siya ang gumawa o gagawa ng isang bagay para sa atin. Importante yun eh, no? Kaya nga ho, ang sinasabi ng Biblia, tayo po'y makasalanan. Hindi lang yun eh, ang paliwanag po sa atin sa Ephesians chapter 2, no? Yung unang mga bahagi, pinapaliwanag na yung disobedience natin, yung ating pagsuway, ito po ay bunga ng pagkakaroon ng sinful nature. So in other words, ang problema natin, hindi lang sa makasalanan ho tayo, ang problema natin, nagtataglay po tayo ng sinful nature. Ang ibig sabihin yan, kaya tayo gumagawa ng mali dahil likas sa atin ang pagiging makasalanan. So, in other words, mas malalim ang problema natin. Hindi lang po yung problema na may nagawa kang pagkakamali at one point in time. Ang malaking pagkakamali po ay isipin na meron lang tayong mali na nagawa. Ang reality po ay makasalanan tayo dahil meron tayong sinful nature. So, pag maliwanag sa atin, lahat nagkasala. Maliwanag sa atin na hindi tayo umabot sa pamantayan ng Diyos. Maliwanag sa atin na wala ho tayong magagawa para iligtas ang ating sarili dahil sabi nga ng talata, eh, kung kaya pala naman, eh, bakit kailangan ipadala si Kristo? So, ibig sabihin, wala talaga tayong magagawa. At dahil wala tayong magagawa, hindi pwedeng maligtas sa pamamagitan ng gawa dahil wala nga tayong pwedeng gawin para magdulot ng kaligtasan. May kakayahan ba tayong gumawa ng mabuti? Well, again, we have to define ano ba yung kabutihan. Pero kung may kakayahan, eh baka meron. Pero ang tanong kasi dito, hindi yung kakayahan eh. Kasapatan. Okay? Ito bang gagawin nating kabutihan ay sasapat. At maliwanag po na hindi sasapat ito. At dahil hindi ito sasapat, eh hindi ho ito pwedeng gamiting basihan ng kaligtasan. Kaya pagka ho hindi maliwanag ang pagkakaintindi natin sa kasalanan, eh yung ating pagtingin sa pangangailangan natin sa isang tagapagligtas, mababago rin eh. Dahil baka i-assume natin na kaya tayo maliligtas dahil sa ating kabaitan, kabutihan, sa ating sariling mga pagsisikap. Muli, lilinawin natin, eh hindi po yun ang pagbabasihan. Kaya maliwanag po na wala tayong kapasidad, lahat tayo hindi umabot sa pamantayan, at kailangan natin ng tagapagligtas. Yan po ang maliwanag dyan. So, kung kayo po'y nag-iisip na ang kaligtasan, syempre, by works yan. Eh, maliwanag ang sabi ng Biblia, walang umabot sa pamantayan ng Diyos. Ito pa, sa Ephesians chapter 2, no, verse 8 hanggang verse 10, ito po ay isa ring pagpapaliwanag sa relationship ng mabuting gawa at saka ng ating pananampalataya. No? Sabi ho rito, Ephesians chapter 2, verse 8 to verse 10, God saved you by His grace when you believed, and you cannot take credit for this. It is a gift from God. Salvation is not a reward for the good things we have done, so none of us can boast about it. For we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus so we can do the good things He planned for us long ago. So mula po sa talata ay pinapaliwanag sa atin na ang pagkakaligtas po natin is because of God's grace, because of who God is. He is gracious, not because of who we are, because we are sinners. At ito po ay dahil sa kanyang kagandahang loob, dahil sa ginawa ni Jesus, ito po ay isang kaloob, hindi isang bagay na pinagsikapan. Kaya sa verse 9, ang sabi ron, salvation is not a reward for the good things we have done. Kung tayo po ay nakatanggap ng kaligtasan, hindi po ito dahil ang bait-bait mo o naabot mo yung pamantayan. Ito po ay kaloob na nagmumula sa Diyos. It is a gift from God. Kaya nga wala hong dapat ipagmalaki ang sino man. Ngayon, sinasabi niya sa atin sa verse 10, matapos pong magkaroon ng kaligtasan, ito ngayon ang mabuting gawa. So, ang sabi ng verse 10, for we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus so we can do the good things He planned for us long ago. So, dahil tayo po ay naligtas na kung tinanggap niyo si Jesus, diyan papasok ngayon yung paggagawa ng mabuti. Ibig sabihin, makagagawa na ho tayo ng mabuti hindi para maligtas, kundi bilang bunga ng kaligtasan. No? We don't do good works for us to be saved, pero yung good works po is a product of salvation. So, good works do not produce salvation. Salvation produces good works. So, yan po ang marapat nating tandaan. Kaya napaka-importante nito dahil yun nga even nung time ni Jesus, mapapansin mo, talagang ang malaking problema po ay yung mga tao na kung tawagin ay self-righteous. Kung oobserbahan nyo nga sa earthly ministry ng Panginoon, hindi ba't yung lagi niyang kasama yung mga tinatawag ng society na mga sinners, no? Labeled as sinners. Itong mga taong ito kasi wala na silang struggle na tanggapin na sila'y makasalanan dahil maliwanag sa kanila yun Wala na ho silang problemang isipin na sila po ay masama. Bakit? Alam nila yun at pinagdidikdikan po ng lipunan sa kanila na makasalanan sila. So, ibig sabihin, klarong-klaro sa kanila yan. Wala silang ano dyan, wala silang problema dyan. Tanggap nila yan. At yung pagtanggap nila ng kanilang pagiging makasalanan, yun ang naging daan para makita nila na may pag-asa dahil ang kaligtasan galing kay Jesus. Ang mga nag-aklas, gumawa at kumilos para si Jesus po ay makulong at mapaku sa krus. Sino itong mga ito? Ito po yung mga tao na self-righteous. Offend na offend sila kay Jesus dahil tinawag silang mga makasalanan. Kasi in-expose ang pagiging makasalanan nila. Sabi nga ng Panginoon sa mga Pariseo, no? You clean the outside of the cup and dish, but inside it is filthy. Nilinisan nyo yung labas, pero yung loob ay punong-puno ng kasalanan at kabulukan. So, nangangahulugan, mga kapatid, na pag talagang hindi natin makita yung ating pagiging makasalanan, hindi natin makikita kung ano pa ang puwang ni Jesus sa ating buhay. We will never see Him as a Savior. We will never see the need for Him to save us. Yan po ang problema Kaya napakahalaga na talagang babalikan natin yung doctrine of sin, ano? Kasi talaga namang yan ang umpisa Kailangan makita natin yung problema para malaman natin kung bakit iyon ang solusyon na pinrovide. Bay, isipin mo nga naman, kung tayo po'y maliligtas sa kabaitan, di sana'y sinabi na lang ng Diyos, bakit ko pa ipadadala yung aking anak, magpakabait na lang kayo para maligtas kayo? Hindi nga Kaya nga pinadala si Jesus para ipakita yung pagiging makasalanan. And many times in the teachings of Jesus, niliwanag niya yung kasalanan Bakit? Kasi ang akala ng iba, yung mga kung tawagin ay self-righteous, dahil nasusunod nila ang malaking bahagi ng kautusan and they had their own interpretation of the law. And i-reveal ng Panginoon, hindi lang yung pangangalo niya, hindi yung akto lang, kundi yung pagkakaroon ng maling isip. Pangangalo niya na yon. Kung sa isip mo, napatay mo na, di pinatay mo na nga. So in other words, you are guilty of that. Kaya sinasabi ng Panginoon to para ibaon yung kaisipan na makasalanan. Kailangan natin ang tagapagligtas. Kaya yan po ang derechahang nilalantad ng Panginoon sa tao. Makasalanan tayo. Kaya ang tao na hindi matanggap ito, hindi makita ito, sadly, sila po yung mga taong bulag din sa kaligtasan. Gawa nga ng, if you do not see your problem, you will never see the need for a solution. So yun po ang starting point doon. Isa po sa mahalagang maliwanagan ay yung doctrine of sin para makita natin yung pangangailangan sa isang tagapagligtas. Pangalawa, yung doktrina ng tagapagligtas. Sino ba ang tagapagligtas? Ano ba ang kanyang ginawa? Pag atin hong sinabi na ang kaligtasan ay kailangan nating dagdagan ng sarili nating gawa. Ang implication nito mabigat. Bakit? Dahil para na rin nating sinabi na Panginoon, yung ginawa mo hindi sapat, kailangan kong dagdagan. So in essence, we are declaring that what God did is insufficient. So ang tanong ngayon, yung bang ginawa ni Jesus ay insufficient? Kaya kailangan mong dagdagan ng gawa mo para maligtas ka? Kung sinasabi mong sufficient yon, eh bakit ka gagawa pa? Iho ba? So, ibig sabihin, pati yung doktrina tungkol kay Jesus, apektado yun. Kaya kung sinasabi mong ikaw ay maliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at kabutihang gawa, yung bang mixture ng dalawa, eh para mo na rin ang dineclare na si Jesus po ay hindi sapat sa kanyang pag-aalay. So kasama dyan, magiging issue dyan yung sufficiency of the sacrifice of Jesus. Hindi ba talaga sapat o sapat ba? So pag nakita ho nating sapat ito, naroon ang ating pagkakaroon ng pagtatalaga ng ating buhay para tanggapin siya sa ating buhay. Kaya yung again, going back to the book of James, kaya ko po nabanggit yung kaligtasan dahil isa po talaga sa binibigyang diin sa book of James ay yung relationship ng faith and works. Para po kay James, very practical, kung meron kang pananampalataya, kailangan may ebidensya yan. Hindi niya sinasabi na faith plus works equals salvation. Hindi ganon ang kanyang sinabi. Ang gusto niyang ituro, kung meron kang tunay na pananampalataya, ano po ang manifestation or evidence nito sa ating gawa. Yan po ang magandang makita, maintindihan, at maunawaan. So, sana po mga kapatid, itong ating pag-aaral ay nagbigay linaw sa atin. At samahan niyo po ako sa mga pag-aaral pa, same time, dito po sa ating istasyon na ito, upang lubos nating maunawaan ang biyaya po ng kaligtasan, aaralin natin ang ugnayan ng gawa at ng pananampalataya. So dito po tayo pansamantalang nagtatapos mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.

0: Oo, buntis ako. At ikaw ang ama.
1: Siyempre, sino pa ba? Dapat, Hyzing Christ ang kanin natin dahil nakatutulong ito sa ligtas at maginhawang pagbubuntis.
0: Tama, maganda rin ang Hyzing Christ sa mabilis na paglaki ng bata.
1: Ang Hyzing Christ tulad ng NCRC 460, 648, 684 at iba pa ay tumutulong din magpalakas ng resistensya at sumusuporta sa brain development ng mga bata.
2: Visit Be Responsible Facebook page for more information.
3: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world through Far East Broadcasting Company Philippines.
4: In Mega Manila through 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, and 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. In Santiago City, Isabela through 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Tiway FM, and Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
3: In Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, Unang Tugon ng Pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, The Sweet Voice of Salvation. And Cebu City, Up 987 DYFR-FM, Life Changing.
4: In Cagayan de Oro City, 103.3 The New J, DXJL-FM, Your Positive Choice. Zamboanga City, 1116 DXAS-AM, Your Community Radio. Cotabato City, 106.9 DXGR-FM, Radio Gandingan. Coronadal City, 1062 DXKI-AM, Your Friendly Voice. Davao City, 1197 DXFE-AM, The Good News Radio. And also through our online streams and mobile apps.
3: FEBC Philippines, until all have heard.
5: Mula sa Far East Broadcasting Company, buong karangalang inihahandog ang dulang. Tanika lang, lagot.
6: Ang sabi sa Epeso 2, 1 at 2, nung una'y patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan, sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan, ang espiritong nagkahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Ako po si Rodolfo Barakiel, Head Psychiatrist ng Pamana Hospital, Calamba City. Bago po tuluyang tumino ang aking buhay, naranasan ko pong magpaikot-ikot na parang trumpo ang aking buhay Kristiyano. Walang direksyon at punong-puno ng bighati at kabiguan. Ganito ko po sisimulan ang aking patutuo.

0: Bakit, oh Lord?
1: Paano na magiging kinabukasan po na wala ka na, Papa? Papa.
2: Nakikiramay po kami.
3: Nakikiramay po kami, Rod.
4: Nakikiramay po kami, Rod.
5: Maraming salamat po sa inyo lahat sa pakikiramay niyo po sa aming pamilya.
3: Uuwi na kami. Itago mo itong konting pera para meron kayong pagkain.
2: Sige, alis na kami, Rod.
5: Mama, uwi na po tayo. Tayo na lang po natitira dito sa puntod ni Papa eh.
0: Hindi ko kayang mabuhay na wala ang Papa mo, Rod.
1: Mama, pareho lang tayo ng nararamdaman eh. Napakabait ni Papa para mawala siya ng maaga. Halika na po, Mama. Uwi na tayo. Uwi na tayo, Mama.

0: Ay, wala na pong magpapaharal sa akin. Naisip ko pong makipagsapala rin sa Maynila eh. Sa Makalawa po, luluwas po ako. Nakapasok po ako as student assistant sa university. Kaya malilibre na po ang tuition fee ko. Mag-work na lang po ako para sa dorm ko at food.
1: Ganun ba, anak?
0: Opo.
1: Mag-ingat ka doon, ha, anak? Maghanap ka kaagad ng masisimbahan mo tuwing Linggo. Huwag mong pababayaan ang Christian life mo. Tapos, tawagan mo ako agad kapag dumating ka na doon, ha? I love you, anak.
0: Opo, Mama. Love you too.

0: Hi, miss. Dito ba ang pila para sa registration?
1: Dito nga. Sa dami ng students, hindi mo makita kung ano pinipilahan mo eh.
0: Talaga? Ako nga pala si Rod. Salamat ha.
1: You're welcome. Oh, pareho pala tayo ng department, oh.
0: Oo nga, no? Ang ganda ng girl na to. Maligawan nga to. Masarap yata magkaroon ng girlfriend eh.
1: Oh, paano yan? Tapos na ako. See you around.
0: Sure. Ang sexy pa ni Arlene. Talagang mag-i-enjoy ako dito.

0: Hi, Arlene.
1: Hush. Huwag tayo maingay. Hi, Rod. May nakalagay kasi silence, please, di ba?
0: Sorry.
1: Dito ka rin ba nagtatambay sa library?
0: O edi sa iba tayong lugar. Sa tahimik. Yung tayong dalawa lang.
1: Sa

0: Saan to? Biglang liko ito ah. Ikaw talaga, Rod. Napakabilis mo.
1: Siyempre. Ayaw ko maunahan ako na iba eh. Halika na sa kaligayahan.
0: Of course. Gusto ko yan. Basta ikaw ang kasama ko sa magdamag.

0: sabi mo?
1: Buntis ka?
0: Oo. Isang buwan na akong hindi dinadatnan. Kaya nagpa-pregnancy test ako. Rod, positive. Eh,
1: paano to? Patay ako sa erm at kunyan eh.
0: Lalo ako. Mapatayin ako ng dad ko. Hindi na ako pwedeng umuwi sa amin. Alam nilang nag-aaral akong mabuti. Rod, please huwag mo akong babayaan. Baby mo to. Alam mo yan, diba?
1: Rod! Ganito na lang muna, no? Hindi ko alam kung tama to, pero sa taon ko na ikaw muna umuwi. Tapusin mo muna isang sem. Tapos, tingin ka muna. Hindi sa mga anak ka.
0: Ano? Sige. Sige, papayag ako. Salamat, Rod.

0: Lord, anak. Salamat naman at napatawag ka. Kumusta ka na?
1: Ma, sa same break, hindi na muna ako makakauwi. Kasi mahirap palang maging working student eh.
0: Oh, ang akala ko sa university ka nag-work. Hindi ba sarado yon kapag same break?
1: Tuloy-tuloy pala. Naku, hindi ko masabi kay mama. Baka siya magalit at mag-alala.
0: Oh, sige. Basta yung sinabi ko sa'yo, ha, ang Bible devotion and prayer life mo, don't neglect. Siya nga pala, nakahanap ka na ba ng church dyan para may fellowship ka sa mga kabataan katulad mo?
1: Opo, mama. Opo. Oh, sige po, may pasok pa ako eh. Bye. Love you po. Mama, I'm so sorry. Lord, sorry po. Ano ito sinasabi ko? Pati sarili ko yun na nagsisunaling na ako. Bahala na po kayo sa akin. Dahil isang batang ama na ako.

0: Oh, bakit ka nandito, Arlene? Laki ng tiyan mo, baka makita ka ng mga kaklase mo at professors mo dito.
1: Tinatanong mo kung bakit ako nandito?
0: Oh.
1: Hoy, Rod, may nababalitaan ako na merong kumakrengking na babae sa'yo. Nasaan yun? Nasaan yung babaeng krengking na yun?
0: Ano ba, Arlene? Nasaan yung university ka? Ang dami tumitingin sa ginagawa mo. Halika, uwi na tayo. Halika na.
1: Ayoko!
0: Uwi na tayo!

0: Pinay mo ako sa university. Alam mo, Arlene, ano parang nasa isip mo? Doon ako nag-aaral at nagtatrabaho. Wala ka makihiyan.
1: Ah, ganun? Ako pala ang dapat nahiya. Sana nakinig ako sa parents ko at hindi sa'yo.
0: Ano ba ang pinagpuputok ng butsi mo dyan, ha? Samantalang I take the responsibility. Kung ibang lalaki yan, iniwanan ka na nga eh. Dahil pinalaki ako ng maayos ng parents ko. Nagkataon lang na iniwan na ako ng papa ko. Nasa langit na siya. Kaya kahit pagod na ako, ginagawa ko pa rin ang responsibilidad ko sa'yo.

0: Ganun ba ang nangyari sa'yo sa Maynila? Ay, huwag kang mawala ng pag-asa, anak, ha? Kung itutuwid mo ang iyong lakad, tutulungan ka ng Lord na makatayong muli.
1: Hindi ko tatalikuran ang baby na dinadala ni Arlene, Mama. Pero kung hindi kami ang para sa isa't isa, patatanggap ko. Nagkamali ako, Mama. Nagkamali ako. Sorry po, Mama. Babalik ko sa Maynila para tapusin ko ang aking pag-aaral. At magtatrabaho ako para matustusan ang needs ng aking anak.
0: Ipapanalangin kita, anak.
1: Salamat.
0: Ipapanalangin kita.

Hindi man kami nagkatuluyan ni Arlene. Pero ang anak ko ngayon sa kanya ay isang professional na. Tahimik ang buhay ko sa piling ng aking asawa at anak. Naglilingkod ako sa Lord bilang isang psychology teacher sa Texas Baptist Theological Seminary ng Gateway Christian Baptist and Ministries. At isa po sa masugid na tagapagtaguyod ng Feed My Hungry Children. Purihin po ang Diyos na buhay.

0: Ang totoo, tayong lahat ay dadaring namumuhay ayon sa ating laman at sumusunod sa masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuotan ng Diyos, subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo'y mga patay pa. Dahil sa ating pagsuway, iniligtas nga tayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Epeso 2:4-5. Mga kaibigan, ang inyong napakinggan ay kasaysayan ng tunay na buhay ni Rodolfo Baraquel. Isinulat para sa radyo ni Ellen Quilas. Binigyang buhay ni na
1: Ding Camacho,
2: Mayan Bernas,
3: Jennifer Gullier.
0: Sa direksyon ni Jerry Piñalosa. Para po sa karagdagang impormasyon, bisitahin po lamang ang Facebook page ng Talikalang Lagot. Tandaan po natin, ang sabi ng salita ng Diyos, tinatanggap natin ang anumang hilingin sa Kanya dahil sinusunod natin ang Kanyang mga utos at ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. Hanggang sa muli, pagpalain po kayo ng Panginoong Jesus.

0: nakikita niya talaga ang lahat ng mangyayari. Bakit niya pinabayaan ang masunog ang bahay natin?
1: Fermin, kinabutan ka nga sa sinasabi mo.
0: Totoo
1: magdahan-dahan ka naman sa pagsasalita mo.
0: Totoo naman yun ah. Sunog lang, hindi niya napigilan.
1: Huwag natin isisi sa Diyos ang kagagawa ng tao. Kapabayaan natin, kaya tayo nasunugan.
0: Kahit na, kung talagang inaalala niya tayo, sana pinigilan niya to.
1: May gustong ituro sa atin ng Diyos. Hindi dapat ganun kababaw ang pagtitiwala natin sa Kanya. Kayang palitan ng Diyos ang lahat ng nawala sa atin. Pero yung itinuturo niyang aral dito ay dapat muna nating matutuhan. Huwag nating isisi sa Diyos ang kapabayaan natin.
2: Ini ang 1233 DYVS. Padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Hesukristo sa sulod sang 56 katuig. Tubtub ang tanan, makabati.

nga gindugang sang Ginoo sa aton nga radio station. And we praise God for the ministry and of course channel of blessing gid ini nga radio station tungod kay madamo pa ang makabati sang pagpangwali sa pulo sa Ginoo kag madamo man ang ginabuligan pa. And ako naman liwat ang inyong makaupod adlaw sang Martes, Pastor J.R. Sore, Associate Pastor sang Bethel Baptist Church sa Banwa sang Valladolid. Kag nagakalipay gid ako nga padayon ako sa pagwali ginagamit sang Ginoo nga padayon sa pagwali pagdala siya pulong diri sa kahanginan. And of course ang mga nagapamati sa aton bala sa Facebook Live, maayo gid nga adlaw man dira sa inyo kag kundiin man kamo karon ang iban sa inyo ara sa iban nga pungsod kag malabutan sini nga pagpangwali, maayo gid nga adlaw sa inyo dira. Kag sa mga nagapamati man in replay, no, mga nagapamati sa replay bala, maayo man nga adlaw sa inyo. Kabayang Ginoo gid magaupod sa aton kag magapakamaayo sining aton pagpamalandong sang iyang nga pulong. Kag sa sining hapon ang aton pagpamalandungan, a very familiar man ini nga passage sa aton diri makit-an sa Luke chapter 12, the parable of the rich fool, isa ka buang-buang nga klase sang tawo tungod kay ini nga tawo abi niya manggad lang gid ang pinakaimportante sa sining kalibutan. Ang abi niya ang pinakaimportante kun madamo siya sang mga ginapanag-iyahan. Abi sang iban nga tawo amo lang ina ang pinaka. But this afternoon makita naton nga gintawag ini the rich, the parable of the rich fool. Kay makita naton nga indi lang gali iya manggad, amo ang pinakaimportante sa tanan. Now diri basahon nako in verse 13 sang Luke chapter 12. Siling diri, then someone called from the crowd, "Please tell my brother to divide our father's estate with me." Our teacher, "Please tell my brother to divide our father's estate with me." Jesus replied, "Friend, who made me a judge over you to decide such things as that?" Then he said, "Beware, guard against every kind of greed. Life is not measured by how much you own." Then he told them a story. A rich man had a fertile farm that produced fine crops. He said to himself, "What should I do? I don't have room for all my crops." Then he said, "I know. I'll tear down my barns and build bigger ones. Then I'll have room enough to store all my wheat and other goods. Then I'll sit back and say to myself, 'My friend, you have enough stored away for years to come. Now take it easy. Eat, drink, and be merry.' But God said to him, 'You fool, you will die this very night. Then who will get everything you worked for?' Yes, a person is a fool to store up earthly wealth but not have rich relationship with God." Kabay Ginoo magapakamayo siya pulong, magapangamuyo kita anay. Ginoo, nagapalapit kami sa imo sining hapon, ang amon kalipay nga mabuksan liwat ay mo pulong. Kag ang imo mga pulong kabay pa nga magapagighambal naman sa amon tagsa-tagsa sininga hapon. Salamat sininga programa, salamat sininga radio station, and thank you for another year that you have added sininga radio station. Celebrate naman sang anniversary, and we pray that more blessings nga imo i-pour out Ginoo sininga radio stations, especially sa mga katauhan nimo paggamit Ginoo sining istasyon. And we pray that you alone will be glorified and be magnified through this radio station. And even for this afternoon, we also pray that once again you will speak through your servant, speak to your people, and remind us how important is our relationship and our intimacy with you. It is far more beyond important.

0: sa amon nga kun anuman nga mga manggad o kun anuman nga mga ginahandom namon. Help us to understand that Jesus is our all in all. Bless our meditation, bless the message nga amon pamalandungan sini nga hapon. In Jesus name we pray. Amen. Ang isa diri ka tawo sa crowd ang iyaya nga pag conversation with Jesus is about their wealth. Probably there is a problem sa pag-divide sang ilang manggad. And inabilang amo lang na iyang iyayang ginapaminsar sa pamati to kay Jesus. Kung paano siya mabuligan ni Jesus nga masulbar ang iyang problema sa manggad. So he was not there for any spiritual reason. He was only there tingkod kami problema siya sa manggad. So then someone called from the crowd, "Teacher, please tell my brother to divide our father's estate with me." To divide. Di problema ini, basta gani pag-ululutod kaga manggad ang pag-aistoryahan. Nag-aabot gid ang antiun nga kung sa diin nagalinaway nagagamo karon ini nga tao nagpalapit kay Jesus, but Jesus ang iyang reply, "Hamba niya, friend, who made me a judge over you to decide such things as that?" No, hamba niya, Jesus, di anong labot ko na iya nga ako yung ma-arbiter, ako mapatunga, ako yung ako mahusga sa inyo. That is not my work. Okay, hindi niya yung trabaho ni Jesus. Pero ang verse 15, Jesus siya kabalo sang tagipusoon sang tao. Then he said, "Beware, guard against every kind of greed." And I believe that this message is not only for this person or for this man, kundi para man sa aton tanan. Para sa aton tanan. Hindi lang niya kay para sini nga tawo nga namangkot kay Jesus nga naghambal kay Jesus lugin sugo ya pa do na pangabay man sa dire. Pero amo ini nga kun sa diin ini nga tawo nagkadto dito para sa pagpamati, sa pagtudlo, kag nang ayo siya mag-interrupt sa gani kaga a selfish demand na nagahambal siya to tell his brother to share their family inheritance. But the problem is ini nga tawo consumed by bitterness and money kag wala man siya galili labot sa pagpamati sang wali o mga pagpanudlo ni Jesus. Now ang pagkarin ni Jesus diri is not about money. It is not about wealth. It's not about amo nagani bala. Abi nila ya prosperity ang kadto ni Jesus Christ, but it's more than that. It's more than money, it's more than wealth, it's more than prosperity. It is about our salvation. Nga may mas dako pa bala nga bili kaysa sa kaluwasan nga ato na baton sa kay Kristo. Wala na. So makita natin diri that si Jesus Christ nagasiling hindi lang parte sa manggad ang pagkabuhi sa isa katawo. We're living in this generation as well that we are seeing clearly that people are only after money. Look at our politics. Many or majority of our politicians, may ara manggiguruya tarong, may ara gidyaman maayo, but majority of it, why we are so poor country, why we are so corrupt, it's because majority of our politicians, they are not public servants, but they are selfish. They wanted the money from the taxpayers, and that is so sad. And that is not di problem lang sa subong naton sa una mo man. But Jesus Christ here teaches them. Humble niya. Then he told them a story. A story that is my prayer nga mag-remind sa aton. That money is important. Okay? Importante ang kwarta. But our relationship with God is far more important than money. In verse 16, in verse 15, anay, nagtudlo si Kristo, naghambal siya, beware God, guard against every kind of greed. So paghambal niya, every kind of greed, money man na, dota man na, because he was talking about inheritance. Anything that makes our heart greedy, ang grabe ka din na look bala, is sin. And God doesn't want us to have that kind of, no, nang balatiyagun. Gagamo ang kalibutan because of greed. And then Jesus said, life is not measured by how much you own. You know, nami manong isang feeling bala, the sense of security, the feeling of, inablang secure di ikaw if you have this thing, if you have that, nablang kanami sa imong blatiyagon nga may sandigan ikaw, may saligan ikaw, but that is useless. That is meaningless. Kaya man ni Jesus, diri, life is not measured by how much you own. Okay? It is not measured by how much you own. Bisan nga ni imo pang bugo sa kalibutan, if you gain the whole world but loses your own soul, it means nothing. Bisan ikaw pang magpanag-iyas ang bugo sa kalibutan, bisan isa pa imo ang isa ka planeta, so what? That is why humbly Jesus, life is not measured by how much you own. Then he told them a story. A rich man had a fertile farm that produced fine crops. There's nothing wrong with that, because we also pray to the Lord, Ginoo, ipakamayuha man kami. Ginoo, ipakamayuha ang patubas. Ginoo, atagi man sang ulan, hindi lang baha. Ginoo, di ba? Ipakamuyo kita. Ginoo, hindi lang tamaan nga. Grabe ka init. But here, nangin malain ini tungod kay ang tagipusoon sini nga tao wala na sa pagkilala sa Dios. Then he told them a story. A rich man had a fertile farm. He was already rich, ha? And ang iya nga patubas perte kadamo, ang iya nga amo nang ginahandom gid dani manaton mo, sa mga members sa church kay may mga uma, amo nang ginapakamuyo. There's nothing wrong with that. Kaya ang Ginoo man niya ang naghatag. So a rich man had a fertile farm that produced fine crops. The problem is this. Ang iya ay gina istorya, iya pa galingon. Di buwang-buwang gid saya eh. Buwang-buwang gid ini siya. Tungod kay wala man siya gina istorya ang ibang tao sa istorya nga ini. Instead of thanking the Lord, instead of committing to the Lord sang iya nga kabuhi, sang iya nga propiedad, siya manggad. Mao iya ka galingon gina istorya niya. And he said to himself, what should I do? Ano yung muon ko man? Ini nga tao was so self-centered. This man was so self-sufficient. Inablang feeling of security ang mga ina. Self-secured. Inablang security. Secured ako. Kiti, damo ako sang amo sini. Okay? Doko na ami man blang. Ado, ini nga tao ga-enjoy. Sang tanan-tanan nga ginapanag-iyahan niya. But look at this. Look at this. I don't have room for all my crops. Then he said, I know. Iya man lang yapong kaugalingon. As if he controls everything. Amo ini ang alandaman naton? Kung nakapa, ina lang blatiyagon, kaya nagpaminsar kita that we are in control. That we control everything around us, and we are thinking that we control our very own lives, that we control our future. That is so sad. because that is not true. Hindi ina iya tuod. And then humbly, then I said, I know, in verse 18, I'll tear down my barns and build bigger ones. You know, there's nothing wrong. Again, there's nothing wrong with having this. Gaplano ka maayo. Plastaron mo ang imo negosyo. Plastaron mo ang imo pangabuhi. There's nothing wrong with that. Ang malain lang dire, amo nang hindi niya pagkilala kung sino ang Dios. Wala pagpasalamat, wala pagdayaw, wala pag pag-recognize that God owns everything. Oh, wala niya pagkilala ini nga tao. Ang baliha din, I have room enough to store all my wheat and other goods. Bo, kadamo sang iya manggad. Kadamo sang iya mga sang iya ginapanag-iyahan. Kag sigurado gid nga bisan mag-edad pa siya, magtigulang pa sa probably. Oh, ambal niya bidiri, bisan pila pa katuig. Ma-okay pa siya. Oh, ambal niya, then I'll sit back. Hindi siya mag-ubra. I'll sit back and say to myself, my friend, say to myself, sa iya lang gagihapon ko gilingon ng pag-istorya. Oh, this man, grabe ka. Grabe ka self. Oh, inang self lang git, selfish. Self lang git ang iya ya. I don't know kung din ang iya pamilya, din ang iya ng mga upod. Probably hadlukan siya ng buhinan, hadlukan siya mga hatag. Oh. Kaya ito, pwede mo lang siya tanay ka-share tungkol ka sululubra na sang iyang ginapanagiyahan. Pero ang iya plano niya, taguon niya ni. He will consume it. Amo na yung problema again. Nablang ang pagkamaayos ang Ginoo for self-consumption lang. Diri ko limutan amo no. Para lang gitsay ako galingon. Then I'll have room enough to store all my wheat. It's all about me. It's all about myself. It's all about kun akon. And that is against God. Iti ang Ginoo, siya nagpanag-iya sa tanan. Remember? He's the owner of everything. He made the heavens and the earth. He created the heavens and the earth. And what happened? When we sin, He emptied himself. Kaganong ginihimo sa Ginoo, nagkaray sa duta para ikaw kag ako luwason paagi sa iya kamatayon. Amo ni tani ang gusto sa Ginoo sa aton? Hindi nga puro lamang kaugalingon. My friend, tawagi iya kaugalingon, my friend, bala? Then I'll sit back and say to myself, My friend, you have enough stored away for years to come. Now take it easy. Kalmahi lang, kalmahi. Friend, ambalis ko glingon niya. Now take it easy. Eat, drink, and be merry. And I believe, amo ni nga, ini nga tao, nagkuha sang Ginoo, and I believe may sakit ni sa. No? Probably may heart problem ini sa tungod kay ti. Sa kadamuon sang iyang manggad, ang iya yang kabuhi ya, sit, eat, drink, and be merry. Kaon, inom, sit. Oh, tanong niyo. Kung niyo makitaan, dira, I'll sit back. And I'll sit back and say to myself. This is very dangerous. Yan naman, pungko-pungko, nga nagpa-hunay-hunay. Tapos, nablang, dola, gagatindog-tindog na. Amo na nga kinanglan natin mag-exercise, mag-hulag-hulag, hulago natin itong mga kalawasan. Hindi pwede nga wala kita nag-hulag, ha? Kinanglan, nag-galaw-galaw kita. So, Ambaldiri, my friend, you have enough stored away for years to come. Sit, masit back, and relax. Diba? Muna ang term na ginagamit mo natin, sit back and relax. Hindi mo na malain, especially kung kapoy ka na again sa trabaho, you can sit down and relax as long as you recognize na may Diyos. You recognize that everything you own, iya sang Diyos, iya sang Ginoo. Lapit na lang. Ano, humble dire? In verse 20. But God said to him, "You fool, buang-buang. Ang amo ning nga klase sa pagkabuhi nga kaugalingon lang ang ginapaminsar, ang amo ning nga klase sa kabuhi nga manggad lang ang ginapaminsar, kwarta lang, makaangkon sang manggad. Dito wag sa Ginoo buang-buang." Alam siya tani eh. Why? Kay paano niya naplastar kung wala ni siya sang kaalam? Ang iyang kabuhi, paano niya naplastar ang iyang negosyo? Ang pagpatubas? Paano niya naplastar ang mangin productive gid kag mangmangaranon? Paano siya nakapaminsar ay padakuon ko pagid? Alam ni siya nga tao. But God called him fool. Why? Because sang iya ginahimo nga daw siya abi Dios man. Nga abi niya control niya ang buhas. Abi niya control niya ang mga matabo. Oh. Hindi pwede. Hindi pwede. Diyos lang ang nakaibalo sang palaabuton. Wala kita idea what will happen tomorrow. That is why we have no reason to be proud of what will happen tomorrow. Yes, we are preparing for tomorrow. Yes, we have plans for tomorrow. We have we pray also. We have plans. We have purpose for what will happen tomorrow. We pray. Pero if God allows it, then it will happen. If not, Ginoo gyapon ang ginakilala naton. Now, humbly, then you will get everything. You will die this very night. Because we don't know what will happen when we are sleeping. We don't know what will happen sa gabi, kaganhon, ang Diyos lang na iyan nakabalo. So it's very important to recognize the God who knows our future. It's very important to recognize and to have a relationship with this God. Hindi kay kundamo ko na kwarta, mambal ka nga, hindi ko na kinahanglan ang Diyos. You're putting yourself in a big trouble. Because you don't own your life. Hindi ikaw nang panag-iyasin mo kabuhi? Ano hambal yan dire? Then who will get everything you work for? Everything na ginpangabudlayan niya adito lang nahaboy sa basura. Wala pulos. There goes everything he worked for dito sa drainage, dito sa drain. Kanugon. Naman tungod kay ang focus ang iyang pagkabuhi manggad. Hambal diri sa Ginoo as we end. Yes, a person is a fool to store up earthly wealth. He is a fool to store up earthly wealth, but not have a rich relationship with God. Ang manggad hindi malaot ha, hindi malain ha. But having that alone and no relationship with God is foolishness. And we're seeing billions of people having these things in life, and suddenly they don't have relationship with God. Ang imo relasyon sa Dios paagi sa pagtuo kay Kristo Jesus, amo ini ang pinakaimportante sa tanan. Ang may kaluwasan ikaw, kag may ara ikaw kabuhi nga wala katapusan. Amo ning pinakaimportante. Why? Because this person died and went to hell. Why? It doesn't have relationship with God. Ang tuntuod dapat naton nga manggad, amo ang Dios nga nagpanag-iya sang tanan. So yes, a person is a fool to store up earthly wealth, but not have God in his life. Ang ginuugid dapat ara sa aton nga mga kabuhi. Madamugin nga salamat sa inyong pag-upod. Kabay pang ang ginung mga pakamayo sa inyo. And once again, I am Pastor J.R. Sore, Associate Pastor sa Bethel Baptist Church sa Banwa sang Valladolid. Madamugin nga salamat sa inyong pag-upod diri sa aton programa sa Salmo diri sa Radio DYVS. God bless and to God be the glory.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyo mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo, PO Box 393 Bacolod City o kun mag-email sa dyvs_febc@yahoo.com.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
1: Hi, magandang araw. Welcome sa Reflections. Ako si Jo Cabrera Alabastro. Halika, pag-aralan natin ang message ni God mula sa mga simple nating karanasan sa buhay. Ikaw ba ay laging ganado sa pagkain? Parehas tayo, parang ang may bechin ang dila ko dahil halos lahat ng pagkain ay masarap para sa akin. Naalala ko tuloy yung mga anak ko, kailangan ko pang painumin ng pampagana na vitamins para sila ay kumain. O yung iba naman, kailangan ng appetizer o abregana, something that will open their palate before eating or mabuksan ang gana bago kumain. Ganito ka rin ba sa totoong buhay? Ganado? O minsan nawawala na? May excitement pa ba sa ginagawa? May gana pa ba maglingkod, magmahal, magtrabaho, magpursige? O lately, kailangan mo muna ng appetizer para muling ma-open ang puso. Minsan naman talaga hindi tayo tamad, pagod lang. Kasi paulit-ulit yung problema, yung pagkakamali ng iba, napapagod ka na sa paggawa ng tama kasi parang hindi natatapos, parang wala namang nababago, parang walang natututo. Alam mo, ganito rin ang pakiramdam ni Jeremiah na tinawag na The Weeping Prophet. Ang bigat kaya ng assignment na binigay sa kanya ng Diyos, kailangan niyang magsalita sa bayan, sa Israel. Napakatigas-tigas ng ulo parang tayo, no? Paulit-ulit na nagkakasala, paulit-ulit na tumatalikod sa Diyos, ayaw makinig. Imagine preaching the same warning to people who don't want to hear it. Nakakasawa, ano? At di lang yan, ang daming niyang naranasan. Because of the ministry, he faced imprisonment, public ridicule, pinagbantaan yung buhay niya. Kaya siguro madalas siyang umiiyak, no? Iniiyak niya na lang. Nakakaiyak naman kasi talaga ang katigasan ng ulo, lalo na nais mo naman na ang kabutihan nila. And there was also an instance sa Jeremiah 20:14-18. Out of his desperation, he actually cursed the day of his birth. Sabi nga niya, why did I ever come out of the womb to see trouble and sorrow and to end my days in shame? At dumating pa nga sa punto na gusto na niyang tumigil. Pero hindi ito nangyari sa kahabagan at sa kalakasan ng Panginoon. Because he learned to live for an audience of one. Hindi niya sinusukat ang kanyang faithfulness sa dami ng taong nakikinig. Maging yung kanyang pagsasalita ay hindi base sa reaksyon ng mga tao. Sabi niya sa Jeremiah, lambing niya sa Jeremiah 15, verse 15. Sabi niya, Lord, you understand, remember me and care for me, avenge me on my persecutors, you are long-suffering, you do not take me away, think of how I suffer reproach for your sake. When your words came, I ate them. They were my joy and my heart's delight, for I bear your name, Lord God Almighty. Maraming ulit, gusto na niyang manahimik, gusto na niyang huminto sa ministry, pero hindi niya kinaya na tulungan siyang talikuran ang calling na binigay sa kanya ng Diyos. Dahil ang kanyang ultimate audience, hindi ang Israel, it was God. At every time na siya ay napapagod, bumabalik siya sa Panginoon. Binabasa niya ang salita ng Diyos. Sabi niya, they were my joy and my heart's delight, for I bear your name, Lord God Almighty. The Lord is our joy and delight. Kaya kapag nawawala ang gana mo, huwag mong isipin agad na baka kailangan mo nang baguhin ang calling mo. Kailangan mo lamang balikan. Para nga ba kanino itong ginagawa mo? Kapag ang audience mo ay ang tao, you live to please others, you live for the approval of others, madaling mawawala ng gana kapag walang appreciation, kapag puro criticism. Madaling manghina kapag walang nakakapansin. Because faithfulness is not always feeling excited. Most of the time, faithfulness is diligence. It is continuing even when the excitement is gone, even when no one is looking, even when no one is clapping their hands for you. Kaya kung parang nawawala ang gana mo lately, pause muna. Baka kailangan mo ng appetizer, balik ka sa Diyos. Balikan mo ang dahilan kung bakit ka nagsimula. Si Charles McKissie or Charlie McKissie, author ng book na The Boy, The Mole, The Fox, and The Horse, isang aklat na tungkol sa magkakaibigan, yung journey nila together, and life lessons mula sa mga pag-uusap nila. May character silang apat na ito. At isa sa kanilang mga pinag-usapan yung a reason to keep going. Nagtanong ang kabayo. Sabi niya, "We all need a reason to keep going. What's yours?" Tinanong niya yung fox. Ang sabi ng fox, kayong tatlo, si Mole, the boy, and the horse. At tanong naman ng horse sa boy, what is your reason to keep going? Sabi ng boy, going home. Minsan pala kailangan umuwi lang, ano? Kapag napapagod ka na, uwi ka sa pamilya mo, sa mga taong mahal mo sa buhay. Yung lugar na tinatawag mong home, baka naman malayo ka sa iyong family. Namimiss mo sila, na-homesick ka. Tapos pagbalik mo ng bahay mo, nare-recharge ka ulit, ano? Simpleng bagay lang kailangan mo para maalala na kailangan mo pa palang magpatuloy. And then the horse also asked the mole. Itong mole, napakahilig niya sa cake. Every time na nalulungkot siya, kakain siya ng cake. He feels defeated, kakain siya ng cake. Tapos nung tinanong yung mole, inexpect nila ang sasagot niya ay cake. Pero sabi niya, I discovered something better than cake. Sabi ng boy, no, you haven't. And sabi ng mole, I have. And what is it? And the mole said, a hug. Isang yakap. It lasts longer than cake. Simple, pero ang lalim. May mga bagay na hindi kayang ayusin ng mga bagay na nabibili ng pera, kagaya ng cake, superficial things, mga bagay na nagpapasaya sa'yo, binibili mo, iniinom mo, or mga sinasabi mong deserve mo yan. Kasi hindi lahat ng problema kailangan ng solusyon agad. Minsan kailangan lang natin ng taong yayakap, no? Magsasabing, nandito lang ako. At pagkatapos ng lahat ng pag-uusap nila na yon, may isa pang line, the greatest illusion is that life should be perfect. Isa ito sa mga bagay na kailangan nating tanggapin. Hindi kailangan perfect ang buhay para maging grateful ka. At madalas busy tayo sa paghahanap sa mga bagay na dapat na ipagpasalamat, ay ang dami na palang existing na pwedeng ipagpasalamat, ano. We do not know about tomorrow. All we need to know is that we love each other, you serve one another, and you love the Lord your God with all your heart. Di mo kontrolado ang maraming bagay. Pero ang mahalaga, ang mga tao na pinagsisilbihan mo ay mahal mo. You can do more out of love. Si Jeremiah, tinawag ng Diyos para mag-preach sa isang bayan na paulit-ulit na nagkakasala. Kaya every time na siya ay nag-preach, talagang halos babala. Tapos siguro iyak siya ng iyak, ano, kada nagsasalita siya. At nakakapagod ito, nakakadrain. But he was so determined because he knew that he had a calling from God. Maybe you are not appreciated sa ginagawa mo ngayon. You don't feel validated. Ginagawa mo naman lahat, pero bakit parang kulang pa? mananatiling mabuti ang Panginoon. Marahil mauubos ang gana, pero habang ang Diyos na may tumatawag, may dahilan para magpatuloy. Si Charlie or si Charles McKessie, Christian siya at gumagawa siya ng book sa mainstream. Doon niya ibinabahagi yung concept ng kabutihan at ng pananampalataya. Dito sa libro na to, napaka-witty. The Boy, the Mole, the Fox, and the Horse. Tapos ito ay nagustuhan ng marami, para kasi siyang The Little Prince na book. Tapos puro art. So nagkaroon ng interest ang marami. It had 10 million copies, 207 times na naging bestseller sa Sunday Times bestseller. At dahil dyan, naging longest running Sunday Times best ever ang libro na to. Nung tinanong si Charlie ng ano yung pakiramdam na ikaw ay nakagawa ng libro na very successful and you have reached many people, marami ang nakabasa ng iyong libro. At ganito yung sagot niya. Sa first time na nagsalita siya tungkol sa book, marami ang pumila para magpapirma. At sa dulo ng linya, merong lalaki, 18-year-old boy. Hinintay talaga siya, 1.5 hours, naghintay ang batang lalaki just to meet him. And this is what he said, "I just want you to know that I decided to stay." Akala ni Charlie, nagstay yung bata ng 1.5 hours para siya makausap. Kasi ang tagal, ang haba ng pila, at kinakausap niya ang mga tao na bumili ng libro niya. And sabi niya, "Thank you for deciding to stay." Sabi nung bata, "I want you to know that I decided to stay alive because that is what the book did." Dahil sa libro na ito, may isang bata na nagpa siyang mabuhay. Decided to live because he got an encouragement through that book. The book has sold millions of copies and stayed nga sa Sunday Times bestseller list for an extraordinary length of time. Pero ano ang pinakamahalaga dito? Ay ang bunga ng buhay para sa isang 18-year-old boy. Imagine that. The little words in that book, the questions, the reminders that life doesn't have to be perfect, the gratitude for someone, it was powerful and it became a reason to stay. At minsan, ito yung mga na-underestimate natin. Hindi natin alam kung gaano kalayo ang maaabot ng iyong kabutihan. We don't know what someone is carrying when they smile at us. We don't know if the person beside us is simply tired, discouraged, or quietly wondering. And we all have that reason to keep going. Maybe today, God is asking you that question. Pwede ka ba na maging reason ng someone else to keep going? Could be a word, a hug, a listening ear, a prayer, o ang pagpapatuloy ng iyong ministry. Tayo ay manalangin. Salamat aming Ama na pagpapaalala po ninyo sa amin na kami po ay tumingin lamang sa inyo. Life is hard, life is difficult. But thank you, Lord, for using our lives. And may mga time po na nahihirapan kami, napapagod po kami. And please help us, Lord, to keep going. And just give us the strength, Lord, to continue. Because you are the source of our life and our hope. Salamat aming Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Huwag tumigil, magpatuloy at maging encouragement sa iyong kapwa. And live only for the audience of one, and that is through Christ Jesus. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. God bless you kaagapay at salamat sa pakikinig sa Reflections.
0: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.

0: Sa aton mga kabataan, pamatii ini. Kun may isa ka tawo nga nagatilaw maghikap sa imulawas sa indi husto nga pamaagi, o kun may aras ang nag-abuso sa imo pang sexual, indi ini imo sala. May ara ka gid sang kinamataro nga magsiling, indi kag magpalayo kun mahimo. Pero ilabi sa tanan, magsugid, magpabati sang imo tingog kontra sa pang-abuso. Mahimo mo ini nga masugid sa imo mga ginikanan, lolo o kun lola, iban nga malapit nimo nga mga paryente, maestro o kun maestra, pastor o kun church leader, kag sa mga otoridad nga makabulig sa imo. Kung may naghambal sa imo nga hindi ka manugid sa iban, o kung nagapahog sa imo, dumduma ini. May ara ikaw gihapon sang kinamatarong nga magsugid. Kung wala kang napamatian sa una, isugid liwat sa isa pa katawo nga imo masaligan. Hindi maguntat tubtob nga may magpamati kag magbulig sa imo. Mga ginikanan, pamatii ang inyong mga kabataan. Maghimo sang isa kapalibot nga luwas kag bukas para makasugid sang ila ginakabalakan. Ang pag-abuso indi sala sang bata. Ang pag-report indi pagtraidor. Isa ini katikang sa pagpangayo sang proteksyon kag bulig. Mga kabataan, wala kamu nagaisahanon. May mga tawo nga handa magpamati, magprotektar kag magbulig sa inyo. Magsugid, magpangayo bulig. Speak up, magpabati sang imo tingog.
1: Ang ini nga bahin ginadulong sa inyo sang 1233 Radio DYBS, The Sweet Voice of Salvation.
2: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
3: FEBC Philippines, until all have heard.
4: Hope is one of the most powerful words in any language. No matter how difficult your situation in life, if you have hope, you can make it. But in a country or situation like ours, where life is getting more difficult, where can we find real hope? Stay with us and find the answer on A Word of Hope with Bishop David Sobrepeña.

0: kaga mga palangga nga tagpalamati, welcome. There is a 1233 DYVS, the sweet voice of salvation sa Bacolod. Salamat gid sa Ginoo nga ang inyo kubos nga alaga diri sa morning prayer. Isa naman ka matahom nga aga nga ginhatag sa aton. Agod nga magpangamuyo kita kag magdalasang mga pipila ka mga palangamuyuan nga pirmi naton ginapangamuyuan diri sa sining station. And before that, opdin niyo ko anay, basahon nakon ang Romans chapter 8 verse 1 sa lipot langgit nga meditation nga aton nga pagatunan sa sininga aga. Now, siling niya diri, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Sa Ilonggo sini, busa, wala na sing may paghukom sa kaibisan sino nga ara na sa kay Kristo, nga nangakabuhi, hindi sa unod nun, kundi sa Espiritu. Now, kabalo bala ka mo abiyan ka ginigugma, this is a powerful declaration of freedom, assurance, and victory through Jesus Christ. Kaga, kamo nang ginhambal na dire, ang word di ba nga, therefore, nga ang iya nga buot sing ganun sini, ang word nga therefore, busa, nagakonektar ini sa chapter 7. Kahit before maglabot dire sa verse 1, sa chapter 8, ang koneksyon na sini, ari dire sa verse 7, I mean chapter 7, nga si Apostle Paul nag-describe na hanungod sang struggle of sin. Kaga ang mga dapat nga himuon kung paano makalampuas, paano ma-overcome, kaga ano ang bulong sa sining ginatawag sala. Ang managaling hambal na diri sa chapter 7, nga sinya, O rich man, that I am who shall deliver me from the body of this death. Kaga salamat sang hambal niya diri sa verse 24 kag 25, I thank God through Jesus Christ, our Lord. So, si Apostle Paul, ang struggle sang sala, kahit kunin mo siya tawon, si Apostle Paul, makasasala man siya, pero salamat sa Ginoo nga paagi kay Kristo Jesus, hambal din ni Apostle Paul, ang iya nga sala, ginhugasan na paagi sa dugo ni Kristo Jesus. So, ang resulta din, because of Christ, the believer is no longer under the condemnation. Kung ginhugasan ng imo mga sala, ginpatawad ng imo mga sala, kay gintuuhan mo, ginbaton mo si Jesus Christ, nga imo Ginoo kag personal nga manuluwas, ang humble niya diri is that there is now no condemnation sa imo nga sala. Condemnation meaning being under God's judgment because of sin. It is because kay ginbaton mo na si Jesus, gintuuhan mo na si Jesus Christ, you are no longer under the judicial condemnation of sin. Hindi ka na paghukman dito sa linaw nga kalayo. Now, this is the difference between conviction and condemnation. Conviction says what you do or what you did is wrong, come back to God. On the other hand, condemnation says you are guilty and without hope. Supposed to be amunang atun. Pero salamat sa Ginoo that we are convicted by the Holy Spirit. Kaginbato naton si Jesus Christ, gintuuhan naton si Jesus Christ, gininusulan naton ng aton mga sala, then after that, hindi na kita napaidalom sa paghukom ni Kristo Jesus, paghukom sa Diyos. Kaya muning hamba niya diri, to them which are in Christ Jesus. So sa aton paamuni, ang tanan nga ara na kay Kristo, nagtuo kay Kristo, nga ginbato niya si Kristo, nga iaginuo kag personal nga manuluwas, may ara na ginatawag kasiguruhan sang kapatawaran sang iyang mga sala. So salamat sa Ginoo sining mga kamatuoran, mga hinigugma. Kag ining aton nga kasiguruhan diri, wala ini nagakahulugan that does not rest on our goodness, our religious performance, our ability to live perfectly, or our ability to overcome every temptation. But abiyan kag hinigugma, hambalon ko ikaw this morning, nagadepende ini sa kay Kristo kag sa iya gintapos nga trabaho in the cross of Calvary sa pagpanginmatay para sa aton mga sala. So, diri hambal ni diri, dapat nga hindi na kita magkabuhi sa unod, kundi magkabuhi na kita sa Espiritu. So, sa aton paamuni, after the flesh, nga hindi na naton pag-i-allow bala ang mga sala nga mga pagginawi, sala nga mga pangunahuna, sala nga pagpangabuhi, nga amo ini ang maggobyerno, ang unod no naton nga pangabuhi, but rather ang aton Ginoo ang balaan nga espiritu na aton nga ginbaton amo ini ang maggobyerno sa aton, maggovern sa aton subong aton Ginoo kag personal nga manluwas. So amo ni abiyan kag ginigugma nga subong ni may ara na ikaw bag-o nga direction sa kabuhi. You will be walking in the spirit, magakabuhi ka na sa iya, magsunod ka na sa iya, i-allow mo na siya nga dayawon, imayaon ang iyang ngalan sa bukos mo nga kabuhi. Kaya ang ambal na diri, salamat gid sa Dios nga wala na kita sang paghukom. Kay gintuuhan naton si Kristo, ginbato naton si Kristo, nga aton Ginoo kag personal nga manuluwas. Salamat sini nga mga kamatuoran, kag ini nga kamatuoran nagatudlo sa aton nga magmatutom kita sa pagpangalagad kag pagsunod sa iya, kag magkabuhi nga matarong before Him. Kay amo ini ang kabubuton sang Dios sa aton tagsa-tagsa ka mga kabuhi. Magapray kita, Father God, thank you so much nga ginluwas nimo kami, gintagaan nimo kami sang relationship sang kabuhi nga walay katapusan. Kagin ang kabuhi nga ginhatag nimo ang kaluwasan sang amon kalag. May ara ina amay nga langit nun sang kasiguruhan because of the Lord Jesus Christ nga amon ginbaton kag gintuuhan nga amon Ginoo kag personal nga manluluwas. Padayon kami nga nagadayaw gid Lord kag nagapasalamat sa 702 Daisy AS 106.9 DXGR FM Radyo Gandingan sa Cotabato, kagamuman sa agapay ng sambayanan sa Manila, sa padayon nimo nga pag-guide, pag-sustain, ilabi na gid sa mga initiatives kag subuman ang imo nga protection, ilabi na gid sang ilang nga continued fellowship with the Muslims to point them to Christ. Amay nga langit nun, grabe kag gid Ginoo. Kay padayon ka nga nagagamit, kag padayon kag Ginoo nga nagaupod sa sining nga mga personnel, sa sining nga mga stations. Amo man sa CARE 104.3 DWAY FM Legazpi Albay. Amo man namay nga langitan diri sa 1233 DYVS The Sweet Voice of Salvation, nga padayon ka nga nagpakamaayo, padayon ka nga nagupod, ilabi na gid sa mga gatherings, you know, last September 24 at City Harvest Church. Amay nga langiton. Amo man sa app 987 DYFR FM Life Changing Cebu. Ang meaningful ginong engagement on the DYFR both during Mission Sunday at Cebu Gospel Church on September 20, 2026. Salamat kay Ginoo. Sa 97.5 DYFA FM, unang tugon ng pamayanan sa Tacloban Ginoo, ang successful station meeting, subuman Ginoo ang church visitation at Flock of God Christian Church sa Tacloban. Salamat kay Lord sa iyong pagpakamayo. Salamat man Lord sang CCRD staff to iba Sambales Gino, nagbalik Gino sa Manila nga ikaw nag safety. Amo man sa 1233 DYV is ang 56th anniversary celebration. Thank you gid. All praise belong to you Lord. Kag subong man sang app 987 DYFR FM FM Cebu Ginoo sa 51st anniversary celebration. Salamat sa imong pag-provide sang kinanglanon. Salamat Gino sa pag-sustain. Kag subong man amay nga langit noon, wala kagid nagpabaya. Kag amay, Diyos namon nga makagagahom, Diyos namon nga nagapamati, Diyos namon nga gamhanan. Padayon kami nga nagapray, bisan pa sa amon Ginoo nga fundraising sa 1143 DZMR Missions Radio sa Santiago, Isabela, sa 1,000 Ginoo ka radio. Kabay pang ikaw mag-provide, may ara na Ginoo 782 units as of September 24, due time na lang gid Lord ng mga radio nga ma-reach out, kabay pa nga ikaw mag-provide. Kay kapatid kami Ginoo, that you are the God of wisdom, that you are the God of provision, kag makasarang ka Ginoo mag-provide sa tagsa-tagsa ng mga kinanglanon. Padayon man kami nga nag-pray Ginoo sa app 987 DYFR FM Life Changing Cebu. Bisan pa man Ginoo ang guidance sa mga contractors to for the tower retrofitting. Amo man Ginoo sa 1116 DXAS, your community radio sa Zamboanga. Ang abundant Ginoo nga provision nimo of the necessary funds to purchase a reliable station vehicle. Kabay pa nga ikaw mag-provide Ginoo sina. Nag-pray man kami sa 1116 nga kinanglanon Ginoo through generous givers, mga partners Ginoo, sponsors, kaga bisan pa amay nga langit nun ang tagsa-tagsa ka mga kinanglan. Agon magamit Ginoo sa outreach, sa news coverage, kag bisan pa ang community service efforts, amay nga langit nun. Ginatugyan man namon, amay. Padayo namon nga ginapangayo sa imo. Ang FABC mobile app, ikaw giginoong mag-upod sini, ikaw mag-pakamaayo, ikaw mag-tuy-tuy, kag padayon ka Lord nga mag-bendisyon sini nga station, DZFA FM, amay nga langit nun. Nag-pray man kami Ginoo sa Sambuanga's 58th anniversary celebration. Ang wisdom, guidance, kagasan, bisan pa man Ginoo ang planning and implementation of all activities Ginoo sining 58th anniversary of DXAS Ginoo sa Sambuanga amay nga langit noon. Padayon man kami nga nag-pray sa domestic Ginoo nga kinanglanon. Ilaminigin amay nga langit noon sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan sa Manila, 98.7 DZFE, The Master Starts Ginoo sa Manila. Ang ila Ginoo nga smooth and stable operations as they continue to communicate Christ through classical music. Kagabisan pa amay nga langit noon, nagapadayon gid kami sa pagpangamuyo nga ikaw ang magabless Ginoo sila tagsa-tagsa ka mga kinanglanon. Amo man Ginoo sa 1143 DZMR Missions Radio sa Santiago Isabela. Nagapray kami Ginoo nga ang padayon Ginoo nga pag-provide bisan pa ang radio distribution sa Baknig Ginoo, Santa Fe, Nueva Vizcaya last September 27 kabay pa ang blessing nimo mangin dito bisan pa sa Mayuyaw Ifugao Ginoo. This coming October 17, 2026, ikaw gid ang magapakamayo. Bisan pang replacement of ongoing or outgoing program suppliers, ang imo provision Ginoo, production assistant and production technician, kagbisan pa man Ginoo ang good health, wisdom, kagbisan pa man Ginoo sa tanan nga mga staff, kag program partners, talents Ginoo, kabay pa nga ikaw magapakamayo. Gina-pray manamon Ginoo this morning. Ang KL104.3 DWAYFM Legazpi Albay. Kabay pa nga ikaw magapakami. Ang additional Ginoo nga manpower, bisan pa ang stronger ministry partnerships, successful and sustainable special and values formation program at Kabangan High School. Amuman Ginoo ang C4NB module rollout and journalism training with school partners. Ikaw gid ang magapakamayo sini. Nagapray kami Ginoo sang imo dako gid nga pabor. Kaalam ang provision bisan pa ang mga discussions program ikaw gid ang magapakamaayo may nga langit nun. Bisan pa ang sponsorships including family matters and makabuluhang buhay ikaw gid ang magapakamaayo sini. Ginapray man namon ang 1233 DYVS The Sweet Voice of Salvation diri sa Bacolod Father God ang station program ang The Word Between Us and Lift the Group will be effective in connecting with the people and reaching the unreached with the gospel. Kabay pa nga ikaw gid magapakami ihatag mo ang good health Lord, ang may nga lawas nga sa diin may kusog, united ang kada isa, kaalam, kagbisan pa ang adlaw-adlaw nga kinanglanon sa DYVS nga staff. Pangayo namon ini Ginoo kay ikaw lang iyang nag-provide, manggaranon ka and ikaw Ginoo ang nagapakamaayo sa tagsa-tagsa sa amon. Ginapray man amon Ginoo ang app 987 DYFR life-changing Cebu Ginoo FM station. Ikaw gid ang magapakamaayo, magahatag sang padayon gid, endurance, patience Ginoo, protection, provision kag bisan pa may. Nagapray kami sa 97.5 DYFA FM unang tugon ng pamayanan Ginoo sa Tacloban. Nagapray kami Ginoo sang kaalaman, wisdom, provision, protection kaga sa mga staff Ginoo and volunteers and listeners including families. Ikaw gid ang magabless Ginoo. Nagapray man kami sa 1116 DXAS 103.3 the new JDXJLFM. Your positive choice Ginoo sa Cagayan de Oro. Duawa sila, update sila and subong man amay nga langit noon sa 1197 DXFA, The Good News Radio sa Davao. Kag sa amuman Ginoo sa Radyo Gandingan sa Cotabato, 106.9 DXGR-FM. Ikaw gid ang mag-bless Ginoo. Bisan pa ang entire Ginoo nga City of Cotabato following the first ever barm Ginoo nga election. Kabay pa nga ikaw mag-pakamaayo kag mag-bless sini. kabay pang may ara ni Kalinong, especially gino those young children and elderly family members nga affected sa sining election. Duawa sila Lord, kagasubo man gino ang ilatag sa tagsa ka mga kinanglanon. Nagapray man kami amay sa 1062 DXKI, your friendly voice sa Coronadal, ang imo gid blessing, ang imo pagpakamay mangin sa ila. Nagapray kami sa amon nga nation, saan pa man Ginoo ang bagyo, kabay pa nga ikaw gid ang magatipig sa amon kag ang palaabuton ni El Nino, kag subong man ang padayon ni eruption sang bulkan kanlaon, kabay pa nga ikaw magapakamaayo, magaupod gid Ginoo sa tagsa-tag sa safety kami. Amo man sa Middle East nga conflict, kabay pa nga ikaw gid ang magapatawhay sini, magaupod sini. Kag nagapray kami Ginoo nga malabot ini nga mga tao, bisan pa ang kasakstan kag iban pa Ginoo amay nga langit nun. Ginatugyan namon ini tanan sa imo kay gapati kami nga ikaw nagasabat. Sabta kami Lord in Jesus name. Amen and amen. Madamo gigi salamat sa inyo nga pagupod abyan kag ginigugma ining inyo kubos nga alagad Pastor Beats. Nagasiling may God bless us all.
1: The time right now is exactly 5 o'clock.

Ang pagimudos katulad ini sa isa katawo nga nagapungko sa isa kaumba-umba. Worry is like a rocking chair. It will give you something to do, but it won't get you anywhere. Ang pagimudos walay kapuslanan sa aton pagpangabuhi kag indi makadulot sing kaayuhan sa aton kahimtangan. Pakig-upod kamo sa akon kaysa sulod sining 30 ka minutos aton pagatalakayon paagi sa pulong sa Dios ang topiko na tuhoy sa pagimudos. Diri sa aton palatuntunan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sininga adlaw makita sa makasulatan ni Mateo sa kapitulo 6, versikulo 25 kag 26. Ang pulong sa Dios nagpahayag sa aton Mateo 6:25 tubto 26. Busa, nagasiling ako sa inyo. Dili kamo magimudos na hanungod sang inyo kabuhi. Kung ano ang inyo kaunon o kung ano ang inyo imnon, bisan pa nanungod sang inyo lawas. Kay kun ano ang inyo ipanapot, indi bala ang kabuhi labi sa kalanon kag ang lawas sa panapton? Tanawa ang mga pispi sa langit, wala sila nagasabog uko nagaani uko nagatipon sa mga tambubo kag ginapakaon sila sang inyo amay nga langit nun. Indi bala kamo mahal pa sang sa ila?

What a friend we have in Jesus. Amuyad to ang kalantahon nga ato nga gin pamatian. What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Ini nga kalantahon nagatudlo sa aton sang dako nga bili sang ginatawag naton pagpangamuyo. Kaya ang pangamuyo amo ini ang yabi nga nagabukas sang ganaan sang kalipay kag subong man sang kalinong. Wala na kita sang ginahandom kag ginalaom pa sa aton nga kabuhi kunindi ang kalipay kag ang kalinong kag aton lamang ini nga maangkon sa tion nga mapinangamuyoon kita. Nagapangamuyo kita sa pagpasalamat, nagapangayo kita sang bulig sa iya pagi sa pagpangamuyo, kabisan pa pagi sa pangamuyo ginatugyan man aton ang mga kabugatan kag mga pagpangangkat nga ginaatubang naton sa aton matag-adlaw nga pagpangabuhi. Amo ini nga kun aton bala nga usisaon masami ang kalinong wala nagaabot sa aton kay hindi kita mapinangamuyon. Kabisan pa nga madamo sang mga kasakit nga aton nga na-experiensyan tuga ini kay nalipat kita sa pagpangamuyo. Kay sa pagpangamuyo dra naton mapasakop aton kagulingon sa kabubuton sa aton ni Ginoo kaga aton man nga may baluan ang iyang mga tinutuyo kaga subong man niya paagis ini mangin mabinungahon ang aton nga pagpangabuhi. Amo ni ka importante ang pagpangamuyo. Amo na may isa ka managwalay kagkatahom sa iya balang paglaygay sa aton. Worry about nothing and pray about everything. Katahom siya na, no? Worry about nothing and pray about everything. Hindi kita magpalibog, hindi kita magimudos sa anuman nga mabutang. Kung hindi, sa tanan-tanan nga butang, magpangamuyo kita sa iya. What a friend we have in Jesus. Now, sa aton yung pagtuon subong sa pulong sa Ginoo, ang aton subong nga ginatalakay, tiguluhan naton ining aton nga broadcast, no? Kag-ari na kita diri sa ikatatlo nga bahin, winning over worry. Nag-abot gid ang pag-imudos, nag-abot gid ang pagpalibog. Apang sa pagkabahin, hindi amo ina ang tinutuyo sang aton ni Ginoo sa aton tagsa-tagsa ka makabuhi. Kaya ang pag-imudos, nagapahayag ina sang pagkadi matinuhon naton. Nagapahayag ina na wala gid naton makilala kung sinong Diyos aton kabuhi. Kagbisan pa, nga wala naton ginasaligan ang Diyos sa aton niya nga matag-adlaw nga mga kaimtangan. Kay ang ginhatag sang Ginoo sa imo kag sa akon, upod sa aton kaluwasan amo ang Espiritu sang kaisog. Kaga nagapahayag ining aton kaisog, hindi ibunga sang imo kag sang akon gali iyang abilidad, kundi bunga ini sang gahom sang persona nga naghatag sa aton sang kaluwasan. Siya man ang maghatag sa imo kag sa akon sang kaluwasan, kag tungod sini may ara kita nga kaisog. Ti amo ini nga kun aton gili nga lang taon sa pulong sa Ginoo, importante gid nga makita naton nga likawan naton ang pagimudos, ang pagpalibog. Kaya kun aton yung isasaon sa pulong sa Ginoo, hindi amo ini ang tinutuyo, ang plano sa Ginoo para sa imo kag para sa akon.
Now, ang ini nga din nalang sa kasulatan niya aton gid niya ginatun-an amo ang naunang Pedro Kapitulo 5, versikulo 7. No? Kaga ina nga din nalang nagambal sa aton, casting all your cares upon Him, for He careth for you. Ang pagimudos, ang pagpalibog, itugyan naton sa iya. No? Kay siya gali, may dako nga kabalaka, may dako o gugma sa imo kag sa akon. Ti amo ini ang aton gili iya nga mando nga nabato naton sa aton ni Ginoo, kag subungman ang aton gili nga kasiguruhan, ang aton gili nga paglaom. Kag amo ini nga ang aton ni Ginoo matutom, mabinalakon, kag may gugmaon nga magtatap sa imo kag sa akon. Amo ini nga hindi kita magpalibog, hindi kita magimudos ang aton niya nga pagpangabuhi. Na wala ina nagapakita nga ti pawala na lang kita. Wala nagapakita nga ti magamosini mapadikwatro na lang kita. Kag magpahunay-hunay dira sa pulungkuhuan ta. Kag magulat na lang kung ano dira mahulog galing sa langit. O kung magtuhaw halin sa duta o kung ano dira. Dapat balance ining aton niya paglantaw, no? Muning aton niya ginatalakay sang nagligad kag aton na ining na tun-an sa aton niya pag pamalandong sang pulong sa Ginoo. Kay nga aman, kun nantahon gali naton niya sa Biblia, ining ginatawag naton gali nga do not worry. It doesn't mean that you're not supposed to make plans. Dapat may plano pagid, no? Kag magambal kita nga do not worry, doesn't mean nga wala ka na sing kabalak-an. You don't need to be concerned. Human as we need to be concerned of our situation. We need to make plans. Because that is how God created us. Ang pagimudos o kon ang pagpalibog diri, amo nga paligbanta ang buhaton sang Diyos para sa imo kag para sa akon. Kay ang butang gali, may mga butang nga paligban naton, una-unaon naton, hataga naton sing kabalak-an, kun ina nga butang, gintugyan sang Diyos sa aton. Pero ang iya buhaton, hindi taya pagpaligban kay iya na. Hindi pwede nga ang responsibilidad sang Diyos sa imo kag sa akon, lukdhon taman. Kaya hindi kita ya Diyos, tinuga niya kita. Amo ini ang iya gali nga ginatawag naton diri guideline, no? O kun ang pagtulunan nga makita naton diri. We need to cease as if that we are the ruler of this universe. Because that is not who we are. Kag hindi amo inaya ang pagtawag sang Ginoo sa imo kag sa akon, iya ina iya nga buluhaton, no? Gani nga kun iya na itugyan ta sa iya kay siya may dako ang kabalaka sa aton. So karon ang aton nga pagatun-an kag may isa ko diri ka matahom balang outline nga na kita parte sa gintog naton diri pagimudos diri ko nang taon naton sa Mateo kapitulo 5 versikulo 25, no? Mateo 6:25, katahom sa ginambal diri sang aton nga Ginoo bahin ini sang iyang Sermon on the Mount, kag amo ini ginambal niya sa versikulo 25 sang Mateo kapitulo 6. Busa, nagisiling ako sa inyo, dili kamo magimudos na hanungod sang inyo kabuhi. Ti tam-an ina kaklaro. Kita nga mga tao, tungod nga may kaalam kita, makaisip kita, tungod nga gintuga kita sa Diyos, no, sa kaangay kag sa edagway, makaibalo kita, maglantaw. Kag maghuna-una, hindi lamang sa nagligad o kung subong ka, bisan pa sa palabuton. Abang masubo lang diri, kay may posibilidad nga sa paglantaw naton, sa subong kag sa palabuton, kabisa pagani sa nagligad, mag-aabot ang pagimudos. Mag-aabot ang pagpalibog. Tinghambal diri sa Biblia sa ton, likawan naton ang ina nga bagay. Ila binigid sa mga ginatog naton diri elemento
sang aton nga pagpangabuhi. Ano ini? No? Kung anong aton nga kaunon, kung anong aton nga imnon, kag kung ano ang ipanapot naton, no? Ibisti naton sa aton nga mga lawas, no? Ang ginambal diri sa aton, eating, drinking, no? Kag ang ginatawag diri, no? Clothing, no? Ang panapton o kun ang bisti. Now, una diri nga makita naton, amo sini. Worry is inconsistent. Ang pagimudos hindi nagakabagay, hindi lamang sa aton matag-adlaw nga pagpangabuhi, kun hindi kun paano ikaw kag ako gintuga sang aton nga Dios. Now, kun lang taho naton black at home sang paglaragway diri sang Ginoo sa aton. Kagabay panganang pa naton ini, agod niya paagis ini, makita naton nga hindi kita dapat gili magimudos. Anong ginatudlo sang aton diri nga Ginoo? Now, kun lang taho naton ang ginagamit niya diri nga pagsaysay sa aton, ginatog naton ini the argument from the greater to the lesser. Ginatag niya anay sa aton ang kadakuon sang butang nga ginhimo niya. Kag pagkatapos ini, ang ginambalad diri sa aton, kung ginhimo ko ining dalag ko nga butang, hindi ko bala mahimo sa imo ang ini nga mga magagmay nga mga butang? Katahom sina bala, no? Kaya kung sa aton pa, kung masarangan niya dalag ko, hindi niya masarangan ayan nagagmay? Paano niya inigin sa isa sa aton? Now, lang taon naton, una gid, masakpuan naton, nga ikaw kag ako, kag ang tanan-tanan niya, tinuga sang aton niya Ginoo. Upod na kita dra nga tawo kag siya mismo ang nagtuga sa imo kag sa akon. Kag sa pagtuga niya sini, upod na dra ang tanan-tanan nga kinanglanon sang sina nga pagtuga niya sa imo kag sa akon. Ano ba't silingon sini? Sa pagtuga niya sa imo, suno sa iya nga kaangay kag si Edagway. Gintuga niya ikaw kag ako nga may lawas. Kag sa pagtuga niya sa sina nga lawas, ginbutangan niya man sa mga kinanglanon ang ina nga lawas. Ano ina ang mga kinanglanon? Pagkaon, ilimnon, kag panapton. Kag tungod sini, ang ginhambal sang Ginoo amo sini. If I, being the Creator God, the one that created you, is able to create you, then I must be your sustainer God, who is able also to sustain you, to meet your needs. Amo ni gili ang gusto diri iambal sang Biblia sa aton. Nga kung sa aton pa, diri na tumasapuan. Kung ginalantaw naton nga ang aton niya Diyos, He is our Creator God. Siya amo ang Diyos naton nga nagtuga sa aton. Karon kay siya nagtuga. Lipot bala ang iya kamot sa paghimuno sa kinanglanon sang iya nga gintuga? Tingang baldri sa aton Ginoo Kristo, hindi amo sina. Kung ang aton niya Ginoo nagtuga sa imo kag sa akon, siya man mismo ang maghimuno sa kinanglanon naton kag masarangan niya ina. Kay kung nagtuga siya sa isa ka butang nga may kinanglanon, dapat kag may gahom siya nga may mun-an niya man ang kinanglanon sang gintuga niya. So amo ina ang kamatuoran diri nga makita naton sa pulong sa Dios. Gani mga utod sa Ginoo, hindi gid kita magkabalaka. Ti ko isa may ara man nga gambal niya ti pastor, ano mala na? Inom, kagkaon, kag ang ipanapot naton sa aton lawas, ti diindra iya ang bulong ko, diindra iya ang tuition ko, diindra iya pastor ang mga pliti ko, diindra iya pastor ang inugbayad ko sa akon nga doktor o kung magpa-hospital ko. Now, ang gusto diri patag sa Biblia sa aton nga mo sini. Ining kaon,
ining inong, ining panapton, amo ini ang ginatog naton diri representasyon sang tanan-tanan nga kinanglanon naton. So ginambal ini sang Ginoo sa aton tatlo ka bagay, pero gusto diri pangup sa aton nga ining tatlo ka mga bagay nagapahayag ini sang tanan-tanan gid naton nga kinanglanon. Gani indi kita magkabalaka, indi kita magpalibog, indi kita magimudos sa sini nga mga butang. Kaya nga man, the moment we worry, this is very inconsistent with our God, who is our Creator God and at the same time our Sustainer God, who happens to create you and your body, who will also meet the needs of your body. Amo ina ang ginatudlo sa sininga dinalan sang kasulatan sa aton. So worry is inconsistent. No, ikaduha diri nga makita naton diri sa versikulo 26, worry is irrational. Kung sa aton pa ang pagimudos, wala ini nagasibo sa aton niya nga tawhanon niya panguna-una. Kaya nga man, anong ginabal diri sa Biblia sa aton sa versikulo 26, tanawa ang mga pispis sa langit. Wala sila nagasabog o ko nagaani o ko nagatipon sa mga tambubo. Kaginapakaon sila sang inyo amay nga langit nun. Indi bala kamo mahal pa sa ila? No, tam-an ini ka klarong kamatuuran sa mga katawhan sa panahon sang aton Ginoong Hesukristo. Kaya ining pispis nga gingamit diri sang aton ni Ginoo, amo ini ang ginatawag diri sparrows, no? Kag ining mga sparrows, isa ini siya sa mga tam-an gid ka common nga pispis sa ilang panahon. Kag ang sparrow, no? Masami isa ka ginatawag naton copper coin, no? Makabakal ina siya sang duwa kabilog nga maya o kon sparrows. Kag kon magbakal ikaw sang apat ka maya o kon sparrows, ti ambot silang sina 2 copper coins ang iatag mo sa nagabaligya, paamanan ka isa. So may mo 5, no? Ang imo nga nga mabakal sa imo nga 2 copper coins. Pero ang pamangkot, ra, ano ni ang copper coin? Ang copper coin, galing ini siya, ila ini nga gintanaw, no? Nga mga 1/16 of a denarios. Amo ini ang iyagali nga bili. So, ang denarios, ti isa ina kasweldo sang isa katawo sa obra niya sa isa kaadlaw. So sa aton bi, buta na ton abisubong, 500 ang adlaw sang tawo. Ti kon tungaon ina sa 16 katunga ang 500, mga 30. No? So siguro ti mag 30, ti duwa ini kamaya sa mga 15. No? Pesos. Pero kon magatag kadra sa sinta, ti may mo 5 kamaya ang ihatag sa imo. So kung sa aton pa, wala sa payan niya ang sparrow, tam-an ka common, no? Kag tam-an ka ginatawag naton diri barato, no? Na klase sang pispis sa ilang panahon. Apang ini nga pispis gina tipigan, kag subong man gina pakaon, kag ginatatap sang aton nga Dios. Ti ang punto diri sang aton Ginoong Hesukristo, kun ang pispis nga sa langit wala nagasabog, wala nagatipon sa pagkaon, apang kag ginapakaon ini sila sang amay ninyo nga langit nun, ang inyo bala kabuhi barato pa komparar sa iya sang pispis nga kabuhi? Ti sa batra indi ang pispis tinuga sang Dios
nga ordinaryo. Pero kita nga tawo, tinuga kita sa Diyos, suno sa iya kaangay kag sa iya nga dagway. Kita ang pinaka maayo kag subungman labing bulahan nga tinuga sa Diyos sa tanan-tanan na gintuga niya. Kag tungod sini, malahalon gid kita labaw pa sa tanan-tanan. Kag kun ang Ginoo nagtamod sa tam-an ka ginatog naton magagmay kag wala gid gani ginatagan sa importansya nga bagay o kun sapat nga mo ang pispis o kun maya. Ano pagid ayhan kita kay nga man kita ya tinugasan Dios suno sa iya kaangay kag sa iya nga dagway. Ang iba niya nga tinuga, wala niya gintuga, katulad sina. Ang tawo gid lamang. Sung katahom diri nga makita naton bala, nga mo sini, kung panumdumon tana gali, hindi kita dapat maghimudos. Kaya nga man, kung naghimudos kita, wala ininigasibo sa aton niya pangunauna. Kaya nga man, this is actually an argument from lesser to greater. Gamay gani nga pispis gintipigan sa Diyos. Ikaw pa ihan, ako pa ihan, nga gituga kita sa Diyos ano sa kaangay kag si Adagway. Kung gintipigan sa Diyos ang pispis, tipigan niya man ikaw. Ang pinakadako nga pagtipig sang Ginoo sa imo kag sa akon, amo gintipigan niya kita gikan sa kulipnan, kapahamakan kag katagudilian sang sala, kamatayon kag impyerno. Kag kun makasarang ang Diyos sa pagluwas sa aton gikan sa sina nga pinakadako nga katalagman niya aton ni gin atubang, makasarang man siya sa pagluwas sa imo, luwas sa akon gikan sa mga katalagman sa aton matag adlaw nga pagpangabuhi. Kun ano ang aton kanon, kun anong aton imnon, kung anong ipanapot naton sa aton nilawas o kung ano-ano man na mabutang sa aton tagsa-tagsa kamakabuhi. Ting aman, ang aton niya Diyos may dako ang kabalaka, may dako ang gugma sa imo kag sa akon. Kagtungod sini, hindi kita magkabalaka. Ting aman, worry is inconsistent. Worry is irrational. Hindi nagagabagay sa isa katumuluo na nagahimudos. Hindi nagagabagay sa isa katumuluo na nagahimudos. Kaya nga aman, mayara siya amay sa langit na makasarang sa pagtipig sa iya. Padayuno naton, inipagtuon naton sa pulong sa Diyos sa madaso naman ni broadcast. Ininyo abyan, alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches, ang Ginoo magapakamaayo sa inyo.

0: Ini ang 1233 DYVS. Padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Heso Kristo sa sulod sang 56 katuig. Tubtob ang tanan, makabati.
1: Ang pulong sang aton Heso Kristo sa Mateo 24:35 nagasileng, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong indi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuohon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom. Now, tanupang doon naton bala ini, nga ang nagsiling kita sa versikulo 14 sang Pilipos kapitulo 3. Siling diri sa Pilipos kapitulo 3 sa versikulo 14, I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Ano bala ini ang nakita naton? Sini nga I press. Ginmention nakon, it is a great day to be a Christian. Press on. Ano ang imo padayunon? Number one, press on to winning Christ. Press on sa pagpangdaog kay Kristo. Kabay pa nga nakita naton ang pinakamanami nga luyag nga matabo sang isa ka Kristo sang Dios nga nagluwas sa aton, kag nagtubo sa aton, nga ginkomisyon niya kita sa pagpangdaog sang kalag. Sa Mateo 28:19 tubtob sa 30. Ikaduwa nga nakita naton, press on not only to winning Christ but to press on to knowing Christ. Do you know Him really? Amo ni si Apostol Pablo nagsiling sa siling naton. Ang tema siling libro sang Pilipos is rejoicing in the Lord. Ano ginhambal nila sa chapter 3 verse 1? Siling, finally, brethren, rejoice in the Lord. Amo ni siya, finally, my brethren, rejoice in the Lord. So, the theme of the book of Philippians is rejoicing in the Lord. There is evidence by the word joy. Ano ito gin-explain naton? Kilala mo na bala si Kristo? Do you know Him really? Nabaton mo na bala siya nga imo personal nga manluluwas? Press on to winning Christ. Press on to knowing Christ. And then press on to reaching the eternal God. Press on in reaching, hindi lamang sang wala katapusan nga Diyos, we know that. Apang ang goal, ang iya ay press toward the mark, the goal. Ano ina ang goal? Ano ina ang handom mo? Labuton mo ina ang imo handom. Amo na, siling ko sa isa kayang professional namon sa simbahan, nga kinahanglan gid bala nga magkanto ka dira, kinahanglan gid bala nga maghimo ka sina. Do okay naman ang imo obra. Do okay naman ang imo pagpangabuhi. Kag ginaalagad ka pa, pero siling ko, ikaw, kita, personal ang nagabatyag. Sang kun ano ang pagtawag sang Ginoo sa aton kabuhi. Nanugin man sa sakon, siling niya baw, pastor, gini-interview ako. Pag-interview sa akon, siling niya, mahimo kasi na, nga magkanto ka dito. Siling niya, ma'am, balo ka, ginpangamuyuan ko ini, kag nabatsyagan ko nga kabubuton sang Ginoo nga magkanto ako sa sinanga doon. At di wala mahimo ang nag-interview sa iya, kay siguro, nagapati man to si iya sang kabubuton sang Ginoo sa iya kabuhi mo. You know, muining nakita naton. Ginmention nakon that siling din sa versikulo 4 or sa versikulo 1, kapitulo 4, like, dearly beloved, and long for my joy and my crown. What kind of joy is it? What really cuts the word? Ang nakats nakon inis nga pulong, amo ini ang joy. There will be not only the joy of faith, the joy of fellowship, but there is the joy of fulfillment. Nga ang aton pagpadayon sa pag-alagad sa kay Ginoong Heso Kristo is to win other people for Christ. Is to let them know more about Christ. And if ever they have goals in their lives, they are going to reach that eternal goal Because we are serving and worshiping the eternal God. Amo ini mga kauturan ang nakita naton sa sinigid nga tion. Ayhan ang mensahe ni Apostol Pablo sa church in Philippi to be united, to be hospitable. Kagsiling niya, if you do that, you will receive rewards. Amo ini ang mensahe ni Apostol Pablo sa simbahan sa Pilipos. This could be his message to our church. Kita bala hospitable? May mga bisita, tada nga nakita naton, nagtutok bala kita sa pag-istorya sa ila, sa pagpamangkot sa ila, kung daw ano kadako nga nahimo sa Ginoo sa ila kabuhi. Ha? Nakita naton bala, nga ang aton kalipay, that we are reminding si Apostol Pablo, siling nga, gina-remind ko kamo sa inyong kaugalingon. Ayhan siling nakon, earlier, this could be his message to our church. More so today, ayhan sa pag-attend sa paghimo naton sang memorial service sa kay Tarpulano o kon sa kay Tarpulana sa utod naton sa Ginoo, that we should remind ourselves sang sininga mga joys, our joy of fulfillment, our joy of fellowship, and our joy of faith, our joy of fellowship of our faith, finding its fulfillment in our unity, love, and future reward. But again, mga kauturan, manutisyahan nato diri nga si Apostol Pablo nag-conclude sini nga mensahe sa simbahan sang Pilipos. Finally, he wrote, "Rejoice in the Lord." Gani sigurado ini that we have joy in fellowship, we have joy in faith, and present and future fulfillment apag ang aton kalipay diin sa Dios, sa Ginoo. Sigurado ini nga may ara kita kalipay sa pagtipon sang tingob, sa pagfellowship, may ara kita kalipay sa pagtuo kag sa aton present and future fulfillment. Apang again makita naton diri nga martesya naton si Apostol Pablo nag-conclude siring mensahe niya nga rejoice in the Lord. Apang ang aton kalipay, yara sa iya. He rejoices in the Lord because of what the Lord has done for him. Nga ang nagkalipay siya sa Ginoo, kay kung daw ano ang nakita mo na nga, ang aton bala kaluwasan, dako ini nga kalipay nga ginhatag, nga kagihatag sa Ginoo sa aton kabuhi, nga ma-enjoy naton ini. Si Apostol Pablo nagkalipay sa Dios tungod kay kung daw ano kadako sang nahimo sang Ginoo sa iya kabuhi. Amo nga bisan wala lang kita sang madamo ang kinawala sa aton, makasiling bala kita nga Lord, the Lord will provide. Do we really mean what we are saying? Nga ang Ginoo mag-provide, pero kisa nagaduha-duha man kita apang padakuuntang aton pagtuo. Ano bala ginhambal diri sang Pilipos 3:4, linya verse 4, "Though I also might have confidence in the flesh, if anyone else thinks he may have confidence in the flesh, I more so." In other words, in spite of his confidence in the flesh, tiling din sa versikulo 5, "Circumcised the eighth day of the stock of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of the Hebrews, concerning the law, a Pharisee." Sinambal na sa versikulo 6, "Concerning zeal, persecuting the church, concerning the righteousness which is in the law, blameless." Siling ko sa aton pa, in spite of his confidence in the flesh, ayhan ang iya rasa, ayhan magsiling kita rasa ang iya nationality, ayhan ang iya reliyon. Kung aton talupang doon mga kauturan, nga siya ayhan ang iya personal zeal and strong beliefs, ang iya personal righteousness, ang iya moral uprightness. Nga gin-fulfill niya, ang iya saad. Gin-kalimtan niya ang nagligad sa iya. Gin-fulfill niya ang iya saad, ang iya tindog sa Ginoo. Kagayhan mga kauturan, gintagaan siya, nangin matutom siya,

0: Karis sa kapawa, isa ka malipot nga pagpatugsiling sa pulong sang Dios. Sa Ginoong Hesus nagsiling, ako amo ang kapawa sang kalibutan. Ang nagasunod sa akon, hindi nagid maglakat sa kadudulman, kundi may kapawa sang kabuhi.
1: May nga agas aton mga pinalangga naman nga tagpalamatik isaliwat. Welcome naman sa aton programa Karis sa Kapawa Siningaga. Magpadayon kita sa pagtun sa pulong sang Ginoo nga aton inigin tigulohan, no? The justification of the ungodly, no? Kaya makita naton ni Romans 4 verse 5. Pero continuation na ni siya, no? Sa ibang yung mga text naman, no? Ang Romans chapter 4 verse 5 nagahambal gid ni about the justification by faith, no? Muna yung ginatudlo yung again, no? Telling the but to him that worketh not, but believeth on him that justifieth the ungodly, his faith is counted for righteousness. So, tunan nato nagligad, no? Justification is not by works, no? So, yeah, but to him that worketh not. So, klaro gid, no? Ang pulong sang Dios na nagatudlo gid sa aton nga ang pagkamatarong sa tubangan sang Ginoo hindi naton maangkon pagi sa paghimo sang maayo or ang pagtuman sa kasuguan, no? Kadua, not only justification is not by works, but justification is for the ungodly. Kaya silingan rin, no? But to him that worketh not, but believeth on him that justifieth the ungodly. No? So, ang maturan, no, ang ungodly lang gid nga tao ang nag-require, no, sa so, ginatawag naton justification because muna ang maghahatag sa iya sa right standing niya sa tubangan sa Ginoo, no. Being condemned in sin, ang isa ka tao nga makasasala na nakundinar na nga daan sa iya mga sala kag tungod sina kinanlan siya nga pakamatarungon sa tubangan sang Dios sa sina sarang siya makasulod sa ginharian sang Dios, no, kag mangkon niya ang kaluwasan. Thirdly, no, justification is received by faith in Christ. Kag ang pulong sang Ginoo nagapadumdum gid sa aton nagahambal diri, no, but to him that worketh not but believeth on him. Gining him diri nag-refer not only to God himself but nagahambal man sa kay Kristo Jesus, no? Subong manluluwas ka Ginoo nato, no, kag dapat din siya tuuhan ang Dios nga nagapakmatarong sa malaot si Kristo Jesus nga nangin palagyan man sini, no? Kag ang ikapat, no, justification means that faith is counted for righteousness, no? So sa sining a verse ang pulong sa Ginoo ang Dios mismo nag-remind sa aton, no, nga ang pagkamatarong naton or ang aton niya pagtuo sa Dios, ang pagtuo naton kay Kristo Jesus, subong aton nga Dios kag manluluwas, ginisip ina sa tubangan sang Dios nga pagkamatarong, no. Kag sa nagligad naton anaton ang isa pagid, no, ang ika lima diri, no, justification is based on Christ finished work, no. So wala sang iba, wala sang pagpakamatarong nga mangkon ang isa ka tawo kun wala sang Kristo nga napatay sa cross sa pagula siya mili nga dugo sa paghalad siya kabuhi sa kabayaran sang aton mga sala, no. There is Romans chapter 5 verse 8 saying much more than being now justified by his blood we shall be saved from the wrath through him, no. Kag siningaga magapadayon naman kita sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Sunod diri is justification brings peace with God. So siling diri sa Romans chapter 5 verse 1 nagambal diri, no, therefore being justified by faith we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Ang matuuran ra, no, ang siling ra, no, being justified by faith, no, kay magsiling kita being justified nagambal na sa state or condition of being righteous. Kaya nga word nga bidra, no, nagambal na sang instrument by which a person na nangin just or justified sa tubangan sang Dios tungod sang iya pagtuo, no. Kaya silingin dira, no, we have peace with God as a result through our Lord Jesus Christ, no. Kaya ina ang word nga through dira nagahambal ina sang palagyan sang Dios sang aton sa kabugusan, no? Sa kabugusan dira, no? Nga nag-refer sa word nga faith sa previous dira, no? Ang word nga being justified by faith. Kaya na nag-ambal gid about si Christ Jesus ang nangin plagyan sina kundiin ang ginatawag naton peace with God na angko naton, no? Kaya sa ang word nga peace dira sa Greek, no? Irene. Ang meaning sina peace or sina ang effect sina is prosperity, no? Kaya muna ka matuuran, no? Kung may peace gani, may prosperity gid, no? May pag-uswag. Kung may kalinong sa aton panimalay mo sina, may kalinong sa aton pungsod, amo man sina, no? Kay may upodra ang pag-uswag, no? Kung may kalinong kagkatawhay sa aton palibot, no? Sa aton simbahan, sa aton panimalay, bisan naman sa aton pungsod, kag sa bugos ng kalibutan. Pero kung may paglinaway ganiti, natural ang opposite. Kung may prosperity, may kwan man eh, no? May destruction man, no? Ang gakatabo kung may war, no? Kaya tungod sina may mga broken relationships kita nga ginatawag. Now, kung tanaw natong diri, ang word nga erinib, naghalin nila sa ero, meaning to join. So, but silingon, in ang word nga peace dira, maangkon lang na siya sa two conflicting parties, no? Kung mayara pag-isa, no? Or pag, kung nag-join sila together, that means may common ground sila. Muna, kung tanaw natin, dira, sa ginatawag natin CBA or Collective Bargaining Agreement sa aton mga companies, no? May mga bargaining kwa na sila, no? Ang sa company nga side, sa labor nga side, no? Nag-bargain sila, no? Until such time, makalabot sila sa point nga mag-agree sila sa sina. Kaya dira nagaluntad ang ginatawag peace and prosperity, no? Pero with respect to God, no, kung tanaw naton diri sa aton relasyon sa Dios, ang common ground naton wala na sang iban kundi si Christ Jesus, no? Siya ang palagyan lang gid sang Dios nga maangkon naton ang kaluwasan. Siya lang gid ang palagyan sang Dios nga mangin matarong kita sa tubangan sang Ginoo, no? So before salvation, the sinner is separated from God because of sin. But when the sinner is justified, his standing before God changes, no? Kaya gamon ang kamatuoran. That means he is forgiven, accepted in Christ, and have peace with God. So nagliwat ang kaimtangan sa isa ka tao, no? Nga naging pakamatarong sa Dios, ang isa ka makasasala, nga nagtuo kay Christ Jesus. Nagliwat ang iya kaimtangan, no? Dira sa Isaiah chapter 59 verse 2, dira siling ni Isaiah dira, no? But your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid his face from you, that he will not hear, no? That he will not hear, no? In other words, din aton makita, no, nga ang sala nagpatunga sa aton kag sa Dios, kag tungod sina may kaawayon sa tubangan naton sa atatunga naton kag sa Dios. Kaaway kita sa Dios tungod sa aton mga sala. Ang Dios naton, Dios siya nga balaan, Dios nga matarong, Dios nga patas, no? Kaya ginahukman niya ang sala. Kaya ang sala naton hindi ginamahalamutan sa tubangan sa Ginoo, subong siya ang balaan niya Dios. Hindi siya nanlipay, no? Pero tungod sa iya nga dako nga gugma, no? Nangita siya sa pamaagi na mga mangkon naton ang kaluwasan, no? Dira sa Romans chapter 8 verse 1, no, isa pa gid ka verse dira makita man nato sing there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh but after the spirit, no. So amo ni resulta, no, ang no condemnation dira, that means ang Dios wala na sang rason or any cause of condemnation nga ginatawag, no, being justified, no. Kay tungod just na kita sa tubangan sa Ginoo, ang tanan naton yung mga sala na panas na, no? Kaya mo nang word nga ang magsiling kita justification, no? Hindi lang kay gin declare kita sang Dios nga righteous, but even ang aton mga we are also forgiven. Ang magsiling kita forgiven, that means all our sins were erased, no? Cleansed. Gintinluan ang kunang libro sa aton tanan sala, no? Kung ano na siya kalawig, ginpanas ina, ginpahiran ina sa dugo ng Kristo Jesus, gintinluan ina. kag sa tubangan sang Dios ina nga libro putli na no sa tubangan sa Ginoo. Amo nang ato niya kabuhi, no? Sa tubangan sang Dios masiling kita, puno kita sang sala, pero tungod sang dugo ni Kristo Jesus nga ginuhula sa krus sang Kalbaryo, tungod kay ina tanang ginbayad niya para sa tanan-tanan naton yung mga sala, ang aton kahimtangan sa tubangan sang Dios, we are righteous, we are forgiven, we are just, no? Kaya gamo nang kanami dre, no? Importante sa nga verse ang word niya in Christ Jesus, no? Kaya gina naghambal sang posisyon aton tungod sang aton na ang ginsugpunan niya padra, no? Walk not after the flesh but after the spirit, no? Kaya ang inyong statement pala, we have to understand that kaya kabudlay gid sining hindi naton ini i-overlook lang naton ini. To walk after the flesh means to do good works, to obey the law, no? Ina nga sahi sa pamaagi, indigid pwede nga magdala sa aton sa kapatawaran, sa tubangan sang Ginoo, kundi sinya to walk after the Spirit, no? Kaya magsiling kata, walking after the Spirit means believing Jesus Christ, believing the truth, believing the gospel. Kaya mo lang na ang pamaagi sang Dios nga ang tao makaangkon sang kaluwasan, mangin matarong sa tubangan sang Dios. Pagi lang gid sa pagtuo niya sa kay Kristo Jesus, subong maluluwas kay Ginoo sang maluluwas kay ginakilala niya sa Kristo nga napatay sa cross sa pag-ula sang yamili nga dugo sa pagbayad sang tanan-tanan niya nga mga sala. Kaya Ginoo man kay Dios siyang Dios nga dapat simbahon, simayaon, padunggan man sa iya kabuhi, no? Kaya mo na si Kristo Jesus. Hindi nato ina ma-separate ina kamatuoran kasi Jesus Christ, Dios nga nagpakatao sa sininga kalibutan, no? Anti siya nangin manluluwas naton, siya Dios na siya nga daan. Amo na ra sa Luke chapter 2 verse 11, siling sang angel sa mga shepherd, for unto you is born this day in the city of David a savior which is Christ the Lord. Kaya yun ang kamatuuran, naghambal gin sa aton, sa ginatawag naton, deity of the Lord Jesus Christ. No? So, kung balik kita dari sa Romans chapter 8, verse 1, kahulugan sini. No? So, the believer does not have to spend the rest of his life wondering whether he has done enough to earn salvation. No? So, kung ikaw nagtuo sa kay Christ Jesus, subong maluluwas gin sa imo kabuhi, hindi ka na mag-una-una pa. Or magsiling ay maluwas iko sini ayhan o kon magduwa-duwa kita, no, sang aton nga kaluwasan, kundi maglaom lang kita kay siling nga dra ang word nga in Christ, no? Naghambal na sang aton posisyon, no? Naghambal na sang posisyon naton sa pagtuo, no, nga si Kristo lang gid ang aton ginatuuhan, ginasaligan sa aton kaluwasan, wala na sang iban pa, no? So that means that his hope is in Christ, his righteousness is in Christ, his salvation is in Christ, even in his confidence is in Christ, no? So dra naton makita, no, kung tanong naton diri mga utol mga biyan ang matuuran nga we can only be justified, no? Ang word nga being justified, no, ay isa condition nga maangkon lang gid naton agi sa pagtuo naton sa kay Kristo Jesus. Kaya pagi sini ang bunga niya sa aton niya kabuhi is peace with God. That means kita kagang Dios, no, nangin isa. Gadra sa Rome, 2 Corinthians chapter 5 verse 18 nagambal dira, no. Sinda, and all things are of God who hath reconciled us to himself by Jesus Christ and hath given to us the ministry of reconciliation, no? So ang tanan-tanan, no, and all things are of God, no, that means nagambal sang aton nga tanan-tanan nga natabo or ginhimo sang Dios just to secure sang aton sa ginatawag reconciliation naton balik sa Ginoo, no? Hath reconciled us to himself, no, amunang ginhimo sang Dios dire. Ay ang Dios nato, no, siya naghimo tanan sa pamaagi para lang maluwas kita. Halin sa mga prophets nga nag-declare sini nga plano halin sang una until sa kay Jesus Christ nga nag-perform diri, no, hindi lang kay gin-prophesy sa mga prophets kundi gin-perform sang iyang person gid, no, one of his person and that is his son, no, the Lord Jesus Christ dito sa cross ng Kalbaryo. Ang reconciliation, no, ang peace with God will be possible to everyone who believes in the Lord Jesus Christ, no? Gani mga biyan, no? Kunari kita or ara kamo nagapamati sini nga broadcast, no? Kay wala ka pa nakasiguro gid sa imo kaluwasan. Wala mo pa na insindihan gid or wala ka pa gid nakatul-id sang imo relasyon sa Ginoo. Kung may ara ka na peace with God, no? Abyan wala na sa iban pang sarang makahatag sa imo sina kundi si Kristo Jesus gid lamang. Ganay ko na yari kaw, no, nga pamati kaw, kilalahang imo kaugalingon, ikaw makasasala. Kaya agbatuna sa Kristo Jesus sa imo kabuhi, sumong manluluwas kay Ginoo sa imo kabuhi, kay siya lang gid, kay wala na sa iban pang sarang makaluwas sa imo. Saliwat, masanag nga basnamlag, kung si Kristo aton iwag, ining kari sa kapawa, inyo kubos nga agad, Pastor Frank Tingson nagasiling. Madamo, salamat sa inyong pagpamati, kaming angga sa inyong katanan.
2: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
3: FEBC Philippines, until all have heard.
4: Abyan kag utod sa Ginoo, magpamati kita subong sa ang pulong sang Dios. Ang inyo adlaw-adlaw nga pagbasa sang Biblia sa Iligaynon, maupod ang The War Audio Bibles nga nagahatag sang pulong sang Dios sa tingog nga mahangpan kag maintindihan sang tagsa.

malipayon nga pagpanamyaw sa inyo, mga utod naton kag mga abyan. Sa nagapadayon kamo sa pagpamati, sining aton palatuntunan, Hour of Hope. Sa gyapon, pastor sang Hinobaan Baptist Church ang inyo managwali, Daniel Salcedo. Kaga, ginalakip taman sa pag-acknowledge ang aton mga utod kag mga abyan, padayon nga nagapangamuyo kag nagasakdag sininga programa. Sa liwat nagaagdagid kita sa inyong mga prayer request ninyo dira kag subong man mga palamangkutanon, palihog text lang kamo sa aton numero 0919-228-2263. Ginoo, salamat sa liwat nga mabuksan namon ang imo mga pulong kag ini magasabat sang nagsari-sari namon nga kinanglanon sa kalag sa pagbadlong sang among tiko nga mga dalanon kag hinimuan bisan pa sa paghatag kaalam sa mga desisyon, pagtuytoy sa amon dalanon kag sa paghimo sa amon mga kaanakan mo nga nagalakat sa pagkabalaan kag pagkaputli sa gugma kag subong man sa pagpaubos. Kabay pa nga matigayon gid ini Ginoo sang ministry sa imong mga pulong. Kag bisan pa man amay ang pagpanghikot sang balaan ng espiritu, gina-acknowledge ginamon nga kun indi lang sa iya igkasangkol nga ginahatag, wala sang pagbunga kag pagdaog ang amon pagalagad. Kaluuya gid kami o Dios bisan pang nagapangita kaluwasan, kabay pa nga mabuksan ang yapainuino kag ang iya kasing-kasing nga makahinulsol inang amigo o amiga namon, kag makadangat man siya sa pag-invitar kay Kristo ngaya Ginoo kag manuluwas. Buligi man bisan pang nag-share sang pulong, bisan pang nag-exercise man sang leadership, sa imo Ginoo pinasahi nga kaalam kag pagiya mabaton ginamon. Kag subong man amay ang may mga kinanglanon, ikaw magahimuno ang may ginabatyag sa lawas ang pinasahi mo nga pag-ayo. Amon nga amon pagtugyan Ginoo, patawaragin kami sang amon mga sala in Jesus name. Amen. Basahon ko sa inyo mga utod ang aton panatukuran diri sa Efeso Kapitulo 6. Kag magasugod kita sa versikulo 19, nagasiling si San Pablo. And for me, that utterance may be given unto me, that I may open my mouth boldly to make known the mystery of the gospel, for which I am an ambassador in bands, that therein I may speak boldly as I ought to speak, but that ye also may know my affairs and how I do. Tychicus, a beloved brother and faithful minister in the Lord, shall make known to you all things, whom I have sent unto you for the same purpose, that you might know our affairs and that you might comfort your hearts. Kabay pang Ginoo magabless ang iya, mga pulong. Now, pila naman ka mga bagay ang aton nga mahatag sa inyo sa aton nga pag-usisa sa sining dinalan mga utod na akon kag pinalangga sa Ginoo. Nahauna diri, masapwa na akon ang pribiliyo, ang katungdanan, at the same time, ang kabilyanan sang aton pagkakristohanon. Now, specialmente, specifica, sa kay Apostol Pablo. Now, anong ginhambal niya diri sa iya kaugalingon? For which I am an ambassador in bands. So, butsing anon sila di mga utod, amuni ay. Una, pribiliyo. Sa pagkadamo-damo sa mga tao sa santo nga tsimpo sa kalibutan, kag subong man sa aton, salamat kita sa grasya sang Ginoo nga nagpili sa aton sa kaluwasan. Kag subong man nagtawag sa aton sa pag-alagad. Utod ang modern term nga gina-apply sa aton nga mga tumuluon ni Jesus nga mangin saksi kita sang aton mahal nga Ginoo. Now ang title nga ginhatag diri ni San Pablo sa iyang kaugalingon, amo ang ambassador, isa ka representante sang pungsod sa duta nga sa diin pangayaw siya. Amo na utod, ang tanan nga pribiliyo, ang tanan nga responsibilidad kag representation ginadala ni San Pablo. Now at this time siling niya, ako imbahador ni Kristo Jesus. Hamak mo na mga kaabyanan. Butsi nga noon, bisan ako nagakinabuhi dire sa Efesos, mga utod, gusto kong ipahangup sa inyo kundi sa kalibutan ngang akon pangginawi iya-iya sang kingdom ni Jesus Christ nga lifestyle, nga speech, kag subong man, disposition. Amo nang ginhambal ni San Pablo? O mga utod kag abyan sa Ginoo, kabay pang hindi kita malipat sini. Although, nga ari kita sa sining kalibutan, apang hindi gid kita taga diri, kundi taga langit kita. Amo nang ginhambal man diri sa aton nga New Testament, kag ang inyo pagkabanwahanon dito sa langit. Amen. Amo na abyan
nga ang sugong gid nga paghalong kagsubong man ang pagkinabuhi nga sa diin makita sang mga tao si Kristo Hesus amo ang aton pangamuyuon kag igagawi sa sining kalibutan. Amen. Agud nga indi naton ma-misrepresent si Ginoong Hesus sa sining kalibutan. Inabalang sama-sami masiling ang tao, nakita ko kag nabatian ko ang mga pulong ni Kristo sa imo. Kabay pa amoy nang masiling sa mga tao. Di ba ang passion ni San Pablo, amo gidman ina, that I may know him. You see, hindi lamang sa akong pagkinabuhi. Kaglakip naman diri nga gusto hibaluon ni San Pablo nga mangin umalambit siya sang pag-antos ni Kristo Hesus kagsubong man ang iya nga pagkabanhaw. Basahon akon bala sa inyo ang Pilipos Kapitulo 3, Versikulo 10, that I may know him personally in salvation and in service and the power of his resurrection and the fellowship of his sufferings being made conformable unto his death. Purti mga kauturan nga handom sang tao. I may know Christ. Pagsiling ni San Pablo that I am an ambassador in chains or in bands, ginakabing niya una ang iya nga privilege mga utod sa kausa ni Ginoong Hesus. Number two, ginkabig niya man ang iya responsibilidad. Kag amuin ang i-represent niya si Ginoong Hesus suno sa iya kabubuton kag sa iya mga pulong sa iya pagkinabuhi sa sining kalibutan. Nang masunod diri amo ang kabilyanan, the cost. Hindi lamang ang iya nga responsibility and privileges, kundi ang kabilyanan. Anong siling niya? Imbahador ako nga napusasan o ko na priso? Amo na utod, gusto ko lang gid i-hammer sa aton ang kamatuuran sa pulong sang Ginoo. Wala nagakahulugan, matiyan ta gini, wala nagakahulugan nga kun kita ara sa tunga sang kabubuton sang Ginoo nagaalagad kag nagasunod nga hilway kita sa mga katalagman. Amen. Amo nang kamatuuran diri. It does not mean that you and I are in the center of God's will that we are free from trouble. No. Si Apostol Pablo diri ho ari ginakusar sang krimen nga indi matuod, ginpatu-patuan siya kag subong man ginpriso siya. Amo na byan ibutang tagid sa aton tagipusoon as we sincerely follow the Lord in whatever circumstances ang aton kinabuhi. Utod ibutang nagadaan sa imo kaugalingon nga indi kita hilway sa mga challenges, sa mga troubles sa aton kinabuhi. Ang yawa indi man magapahuway sa pagbalabag kung nakita niya nga ang imo kinabuhi kag ang akon kinabuhi mabinungahon kag nagauswag. Amen. Amo nang kamatuoran diri. Di mo na, panason ta na sa aton kaugalingon kay nga aman kadamo kita sa mabatian sa mga religious teachers nga kun kita magbutang sang aton kaugalingon sa kabubuton sang Ginoo nga talunsay na ang tanan, way balatian, sugatang makinanglanon, mga utod kabalo kamo ang ginpromise na sang Ginoo sa aton ang iya presensya, ang iya pagtipig mga utod kag ang kinabuhing dayon. Pero may palanublion man kita. Hindi bala? Nya subong ginhambala nila sang malain ang anak sang tawo anya amo man kamo. Kun gintawag nila ako gani nga panulay, nya daw ano pagid kamo nga nagasunod sa akon. Na umuning una nga aton masagamlan sa sining dinalan. Number two, hindi lamang ang kabilyanan sang aton pagsunod kay Kristo Hesus, kundi ikaduha dire amo ang aton kaupdanan sa pag-alagad kay Ginoong Hesus. Nugin mention niya dire si Tychicus. Na wala gid kita sang madamo nga informasyon na hanungod sining sakay Tychicus apang ang pinakapunto dire mga utod nga si San Pablo nag-acknowledge sang iya kaupdanan sa pag-alagad. Isa siya kaasyano o kundi sa modern Turkey sang aton present nga mapa. Ang masunod naton abyan nga mausirbaran dire amo ang mga maayong nga compliments nga ginhambal ni San Pablo na hanungod sining sakay Tychicus. Now, ang una naton diri is a beloved brother. Kag ini nag-point out sang malapit nila nga relasyon sa isa kag isa. Utod ko siya. Kag anong masunod dira? Utod ko siya sa Ginoo. So, hindi lamang nga intimate relationship or close relationship with his companion. Si Apostle Pablo nag-recognize man sang eternal and spiritual companionship sa mga kaanakan sang Ginoo. Kagkatapusan akong diri masapuan amo ang tampad nga pag-inopdanay.
Anong siling ni San Pablo? A faithful minister. Hindi lamang a faithful siya sa iya hilikuton, kundi nangintampad man siya sa akon. Mga utod, hindi bala mahilig kita mag-associate sang aton mga ngalan ng mga tao sa mga dalagko man ng personalidad diri sa kalibutan? Whether it is politiko, or isa ka negosyante, o isa ka nag-hold sang mataas nga palangukuan? Hindi bala sa madamo nga beses na namian kita nga i-associate ang aton nga ngalan dira? Apang mga utod, nga anak kasiling ako nga tampad nga kaupod si Tychicos, kay nga aman, pagsiling ni San Pablo, ambasador ako ni Kristo nga napiriso, ining iya kaupod wala mahuya maglakip sang iya ngalan sa kay San Pablo. Amen. So amo ini mga utod, matutom nga kaupod, loyal nga kaupod, kag subong man utod ko, kag utod ko siya sa Ginoo. Nagahambal ini tanan sang mga espirituhanon nga kaangtanan, kag subong man pagpalangga, kag pagsuporta, kag pagsimpasiya sang isa ka faithful nga co-worker. Amen. Amunih ang aton kinanglanon sa sining mga panag-on. Mga kaupdanan naton sa pag-alagad, abyan akon nga nagapamati, nga mangin kaupod mo bla sa mga pagtilaw kag subong man sa kadalagan. Madumduman nyo tong hitabo sa Old Testament sa timpo ni Job? Mga abyan ato ni Job, mga utod. Kag unanimo sila sa ilang nga konklusyon, Job, may sala ka, amuna siya nga ginpinahan ka sang Ginoo. Tiabyan akon nga nagapamati, nagsiligid niya si Job, you are miserable comforters. O sa sini nga panag-on, pangamuyuon naton kay Ginoong Asos, unagid kita nga mga kaanakan niya, nga mangin loyal kita sa aton Savior and Lord, si Kristo Jesus. At the same time, mangin pagpamag-an kita kag dako nga encouragement sa aton masig kamanog pangabudlay kag utod naton sa Ginoo. Madumduman ko dayon ang makatalandong istorya sang duha abi ka mag-utod. Nga sa din ang isa ka utod may diferensya sa iya kaugalingon kag indi gid siya makalakat. So ang ginhimo sang isa ka utod ginaaba niya ini halin sang elementary hasta nga nag high school na. Isa ka adlaw may nakakita nga tawo sa duha abi ni kamag-utod nga ginaaba ang isa. Tidako na siya. Wala ginakapugong ining nagatanaw nga tawo kag ginhambalan niya ang nagaaba. Daw ano nga kabugatan. Nag-translate naton ini sa English, puwerte ang emphasis niya utod. Amo ni ginhambal sang tawo, what a burden. Ginsabat siya sang isa ka utod. Ining tawo nga nagsiling what a burden kag nagsiling, he is not a burden, he is my brother. Amen. Ining ginaatubang naton kag ginahimo nga ministry utod kag abyan nakon nga nagapamati sa sini nga adlaw. It is not my ministry, it is God's ministry and we are His representatives sa sining kalibutan. Kabay pangang akon kinabuhi abyan kag ang imo kinabuhi mangin pagpamag-an kag encouragement kag dako nga tabang. Ngayon mga tao nga wala pa Jesus, makabaton kay Kristo, kag ang masigkatumuluo nga pareho naton, mabuligan taman nga magtubo sa pag-alagad. Amen. Kag ikaw abyan kung way kapakadawat kay Jesus, tion mo gid subong nga magdawat sa iya kag magsiling sa aton Ginoong Jesus, Lord, sulod ka sakon kasing-kasing, gahinulusul ko sang akon mga sala, patawara ako, ginabaton ko ikaw nga akon manluluwas. Abyan himuay na, kaluyan gid kita sang Ginoo. Well, paalam na kita sa inyo. Once again, Pastor sa Ginabaan Baptist Church ang inyong ginapamatian, si Daniel Salcedo para sa Hour of Hope, nagapaalam. Maayong adlaw sa inyo nga tanan.

0: na ang isa ka man nami. May kalinungan ang imo kabuhi kung ikaw magabutang sa imo nga pagtuo kay Ginoong Hesus nga imo Ginoo kag manluluwas. That is why mo manang siling ni San Pablo sa mga taga Pilipos kapitulo 4 bersikulo 6 kag bersikulo 7. Kay sa tion nga kita magapangamuyo, siling niya dira, when we pray and supplicate with thanksgiving, siling niya, God gave us His peace. Siling niya dira, which passeth all understanding. Siling niya, hindi kita dapat magpalibog sang mga butang na hindi pagapalibugan. Siling niya, ipangamuyo naton, kag aton nga pagapasalamatan ang Dios kay siya magahatag sa aton sang kalinungan sa aton nga kabuhi. Abiyan sa nagapamati ikaw sa sininga tion nami gid nga kilalaon mo si Kristo Jesus nga imo Ginoo kag manluluwas. Kun luyag ka sang kabuhi nga malinong, kun gusto ka sang kabuhi nga may pagidait, tuuwi si Kristo Jesus nga imo Ginoo kag manluluwas. Kay siling naton ang bunga sang Espiritu Santo nagapalabot sa isa ka tawo nga may ara siya sang kalinungan. That is why amuna ang ginhatag nga abi-abi ni San Pablo sa mga taga Galicia sa iya dira nga gin-address sa mga tumuluo. Silingya ang pagidait manginara man sa inyo. Abiyan sa nagapamati ikaw sini nga programa, luyag kang ang kabuhi mo may paghidait, may kalinungan. Ang akon gidlang ipaalinton sa imo tuuwi si Ginoong Hesus nga imo Ginoo kag manluluwas ang kuna siya sa imo nga kabuhi. Now siling sang verse 4 sang Galatians chapter 1, naghalad si Kristo sang iya kaugalingon, agod nga mapatawad kita sa aton mga sala. Amunang siling sang verse 4, siling niya, hindi lamang nga ginpatawad ang aton mga sala, ari pagid. Siling niya, kag-agod maluwas niya kita sa kalautan nga nagahari diri sa kalibutan. Ginhimo niya initungod nga amo ini ang kabubuton sang Dios nga amay. Abiyan sa sininga tion, hindi lamang gali kalinungan ang ginahatag ni Ginoong Hesus sa imo kabuhi kung ikaw magabutang sang imo nga pagtuo sa iya. Siling sang verse 4, ginhalad niya ang iya kaugalingon para sa imo. Na? Saton pa mga inigugma amuni, Jesus Christ gave Himself for our sins. Amunang siling sang John chapter 3 verse 16, ginhatag sang Dios ang iya bugtong nga anak na amo si Kristo Jesus sa sinikalibutan, nga kung ikaw magabutang man sang imo nga pagtuo sa iya, makaangkon ka man sang ginansiling nga kaluwasan. That is why nagapasalamat kita amuna nga ang inyo kubos nga alaga ginatagan man sang kagayunan nga makawali diri sa DYVS. Agud nga ikaw nga nagapamati karon paagi sa pag-tune-in mo sang imo nga transistor radio diri sa 1233, then ikaw mangin umalambit man sinang kaluwasan nga ginhatag sang Dios sa imo paagi sa pagkilala kay Kristo Jesus nga imo Ginoo kag manluluwas. Kay ang siling ni San Pablo ginhatag, ginhalad ni Kristo Jesus ang iya kabuhi sa imo. Kag sa tapos nga ikaw magabutang sang imo nga pagtuo kay Kristo Jesus nga imo Ginoo kag personal nga manluluwas, siling sang 1 John chapter 5 verse 12, ikaw makaagom sang kabuhi nga wala sang katapusan kun ang anak sang Dios nga amo si Kristo Jesus manginara sa imo nga siya amo ang imo nga pagatuuhan kag pagaangkonon sa imo kabuhi. Kay amo ina ang halad ni Kristo Jesus para sa tanan. Gani mga hinigugma, isa taman nami sa nagapadayon ikaw sa pag-tune-in sa sining transistor radio, may kay gayunan ikaw nga mangin umalambit man sang kaluwasan paagi sa kaugalingon ni Kristo Jesus bilang amo ang iyang halad para sa imo. Gani abyan, isa ni ka manami, isa ni ka maayo. Ano ang siling sang Matthew chapter 1 verse 21, nga sa ngalan ni Jesus kita nag-angkon sang kaluwasan gikan sa aton mga sala. Amuning silinya, says in verse 1 chapter 21 sang Matthew, says that His name Jesus because He saves us from our sins. Gamunang siling sang balaan kasulatan, silinya ni Apostle Peter, He bore our sins into His own body on the cross. Siya amo ang nag-angkon nga ang aton mga sala ginpanginmat siya niya sa sadto nga cross. Agud lamang nga ikaw kag ako may kaygayunan kag may kasiguruhan. Sinang ginatanyag niya nga kabuki, kaugalingon nga para sa imo nga ikaw kag ako mangin umalambit zina. Pero dalayaon abiyan sa siningation nga ikaw nagpamalandong upod sini nga programa nga sa pagpamatuod ginapahanumdom ikaw, ginapatalopangod ikaw nga sa pagkamatuod kinahanglanon mo si Ginoong Hesus sa imo kabuhi. Amuning siling sang 1 Peter chapter 2, siling niya sa verse 24, isa ni kamanami si Kristo Hesus mismo amo ang nag-ako sang aton mga sala sang siya ginlansang sa cross. Agod indi na kita magpakasala kundi magkabuhi kita nga matarong tungod sa iya mga pilas ginayo kita. Abiyan isa ka manami nga amu ina gali ang kaugalingon nga ginhalad ni Kristo Jesus para sa imo. Abiyan sa siningation ang imo gid lamang amo nga ikaw magapalapit sa iya. Nga imo siya pagatuuhan. Imo siya pagaangkonon. Subo nga siya amo ang halad sa imo sa sininga nagapamalandong kita sang pulong sang Dios. Gani isa ni kadakko na pagpakamaayo. Regalo ni Kristo Jesus sa imo nga kun siya imo pagaangkonon. Mangin umalambit ka sang kabuhi nga wala sang katapusan. Kag siya amo ang nagtubos sa imo paagi sa sadto nga cross. Kuntani ikaw amo ang ilansang sa cross. Kita amo ang ilansang sa cross. Apang ginako ni Kristo Jesus ang imo gidlang abiyan sa nagapamati ikaw sa siniya nga programa. Tuuwi si Kristo Jesus ang kunon mo siya nga mangin Ginoo kag mangin maluluwas sang imo nga kalag. Ako gintuuhan ko si Kristo Jesus, ginangkon ko siya sa tion sa tong nag-attend ako sang DVVS, no? Dako na ko sa to, high school, ga-attend pa ko sa to, kaya muna yan sang una. Tigintuuhan ko si Kristo Jesus, ginangkon ko siya, kaghalin sa to, ginalagad ko siya, no? Bugay sang Dios, gintawag kita nga magpangabudlay sa iya pala nga budlayan. Kag sa karon gingamit man sang Dios sa sining station agud nga ikaw dira nga nagapamati may kaygayonan ka man nga magabutang sang imo nga pagtuo kay Kristo Jesus nga imo Ginoo kag manluluwas bilang ginhalad ni Kristo Jesus ang iya kaugalingon sa imo. Now another siling sang verse 4 sang Galatians sa chapter 1 balikan naton, no? Ano ang siling niya? There is a verse 4, no? Sang Galatians chapter 1, basahon ko sa liwat. Siling niya, hindi lamang nga naghalal si Kristo Jesus ang iya kaugalingon, agod mapatawad kita sang aton mga sala. Siling niya, agod maluwas niya kita sa kalautan nga nagahari diri sa kalibutan. Ginhimo niya initungod nga amo ini ang kabubuton sang aton Dios kag amay. Amo nang siling ni San Pablo sa mga tumuloo dito sa Galacia. Siling niya, deliverance to you. Sa aton pa mga inigugma mo ni, si Kristo Jesus naghatag sa aton, nag-delivered sa aton, gikan sa sining present evil world. Amo nang ginambal ni San Pablo. Amo na nga ginalaygayan kita, ginapahanumdum kita, siling sang 1 John chapter 2 verse 15 to 17. nga hindi kita dapat magigugma sining kalibutan kung ano ang ari sa sining kalibutan. Kundi sa piyak na bahin, padayunun ta, higugmaun ta ang Diyos nga nagahatag siya sang kahiluwayan kagkasiguruhan sa imo. Abiyan isani kapag pamatuod, naginhambal sa balaan na kasulatan, nga ginmention iniya ni John, amuna nga ginhambal niya diri yan no, sa John na silinya diri, kun aton basahon sa John chapter 2, 1 John chapter 2, na kaathag sang ginsiling sang Biblia, siling sang pulong sang Dios. Anong silinya sa verse 15, sa 1 John chapter 2, hindi ninyo paghigugmaa ang kalibutan o kon ang kalibutan nun nga mga butang. Kung ginahigugma ninyo ang kalibutan, wala kamo nagahigugma sa amay. Kaya ang tanan nga sa kalibutan nun nga ginahandom sang tauhanon nga balatsyagon nga ginakawilian sang mga mata, kag ginapabugal sang mga tao, wala nagahalin sa amay kundi sa kalibutan. Ining kalibutan kag ang tanan nga butang diri nga ginahandom sang mga tao magataliwan. Pero ang nagatuman sang kabubot on sang Dios nagakabuhi sa wala sing katapusan. Anong silingya? Isa ka manami, isa ka kamaturan nga nagalabot sa aton paagi sa pulong sang Dios. Ilabi na gid sa 1 John chapter 2 verse 15 and 17. Gani abyan isa ni ka manami, ginhilway kita sang Dios. Gindeliver niya kita, no? Ginataga niya kita sang kaluwasan, kabuhi nga wala sang katapusan. Ang bisan sino nga magtuo kay Kristo Jesus, kag sa tapos sa ginangkon mo si Kristo Jesus bilang ikaw nagtuo sa iya, silingya ang mga butang nga ari sa kalibutan hindi tanapag igugmaon, kundi labaw labi kag sa tanan amo si Kristo Jesus ang aton man nga igugmaon. Kinanglantaman ang mga material diri sa kalibutan, pero hindi na siya amo ang magapangibabaw sang aton iya nga paghigugma sa Dios, paagi sang aton nga pagtuo kay Kristo Jesus nga aton Ginoo kag manluluwas, no? Amo nang kamaturan kay siling sang Biblia, kon ikaw manginabiyan sang kalibutan, siling sang Biblia mangin kaaway ka sang Dios. Nan kag siling naton mga hinigugma na ang dapat tagid, no? Igasikway ang mga paghigugma sang mga butang nga ari sa kalibutan o kon kalibutan nun nga mga buluhaton, kay indi na iya kabubuton sang Dios. Ang kabubuton sang Dios amo nga kita magasiparar, no? Bilang kita nga mga linuwas paagi kay Kristo Jesus nga aton Ginoo kag manluluwas. Kag sa tapos sina nga ginangkon mo ang kaluwasan paagi sa imo nga pagtuo kay Kristo Jesus nga imo Ginoo kag manluluwas, nga amo ina ang ginahatag ni Ginoong Jesus sa kaybisan sino nga magtuo sa iya, siling sang Dios may kabuhi nga wala sang katapusan. Kag samtang ikaw nagakabuhi diri sa kalibutan, indi ka magpasakop sa kung ano nga mga butang nga makahatag sa imo sang kalaglagan, kundi himuon mo ang kabubuton sang Dios. Siling ko sa liwat, kinanglan ta mga material nga mga bagay financial diri sa kalibutan, pero indi na siya amo ang magakuha sang aton nga paghigugma sa Dios. Ang aton lamang abiyan na muni, samtang ari kita sa kalibutan, himuon ta mga bagay nga makahatag sang kadayawan sang Dios. Amo nang siling sang balaan kasulatan. That is why balikan naton ang Galatians chapter 1. Ano ang silingya dira sa verse 5? Kanami isini, no? Kag diri kita mag-end sa chapter 1 verse 5, siling ni San Pablo sang mga tumuloo dito sa Galacia, dalayawon ang Dios sa wala sing katapusan. Amen. Sa aton pa mga inigugma amuni, bisan ano ang dapat tahimuon diri sa kalibutan, kilalahon tagid ibalik ta ang tanan nga himaya kag kadayawan sa Dios. Giving glory to God. is what we are supposed to be doing. Amo nang siling ni San Pablo, whether you eat or drink, do all to the glory of God. Abiyan, sobo nga kita tinubos ang Dios. Kay ikaw nagbutang man sang imong pagtuo, himuon ta mga bagay sa kadayawan kag kahimayaan sang Dios. Kay ina bugay gid sang Dios sa imo nga nag-angkon ka man sang kaluwasan paagi sa pagpamalandong naton sang pulong sang Dios si Kristo Jesus. Amo ang takos kag bagay nga pag-aangkonon sa aton kabuhi. Kag takos man siya nga pagapasalamatan tungod sa mga butang nga gindulot ni Kristo Jesus sa aton nga wala sang kun ano nga bayad. Ang aton lang mangin matinuuhon sobo nga siya amo ang aton Ginoo kag maluluwas. Magapangamuyo kita langit noon kag Dios nga labing gamanan amay nga makagagahong dalayaw ni kaw sa sining ation. Di kami kag buligi pakamayo kami sining adlaw pakamayo kami sining Ginoo nga bulan. Sa gihapon nga magabulos ang October. Kaw Ginoo magabless sining station. Sa imo namon ginasali ginampo ang tanan in Jesus name. Amen and amen.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Philippine Standard Time, it's 7:04 in the morning.
1: Bugtaw na!
2: Ahay! Tuyo pa ko!
1: Aliyo ko ba yan? Bangga lang, bangga lang. Ako!
3: Yari na ang programa nga magahatag kahulugan sa aton kabuhi Kristiyano kag magpasanyog sang kulturang Pilipino.
4: Oras na Pilipinas.

Mayong aga, Western Visayas and Negros Island Region. Magandang umaga, Pilipinas! And good morning, world! Nagawalik ang programa, ang kaupod ninyo sa paghandong para sa pagbago, iniyang oras na, Pilipinas! Sabi na, Wednesday morning! Kamusta ka mo? Kamusta, kamusta, kamusta ang inyong mga tagsa, mga kabuhi, susiningan lang. Wednesday na mga biyanan, 30 na sa September. Bago daw bago lang ito nag-bear. Bago lang ito, di ba? Oh, 30 na. Doon nagtulog na ito na mahawakag na niyaga. Pag ano, 30 na? October na boss mga kabiyan. Kanasig ako. Kanasig yung panahon na. Ang buta kong... ako yung nadasigan ko yan na... Nalingat ka lang kadali, 30 na. Oh. Bag-ulo mo ito na gambalambal nga ara na si Jose Marichan. Oh. Subong niya 30. Doon wala gitsi kabutwa. Wala gitsi kabutwa. May mga nagbutang nasang mga ano ilang mga Christmas decorations. Mga kami. Dari sa amon niya, kung masulod ka mo di sa amon niya, ato niya nga station niya. May Christmas tree na takag mga suga-suga. Care of by Giovanni oh, si aton yang SK diri ro si SK Giovanni si SK Giovanni siya nang ano in charge sa mga decorations kag sa tanan ng mga butang oh. Si Iski Kubia siya tang nagapaliga pirmi. Ubay bagdamang. Si kapitana siya nang magmando sa amon di aga kad daw si kapitana. Anyway, mamaya na sa koros kag tunga naman naton ng optimize sa ning adlaw jigs nila ko po tinyo. Ha? Nga wala gid lagi nag-absent, pwera lang kung nagmasakit. Ara kita pirmi mga kabiyanan ha. Wala kita nag-absent, bahala na. Absent with the body, we are present with the spirit. Abis ka wala tadi, present. Ara tagyapon sa kahanginan mga kabiyanan. Sang nagligan ganyan nga wibis, siling niya, oh, aray ka man di. O, sino to nga oras na Pilipinas? Ati, akong to yung nga, akong to yung kapid. Sino itong nag-aura sa Pilipinas? Akong to yung dupilganger. Present tagyapon mga biyanan. Biskan wala tadi, present tagyapon. Una yung muna yung technology subong eh. Ha? Pwede ka naka-record, pwede ka naka pwede ka naka-imusan kung ano-ano ng mga bagay. And ha? Kis ano daw ha? Daw mahimo mo na gid ang hindi mo mahimo sa una. Ha? Muna nga importante gid ang gapanilag no manilag taya no kapin pa kon nakapoy na ta sa aton obra dapat kabalo taya manilag siguro doon yo nga hindi gigmo yung matulog sa likod sa mga naghambal. Gapo na yan natulog na naman si Kong Abanti. Tulogan na naman si mga biyanan kapoy giniguro si Kong Abanti ay no kapin pa kon mamati ka sa impeachment trial. Bugnaw po na daan ng Senado. Buti ko nakakadar ako sa Senado. Nakasulod na ko dahil. Naka-tour-tour. Nakakadar na ko dahil. Bugnaw po na daan ng mga nami ang pulungkuan. Dasun ang iab lang nga. Daw batyagan mo ba lang nga ara ka sa kataas-taasang kagalang-galangang. Sa tamaan niya guro kakapoy mga biyanan. Tulog ka naman siya kagapon. Bawa trending na naman siya sa Facebook. Ang lain pa, kay Ginsabat niya, wala ko itulog ha. Nagduko lang ko. Ang ilang excuse sa nagligid ng adlaw. Okay, dito siya natulog sa likod sa witness stand eh. Oh, siling niya, ha? Siling niya, siling ni Kong Luistro, Jerville. Siling niya, nangamuyo na sa... Pangamuyuan niya ang prosecution. O, kagapon, gin-gaslight niya ang gaslighting. Gin-gaslight niya, mga biyanan, ang defense. Siling niya,
Ti kung didtok akong mamati, kaya pamatayan mo yung defense. Matulogan ka gidya sa tamaan ka buring sa ilang mga argumento. Maging gaslit yan. Pero natulogan na naman sa mga gabianan. So, amo na ha. Kung kapoy kita, o kagadamo kita obra, take time to rest. Okay? Take time to rest because rest is also very, very, very important. Ganit is, tamaan na pa, tamaan tabla ka, pisan blaho, gatulog talas, Jesus, unsias, dusi. Kahit tapos na sa itong obra, oh, may side hustle pag ita. Dapat, mungkin naman asubong eh, dapat may side hustle ka. Kung wala ka side hustle, mga biyanan. Ah, kung wala ka mo yung side hustle, kabudlay, hustle ganyang guwa. Ah, kung wala ka side hustle, mga biyanan, hustle ganyang sa kabuhi. Kulang gidyang swildohon mo ya. Ku as in mga yan ano. Wala ka side hustle sa kabuhi mo, kulang. Hindi man kay tungkod kay kap nag ano kung ano-anong natabo, kundi nagmahal ang gatong. Ha? Amo ning nag butong sa tanan, pagmahal sang gatong, ti nagmahal man ang tanan ni. Eh. Ang buta ko tagpila na subong ang LPG nga isa ka tangke nga dako 11.5. No? 1.3 depende sa brand na kasi kami ang LPG nga wala bala brand bla kasi malupok kasi malupok bla hindi kaya sigurado kung anong gintoghong nila da ha no? Subong niya tingi-tingi ko anay butane ko anay ah. Kay daw bugat ang LPG bugat. Ligan mo, bakal mo kami tani. Sige, karon-karon lang ha. Karon lang ha, tayo makabakal ha. Doon, lipatan kong tangke, karon lang ha. Sige, karon-karon, ngayon ang bakal tani sa LPG, naubos. Naubos na lang ang sige, karon-karon naman ang problema. Kung may kwarta ka mo, repagin, lesson number 2. O, kaginaw, lesson number 1, rest. O, lesson number 2. Oh, lesson. Hindi ang isda nga lesson, ha? Oh, lesson. Lesson number 2. Kung may kwarta ka mo, intended for a certain budget, ha? Budgeted for a certain item, na dapat gastuhon yung ginadayon sa certain item nga. Na, hindi na pa dugay-dugay, hindi na ihulat. Kaya kung dugay-dugayan mo, sa kabudlay sang panahon, sa kapigado sang pangabuhi sang tao, ina yang atan, budgeted for sa something ay na magasto mo na lang sa iban nga mga bagay. So it's better nga gamiton mo na dayon sa ina nga budget. Kapit pa kon importante. For example, inugbayad sa kurinte, mo inugbayad ni sa Dios mil ni, inugbayad ni sa kurinte. Dasun siling ka wala pa man nagabot ang bill ah. So sige lang nga, hindi ko ano iyan no. O nagabot ang bill, ha? Wala pa man ang deadline, 20 city pang deadline. So, ang deadline niya sa ano pa, sa amo pa ning deadline, hindi lang ana yung bayad. Sige mo, karoon-karoon sang bayad mo. Ha? Hindi mo na mabayad kay ha? Maubos na. Pero ang ito niya, ang Negros Power, may 2 months silang grace period. Kung di ka kabayad, may 2 months. Ang Prime Water, isa kabulan. No? Isa kabulan. Kailan kay may reklamo sa Facebook mga kabiyanan. O si Gibis, reklamo si Gibis kagapon. Kaya nakabayad sila, pero ginutdan sila. Ha? Nablang vlogger, blang nagapakunukuno nga kapitan. Oh. Reklamo sa kaya nautdan sila mga biyanan. Nagbayad man sila sa 26. Utdan sila kagapon. Siguro wala na-check bala sa mga manugutod. Kapit pa kung tuparay ang mga kontador. Ha? Tuparay ang mga kontador na kung sa mga tubig nga. Kung sino ilang aking padlakan, sino ilang aking utdanda. Oh. So, kung sala ang kwintador nga mapadlakan, ati tapos gidi. Oh. Tapos gidi. Oh. So muna, kung intended ang kwarta niyo for a certain item, oh, budgeted for a certain item, dapat gamiton ginadra for that certain item. Hindi na padugayi. Ha? Hindi na sige karon. Kay karon, ubos gida. Anyway, mamaya na ano si Tikinsi na. At isa magpadayon, mati kita na siya sa kambano. Ito maglakad ng maliin, mabalik pang oras na Pilipinas.

0: Oras na Pilipinas. Oras na Pilipinas.
1: Nagabalik ang oras na Pilipinas, alas 7:19 mamayanan. Ba't siya ganyan na mamayanan? Nabalang may ginaubra ka mo. So, hindi ka mo kabalos ang inyong ginaubra. Nagabalati anon ka mo. Tungod na naguros ang stress, no? Na may hindi ka mo kabalos ang ginaubra niyo bala. Hindi ka mo kabalos ang ginahimo niyo. Anong padason? O kapin pa kung baguhay ka pa lang sa sistema. Gabalati anon ka mo. But it's a challenge, I mean, no? Especially if you are new in the system, it's a challenge, gidya. And if you are a learner, if you are a good learner, it you will take it as a challenge, and you will take it as something nga ma-learn ni mo. Pero kung tig-a ka ulo, tig-a ka bagol, budlay tudluan, bababalatian nun. Kabudlay. No? Especially siyang when it comes to computer systems balahaw. Ha? Ang muna nang ginapangita subong actually, halos sa tanan ng mga ulubrahan sa bilog ng kalibutan, dapat may ara kita computer competency or computer literacy at least mga kabiyanan. No? May competency ka, kabalo ka sa mga PowerPoint, mga Word, mga Excel, mga churba-churba, ano kaya may mga system pagid sa mga ano kundi ka go brown. Kasi kundi ka kabaloy ha, ayawan kagid cop up, no? Kag kun hindi ka ka-cop up, tiyan mo na eh, mga balatian. But anyway, at least kita mag balayon sa aton nga mga sugilanon, kag mga istoryahan na yung mga biyanan. Matita na siya dlagat sa itong panahon. Ang biyak ng linya, si Sir Dave Kuahaw para sa aton nga weather updates.
2: Good number, salamat.
1: Good morning, Sir Dave.
2: Yes, Pastor, mayong aga, Pastor. Kag mayong aga, man sa tanong tagpalamati. Kag tumalan ako sa sinisa, Sir Long. So, yari at lakas sa panahon, September 30, 2025. Sa subong, mayara kita sa isa ka tropical depression, no? Nga raya sa guwa sa ating Philippine Area of Responsibility, pero malayo-layo po mo ni Pastor Rania. Location is 3,315 kilometers east of Central Luzon. May coordinates sa 15.6 degrees north, 152.6 degrees east. So may kapasugon isa sa 45 kilometers per hora malapit sa sentro, may pagmadlo sa 55 kilometers per hora. Moving siya west-southwestward sa kada sigon sa 10 kilometers per hora. Samtang intertropical convergence zone o kung IPCC, sige po nag-apekto sa Palawan, Visayas, kag Mindanao. So Negros Occidental, gitna syudad sa Bacolod, maka-experience kita subong sa kasarangan nga panahon, luwas sa malagi nga pang-goom, niya pag-updan sa laptop, pagtupa sa ulan, pagpanag-goom, pagpangilat, labinig sa kapunanan o kung kagabihon, dala inisang trap sa intertropical convergence zone. So kasarangan, tugtog may umalagi nga pagmulumadlas ng huyop sang hangin, nagikan sa naminhan na sidlangan, tugtog na aminhan na katundan ang naga-influensya sa kabusan sang probinsya. So ang kadagatan sang probinsya, mangin kasarangan, tugtog mabulubalad. Dave Kuahaw sang PDRMO, madamong salamat Pastor, kag mayong aga sa liwa.
1: Madamong salamat Sir Dave sa mga updates.
2: Thank you, Pastor.
1: So, mayan na ito ng update. May jutay lang kita nga. Tumalag siya ng mga ulan-ulan. No? And dapat pasalamatan natin ini ng mga ulan-ulan mga kabiyanan from time to time. Because we are experiencing drought sa pipila ka mga parte sa pungsod Pilipinas mga kabiyanan. And according sa mga forecast, may nakita ko nga kagabi nga forecast ang drought mga kabiyanan. Nga mag-abot ko nun sa 2027, maglala pagid. Ha? Maglala pagid ko no ang drought. Oh, so ano na lang na matubo no ng dula guro aton nga no partner June. Ato nga effects. Maglala pagid ko no ang epekto sang drought. Oh, anong but silingon sang drought? Inablang basta. Wala ulan, perti ka init, agabitak-bitak ang duta, El Nino. Oh? By amat-amat ko no, by October, November, December. Adto pero continue lang ta pagamuyo gyapon titi wala man wala man posible sa aton Dios. Ini ko nga drought hindi lang ni kay sa Pilipinas lang apektado, Asia mga kabiyanan. Oh. And kisa kabudlay kun init sa aga. Oh. kay mga tanong mo, ang imong kape pa ko nagpamasada ka, driver ka. Uy, by the way, speaking of driver, tapusan nga daw subong sa ilang strike. Pero damo magyapon jeep nga gasabad. Ah, gasabad, dagdagan si Dalag. Wala silang gisinabad. Kasi agi sinabad eh. You know, nablang di kabalo sa mga traffic rules mga kabiyanan. You know, ugtas-ugtas kayo sina mo. Hindi kong ugtas mga mo sina. Basta aras sa dalat, gaugtas gigo mong siling ni Esawahon. Ti, ano mag-apply ka nalang ito sa LTO ba? Para ma... para bang nakup ka. Ugtas gigo mong sa dalat. Nablang gasunod ka sa batas trapiko. Batas trapiko. Ana. Gasunod ka sa batas trapiko. Dasun, ang iba niya, wala gasunod. No, wala. doka ulugtasan gid. No. May mga jeep nga po si Dalan na hindi magintanan na dula actually no, for the past tarin sa Monday mabiyanan. Nagsaka sang pitihan, yes. No, nag-strike sila, yes, pero do pipila lang ang mga naguntat pasada. Kay sa dumanan aram gyapon mga jeep, pag ginutok lang sila gyapon. Biskan kapila na sila ginambalan nga hindi sila pwede maginutok. Hindi pwede mag-standing sa amunin mo to. Ginotok mo sila gyapon. Bigla ginambala na to sila nagligad. Okay, may mga natabo na to eh. No. Mansilingan, arada mo mag-yapon jeep. Traditional kag modern. Pero nagbuhin ang iban. Siguro ang iban, guro nga nagbuhin, ang hindi nagidya kasarang sang diesel mga kabiyanan. Mahal. Kung sa mahal-mahal, gidya eh. May ara sila, dupila na ilang subsidy, 12. 12 kung 13. Basta may subsidy na sila mga binang. Kung magbakal sila, kung ikaw ya jeepney driver, modern man akong traditional, may buhi na iya sa imo ya. O, at least do something like 12. Hindi ko, 12 pesos. O, kagpatay man sa mga tricycle driver, guro, no? Wala sa mga jeepney lang, sa jeepney lang. O, so, nagligad kung ang... kung ang litro sang diesel 102 ang baydan mo ya 90 na lang -12 check to -12 90 na lang pero imagine wala 90 per liter kapin pa kundaan ang imong jeep no damo na mga guba-guba sang imong makina sang jeep no pertina na iya ka hakog sang krudo ya. No? Isa mo na katihog sa Bacolod. I mean, ang isa mo na blak kabiyahe, bla. Abot kung 1,000, no, makabalik pa. Kaya 1,000, 10 litros lang na eh, butang ta. Oh. 10.5 liters. Oh. So, medyo bulubal dagid. 10 or mga 11, guro. 1,000, mga 11, guro, sobra. No? Amo man na sa... mo muna sa gasolina, no, kapin pa kundaan ni mga salakyan, no, wala mo na pa kayo ang brakes, no, wala mo na pa kayo, wala mo na pa align ang imo yang mga ruida, imo yang mga no, ang ito nga wheel alignment, no, sa camber, sa tanandra. No, wala mo na pa align katiko-tiko imo nga guma, pag dlagan ti syempre mas dako kaon sang imo yang salakyan, ti baldagid. No. Amo ni ang ginasinggit subong. Okay, ang solusyon mga kabayanan actually ya, no. Gintagaan solusyon sa aton nga gobyerno. Kabalo ka mo ng solusyon, palakpakan naton kay may ara ayuda. Ayuda. Amo ni pirmi ang solusyon sa problema sa pungsod Pilipinas. Ayuda, wala tayo concrete solusyon mga kabayanan, ha? Nga dapat may ara kita, dapat concrete solusyon. Concrete solusyon sang nagtaas nga presyo sang gatong. Anong himuunta? Ha? Diinto ni ma... oh, ni Black ay nagkadako sang kakadula sang corruption. Pero hindi tayo makabuhin sang mga bagay nga gina... oh, example, damo ka ginawa sa bong example sang corruption. Bawa. Ang banusi nga banusi na oh pila na nakatuig ang ginaobrang banusi tagdag ko may gin-release naman subong bago naman nga budget daw 100 plus million bilhaw no Wala magkakatapos ang Banusina, ang Baguna, Blangadalan, bla. Ang may mga ano na sa kilid eh, ha? May main road, doon may side road. Walang katapusan. No, dagko ng budget. May phase 1, phase 2, phase 3, phase 4. No, phase 5. At ambot sa hasta saan o ang phase nga ina. No. Phase. Ay, malang galupad, bla. No. Phase. Nagligad, may aramang ginreklamo sa Oriental o sa Gihulngan. To nga, hospital man, sobra 100 million man to ang budget. Pero ang napatukod within a year, 500 plus days ang dapat nga working period. Mga biyanan. 500 plus days. Ang napatukod niya, pusti lang niya kag beam. Ni flooring, wala. Ha? Wala flooring, pusti lang niya kag beam. So, pilakadlo na. Ang mga beam kag puste na nga ginbutang, gabok na kahit ti paulanan lang, painitan lang. Oh. Wala na butangan na top, wala na butangan flooring, wala tanan. Oh. Puste kag beam lang ti. Ha? Kanugon lang sa kwarta sang Pilipino, kay gakadula lang. No? Ginamagic lang sang sino gauyat sa ato niya nga mga mga kwarta. Again, pero sa ginambal ko, hindi ginagay madula. Ang SOP, actually, ha, pinakadako nga problema sa pungsod Pilipinas, ang sistema. Okay? Ang sistema, mahambal. Wala kami dikitbak ya, wala man. Wala, hindi kami nakuha ya, wala man. Posible na ya, ha? Tungod sang sistema sa pungsod Pilipinas, ha? Ang ginatawag na ng mga SOP na. SOP niya, iniya kay mayor ni, SOP niya kay kagawad ni, kay councilor amuni, kay kapitan amuni, kay sino dang mga nakapungko da, sino dang mga sino nang nag-uyat. Kay may siling ining lugar ya, si Kapitana Julie ni nag-uyat sini. No, hindi ka na pwede kasulod kung hindi ka magiging kay Kapitana Julie. Though pareho kay Jesus Christ, bla. No one comes to the Father except through me. No one comes to my barangay except through Kapitana Julie. Ang problema, kung matagaan is OP si Kapitana Julie, ha? Kay gawangal ang mga kagawad. Si Kagawad Joe, Kagawad Bunard, Kagawad Jigoni. Pero si Kapitana lang, ati sigihan nyo da. Kay hindi ko mo da kaya karoon niya mamahin. Karoon, ha? Waragwagwa again trending. Hindi ko mo karoon sa Facebook karoon. Titagaan man sila tatlo eh. Oh, yung pagiging close lang. Oh, papaung ipaungad lang sa kwarta mula kayo para mag-ipos. Ano ka bla? Kung si Kapitana Julie nakabaton 30 mil, nagligit may 30 mil na siya mo, ngumot din to alin man. Sige nga naman yung kagawad Joe, nga, biskin, tig-10 mil lang kami ah. Mga muna ablahaw. Kaya mga hayugid party, SOP na ginatawag sina. Anong SOP? Standard Operating Pangkurakot. Kalain sa babaw, pagkanto sa dalaw, may pukniton. O, te, anong bilin siyang budget ko di? Pinuknitan. So, wala ka katapos sa mga budget. So, ma-request naman for another budget. Oh, I mean, wala ka katapos sa mga ginobra. No? Pwira na lang sa mga lugar ka protikistik to. Sa Pasig, kanami isang Pasig. In fact, subong, ang asset sa Pasig City under Mayor Vico Soto, kanami yung mga biyanan. Kanami lang gid sang iya nga pagdumala. Kung mag-amulan na balatanan nga mga syudad, mga lugar sa Pilipinas, kanami gid tani po, no. Kailan kay ti syempre ang ginapanumdum sang iban, na kaugalingon eh, na kwarta gid pirmi. May main road kag service road Salamat kay Sir Melchor Subing-Subing. Oh. May main road, may service road. Oh. Amo na ang ginatawag sa Banusi. Oh. Importante, no? Nga, kabalo kita sang gaklatabo. Wala kay kisa, wala ta kabalo eh. Ha? Galing kay ginainto na ta, ginatunto na ta sa mga palibot naton. Kapin pa subong blahaw kay isa kasala nga ginahimo sang ano trending din sa Facebook. Wala na may matago subong. So mga Pilipino ya, kabalo na sa mga panghitabo. Pero mga kabayanan, may bag-os mga hagna nga ginpasaka sa ginfile ni Representative JJ Suarez. Representative David Suarez mga kabayanan. Nga ang tanan nga mga social media dapat mag-secure sa ilang franchise. Dili sa pungsod Pilipinas. Muna karon storyahan nato sa atong ating publiko. But before going there, umaamyan na ang greetings nato na ipahatag dala ni karon kay Kagawad Kagawad Jo. Salamat gid sa inyo mga greetings sa may aga sa inyo tanan. Kay kadamo di sa atong mga greetings ho. Ano tanan ni karon kay Kagawad Jo ah. Oh. At isang buda yun, 7:34 mga kabayanan, kato kita anay sa aton nga pabaon sa Siningaga. Sa Old Testament mga kabayanan, in the book of 2 Kings, chapter 6, verses 1 to 7, dire na aton kuhaon, aton nga story sa Siningaga, story, aton nga pabaon, aton nga devotional. No? There is a certain event na natabo dire. Now, the sons of the prophets, no? Nagdamo na sila mga kabayanan. Okay? Nagdamo na ang mga kabataan, mga kumbaga kung susubong at iyon, mga pastor's kids. The sons of the prophets, they were growing in number. Kagang ilang ginatiniran, no? Ito siyempre nagdamo sa ito, nagagutok na. So, they decided to build a larger place. No? So, paano anong imuon mo kung mapatindog kasi bago ang mga lugar? Ito siyempre kinanglan mo kahoy. Din ka mga kahoy, si kinanglan mo mag-utod sing kahoy, di ba? So as they were cutting down trees, mga benan, something unexpected happened. Ang isa sang ulo, sang palakol, sang axe, ano nang tawag sang axe ang iligay nun man? Ang ulo sang atsa, atsa mga Japon, ang ulo sang axe, nakikay slow-slow, no, di ba? Ang axe, kinabutangan mo na kahoy, dasun kun halog na siya, malupad na siya mong matabog na siya. Ang isa sang ulo sang atsa, sang axe, nagtabog dito sa tubig. Ha? Nagtabog sa tubig. So dali-dali isa nagkanto kay Elisha again, the prophet here during this time was Elisha. Siling, alas, my master, it was borrowed. Ay, katarsugid. Hinulaman ko lang to. So, nagtabog sa tubig. Na? At first, it may seem nga daw kagamay nga problema. No? Ulo lang matusang atsa, ulo lang matusang aks, basi pwede lang ito masalo. Na? Kay kadakusang ilang problems nga ginaatubang. No? Wala na sila living quarters, kinangalan na mag-expand. No, pwede nga mailan na atsa lang mo na. Ha? O sa luma lang na ito ah. No, nagkadugid siya kay Elijah. Ha? At first, daw kagamay sa sila nga problema compared sa ilang nga ilang nga ginatubang. Nagkadtugid siya sa kay Prophet Elisha. But for this man, mga biyanan, it mattered a lot. Ining ulo sang atsa, hinulaman. Kag kun madula ya ini, it meant losing something nga hindi niya maislan. Hindi niya hapus-hapus maislan. So, tugid man, tuogid man si Elisha, mangkot niya ang tao, dito nagtabog haw. Dito nagtabog, dasun gin nagkuha siya isang stick, ginhaboy niya dito sa tubig. And something miraculous happened. God caused the iron to float. Kagin kuha sang tao, kagin recover niya. It was a small miracle, mga men, for what might seem like a small problem. But there is something beautiful nga makita natin diri. Isa ka bagay nga makita natin diri, mga men, nga ang Dios naton hindi lang siya concerned sa mga dagko nga mga bagay, but he also cared about something that mattered to one of his servants. In 2 Kings chapter 6, verse 7, chilling diri, and he said, take it up. So he reached out his hand and took it. No, kadako sa ginatubang nila nga problema, no? Patindog sila sa bago nga mga listaran, balay para sa mga kabataan, sa mga propeta. Oh. Dasun nagtabog ang ulo sang atsa. Amo lang makay to kagamay sa problema. Ulo sang atsa ti anuhon mo na makay ulo lang man sang atsa. Padayon ta ani mo na kinanglan sa baron si Prophet Elijah. But you know what? Ha? Nagkadtog siya kay Prophet Elijah kag ginbuligan siya. Oh, sa kabagay nga makita natin diri mga binan is that God cares about what concerns you. Ha? Ining ulo sang atsa hindi ini national crisis mga binan. Ha? Ining ulo sang atsa it was not a life or death situation. But it was important sa tao nga ini. Okay? Okay, sometimes no, we hesitate to pray because we think nga aton nga problema kagamay lang sa tubangan sang Dios. May nabatian ko nga storya sang una. Siling sang isa ka babae sa isa ka pastor. Pastor, buligi ko may pangamuyo kay medyo nagahilanat ko. Sumabat man ko ng pastor, but lang kung ano ni katuod, pero sumabat man ko ng pastor, hindi na pagsabara ang Diyos ah. Aro, tagaanta ka siya, bakal to, parasitamol kay para naman bulong ka. Sometimes we think, ato nga problema, doon kagamay lang. No. Ngayon, hindi na ito mga muyo, but if it concerns you, nahuya kita mga muyo sa Ginoo eh, kay do siguro do kagamay lang ni si Ginoo. Oh, nadula ang ako niyang amuni amo to do ka gamay lang di na lang ko mga muyo kay do kagamay lang sini. But if it concerns you can bring it up to God. Isa sa mga madumduman ko gid as I was learning through life mga biyanan. I happened to spend time with Reverend Ephraim Segovia. Lawig kami Updanay, tinuig Updanay namon. Dito yagid ko gintrain. Dito, first sa Dasmariñas, Cavite. Then afterwards sa Lipa City, Batangas. So, I've been trained by him. Kagsa sa mga bagay nga na piyaran ko gid, na notice ko sa iya. Biskan ano kagamay ang baklo namon, biskan ano ka lapit ang lakta namon, basta malakat kami mga muyo gid sa. Ha? Mabakal ka lang sudan. Pangamuyo gisa Ginoo, di kami mabakal kami sudan. Bakal lansang, di kami mabakal kami lansang. Do ka, ha? Do ka insignificant.

0: heavily on that person sa gintungdan sa problema. Okay? Kay para kay Elijah, pa Elisha guro, ulo lang ito sa ngatsan, hindi na pag ganun da. Ha? Tagaan talaga di ba? Pero hindi eh. No? Kay siguro sa iya, no? Trust is very important. Ang nablang ginhula mo, dapat iuli mo kay ginhula mo eh. Dasun na dula mo, ano lang ihambal karon sa ginhulaman mo. Ha? So, many times na dapat hindi natin i-taxon ang importance sa isa ka problema by comparing it with somebody else's problems. We can bring it honestly before God. And God is present in ordinary responsibilities, mga biyanan. So, hindi nga milagro na tabu ini while people were doing ordinary work. Ha? Nagapang utod sila sing kahoy, nagapreparar sila sang ilang olubrahon. God is not only present sa sulod sa simbahan, sa services, sa mga major decisions, or sa mga dramatic na mga moments. He is also present mamaya sa atong olubrahan, sa atong responsibilities, sa atong family concerns, sa atong nga adlaw-adlaw ng mga struggles. Muna gani, dapat saligan nato ng Ginoo with both the big and the small problems, concerns. Yeah. Kaya kung kisa, nagpangamuyo lang kita kung dagko ang ilagid ng mga problema ginatubang naton. But this here reminds us that we can also pray for small things, for small concerns sa atong kabuhi. Kaya ang Diyos naton, wala nagkakabothered. Sang sincere nga pangamuhi, biskan ano pa nakagamay. Ha? So, I don't know kung may ara ka small concern sa imong kabuhi, nga ginabit-bit mo, bring it to God sa sining mga tiniyon, sa sining adlaw. And as you continue to do your responsibility faithfully, nga muyo ikaw, kagsalig ka sa Ginoo. Ha? Because sometimes faith is not about facing a giant. Sometimes faith is simply believing that God cares about the axe head that fell into your water. Ada City 44 mabiyan na antes yung padayon mamati kita na sa pipila ka mga panumdum. Timbalik at timbalin, pabalik pang oras na Pilipinas.
1: Sa tagsa kapag ulan, ginapahanumdum kita sa isa kasakit nga kamatuuran. Masami ang baha nagasugod sa basura sa dalan, nagabalabag sa kanal, kag nagadala peligro sa kabuhi sang katawhan. Bilang mga tinugyanan sang Diyos sang iya tinuga, ginatawag kita hindi lang magpangamuyo, kundi magatipan man sang kalibutan. Sa siningation, piliun naton ang gugma kaysa kawala sang labot sa aton palibot. Kung insakto ang paghaboy naton sang basura, ginaamligan naton ang aton isig katawo, komunidad, kag palaabuton. Mangin kabahin kita sang solusyon. Manglimpyo, mag-segregate sang basura, kag mangin ehemplo sa komunidad. Ini nga pahanumdom gikan sa 1233 Radyo, DYDS.
2: Para sa mahusay na manggagawa, narito ang Pro Tips.
3: Kung di man natin nagawa o naabot ang ating goals noon, huwag kang mabuhay sa panghihinayang. Let go of your what ifs and if only. Dahil ang araw na ito ay di dapat gugulin sa panghihinayang, kundi sa mabungang buhay at paggawa. Live without regrets. Magandang araw! Ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. May pinanghihinayangan ka bang business opportunity, relationship, o kaya ay desisyon sa iyong buhay ngayon? Manghinayang ng sandali, pagkatapos, move on na kaagad. Dahil ang bawat minuto na ilalaan mo para sa iyong panghihinayang ay panahong maaari mong gugulin sa mas kapaki-pakinabang na gawain. Let me share with you better options to regrets. Una, instead of living in regret, learn from the mistakes of the past. Sa halip na magmukmok sa panghihinayang, matuto ka sa mga maling desisyon o diskarte na iyong nagawa. Expected na naman na paminsan-minsan tayo ay nagkakamali. Bahagi yan ng pagiging human. Pangalawa, instead of having regrets with relationships which went sour, build new ones. Ang mga relationship na hindi nag-workout sa trabaho man ito o personal mong buhay,

0: Sa halip na masaktan at manghinayang, ayusin ang maaaring ayusin and start on building new friendships. Huwag kang kumapit sa mga relationship na di naman nakabubuti para sa iyo. Sometimes, the Lord removes certain individuals in our lives for our good and theirs as well. At pangatlo, instead of living in regret for missed opportunities, be open to new ones. Huwag mo nang panghinayangan ang mga oportunidad na di mo tinanggap at napunta sa iba. May darating na bagong pagkakataon para sa iyo at dapat ay maging handa ka para dito. When a new season has ended, accept it and embrace the new season that will begin. Live without regrets. Learn from past mistakes, build new relationships, and be open to new opportunities that will come your way. Para sa pro tips, ako si Maloy Malibiran Salumbides. Be a blessing in the workplace today.
1: Pro tips. Maayos na pagtatrabaho, mahusay na patotoo. Hatid sa inyo ng 1233 TYVS Bacolod, the sweet voice of salvation.
2: Nais mo bang makatipid sa pamamagitan ng pagluluto? Hindi tungkol sa bagong recipe ito, ha? Kundi sa makabagong paraan ng pagluluto. Narito ang ilang power tipid tips mula sa FEBC. Ihanda ang lahat ng sangkap sa pagluluto upang maiwasan ang pagbubukasara ng electric stove. Palabutin na ang mga lulutuin galing sa freezer bago iluto. Tanggalin ito sa ref ng maaga o kaya'y ibabad sa tubig. Iwasang gumamit ng malaking burner para sa maliit na lutuan upang hindi masayang ang init na lumalabas sa stove. Ilagay ito sa low kung ang iyong niluluto ay kumukulo na. I-off ang electric stove sa huling minuto ng pagluluto dahil sapat na ang init nito upang tuluyang maluto ang pagkain.
1: Ang kuryenteng matitipid mo ngayon ay yamang magagamit sa kinabukasan. Ang power tipid reminder na ito ay hatid sa inyo ng Far East Broadcasting Company.

0: next morning,
1: bantay prisyo.
2: Upod kay Ruth, diri sa Oras na Pilipinas.
3: Pamina na nasabiya ka ninyo atong partner sa partner Ruth Claor para sa atong nga bantay presyo. Partner Ruth, good morning. Kamusta?
4: Good morning. Partner Jake, sa good morning man sa atong mga sumiya at mga programa o sa Pilipinas sa Libertad Market sa Subo at sa mga presyo sa nagapangunin ang haba ng noon. Una sana ay sa kintutukan sa Subo ang presyo sa Pizza Market sa nagpapan sa presyo sa itlog. So, mauna na tayo sa presyo sa isda. Ang doon ng pangroon, silag barato sa bong 200 ang kada kilo, sa linsadag 240 ang kada kilo. Ang bulaw, 218 ta. Ang aton lagaw, 350 sa libertad, 3 sa libertad. Ang tilapia, 180. Ang aton maros, ala sa tang 200 ang kada kilo, subtob 240. Ang mataan 200, ang aton naman nga mga isda nga ginulod, no? Ang isang gingaw, lison, lapu-lapu, bansa, kulbansa, lumarlin sa tuna. Ang ato, amo na siya ang daw mahal na klase ng isda sa merkado. Ang gingaw, 480. Ang lison, 450. Ang lapu-lapu, 450. Ang bansa, 380. Ang lumarlin, 480. Ang tuna nga isda or kinulot, no, 350 ang ila sina nga per kilo. So amo na mga presyo sa aton isda, no, black presyo sa isda diri sa Libertad. At ma-perceive kita sa presyo sa karne, ang baboy 260, no, 260 ang kada kilo. Ang paras baboy, no, o kung baboy paras 180 ang per kilo. Ang ata isang baboy, 170 ang kada kilo. Tag ang baka, ang presyo naman iya isang baka, ara sa tag 380 ang unod, no, in meat. Ang baka, ano naman iya nga lalagaon, may tulutulan nga dala, 350 ang baka paras, no, 150 ang kada kilo. Ata isang baka, 150 man ang kada kilo. Ang manok, ano ni siya doon na naka-categorize. Drumstick, aret sa tag 200 ang kada kilo. Ang thigh, tag 200 man ang kada kilo. Ang wing, 210 ang kada kilo. Ang breast, 210 man ang kada kilo. Ang liver, o kung ito isang manok, 250 ang kada kilo. Pag ang gizzard, isang manok, o kung ang patikolon, aret sa tag 150 ang kada kilo, mga kabianan o kung mga suki. Kagkato kita sa presyo sa itlog, nakita ko dari, no, ang presyo sa itlog, may tag 6.50, may tag 7.50 ang bilog. May ay tag consuman, may tag grabe man, may tag grabe 50, may tag pulo. Ang iya sili nga binilog sa itlog, no? Kung ano na mga presyo ay nainginakwa na ito sa Libertad Market. Para sa bantay presyo, Ruth Claor, na nagsiging mga ito yung mga alam sa atong pagmamalakulot.
5: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tubtob nga ang tanan makabati.

0: sinong publiko. Oras na, Pilipinas!
1: Nagabalik ang oras na, Pilipinas, mga bayan, alas 7:59 sa atong mga listeners, no, kag sa atong mga commenters. Good morning sa inyo tanan sa Facebook, mga kamo, sa radyo, mga kamo. By the way, no, sitting ni Sir Jules, nag-agi ko to kagapon, ang main road, hindi pagid tapos. Kag service road, tong atunga pa lang ang medyo natapos. Hinay ilobra, kay basi kulang na budget ang problema sa mga government projects. Wala pa matapos ang isa ka project, ara naman ang isa. Ay, nako. ang problema, subong, no, actually, kay Iban gani, wala pa nasugdan ang project, ubos ng budget. kalaula, ginapungsod, Pilipinas, mga mabiyana, no? Ay, kabudlay na lang gito, od, ha? Maano na lang tadi sa Pilipinas man. Nami man tani pelanggaon ng Pilipinas. Galing kay kisado kabudlay gid pelanggaon ng Pilipinas kay mga nagapamuno, nagapanguna sa aton. Sila man ang una lumos sa pungsod Pilipinas. Flood control projects. Imagine na, going back to the flood. This is a perfect example. Flood control projects, kadako-dako, binilyon, trilyon ang ginagasto sa flood control projects. Pero nga, grabe, gijigi hapon ng baha. Pagbaha, ginakurakot itong iba, di ba? Grabe, ang kurakotay eh. Mga malita, nga mga tanan, hasta sino itong kalambutan to sa mga flood control projects ngayon na. Problema, kaya nakurakot ang kwarta. Tingin nagbaha. Chance naman para mangurakot. Chance naman para mangurakot. Ayuda! Pati ang ayuda, tanan nga pwede makapuknit. Puknit! Sa mga barangay. Example. Sa mga kabarangayan, ayuda, specific na, di ba? So, dapat 5,000 or 3,000 butang ta. Galing, may iban nga mga barangay, yun, bati